0: medyo mahal gawa sa mga ano sa taga 130-140 ang kada kilo. Ang aton naman iyang pipino 90 kada kilo ang carrots, depende man sa variety kay ang low hamis-hamis yung nga carrots so bulubareto. Pero ang carrots nga local diri sa aton medyo medyo may kamahalan siya gawa. Kay organic ina siya mo. Mas healthy ina gud sa sana nga hamis-hamis kit. Ang ato naman nga okay, kalabasa ara sa taga 23 ang kada kilo. Ang ato naman nga petchay, Chinese petchay 80, ang Bisaya nga petchay ara sa tag 100 ang kada kilo. Pag panakot naton ang ato nga kamatis ara sa tag 100-130 ang kada kilo. Luya ara sa tag 130 pa no, dira 130-140 ang Bumbay ara sa tag 100-110. Kada kilo ahos na ito, 130 ang kada kilo. Pag ang pidada, ala sa tag 200 to 250. Pero pwede ka kapakalisa doa, no? Binilo, gina, kilohon, man ina, gihapon nila. So, ana ina sa tag 8 or 10-15 ang isa, depende sa kadagpon. Pag iban pagit, ang ato nga isda, barato subong, ang mula barato, isda subong. Ang aton na pangros ara sa tag sobra 200. Aton na pulaw sobra 200 man, marot sobra 200. Ang mga dira na siya sa tag dira na ang sobra 200 dira na siya sa tag 220 to 250, no? Ang iya kada kilo. Aton nga mataan ara man sa 200. Lokos na to ang aton giri nga pasaya no 350 ang kada kilo pag ang aton nga presyo sang manok ara sa tag 190-200 ang kada kilo. Dapat lang ko ma-update sa inyo sa presyo sang baboy sa kada kilo sang kami sang baka. Pag amo ina ang aton mga kagiban pag nga kinanglanon ang aton nga mantika sa 73-5 kaya kada kilo. Ang aton kalamay, ara ina sa tag 70, tugtog 80-85 ang iya nga kada kilo. Pag ang ina ang aton mga presyo, ang aton nga uling subong, ang isa kasako, ara sa tag 420, 420, no? 420 to 430 dira ang iya nga isa kasako. Pero kung mag pinutos ikaw, tag 20, may 30 man ang kutos. So, amo na ang iya, amo na nga sa mga presyo nga nakuha sa mga merkado sa Colod, ang Central Market. Para sa mga presyo, gusto ko rin ang isa, maging maalan sa ato ay sa pamalakon.
1: Feeling gutom? Kahit rice naman ang kinain? Feeling bloated? Na parang hindi ka natunawan?
2: Subukan ang masustansyang brown rice. Mas nakakabusog kumpara sa white rice. Kaya kontrolado ang pagtaas ng timbang.
3: Ang brown rice ay sagana sa fiber, vitamins, minerals, at antioxidants.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: Tinong publiko. Oras na, Pilipinas!
6: Nakabalik ang oras na, Pilipinas. Sa 8:08, mga binanta. Yun, mag... 8:08, alas 8:08, mga binanta. Swerte nga oras, no? Ano yung pinakaswerte nga oras, eh? 8:08. Ma'am Chona Aldea, maayong good morning. Okay, Ma'am Bilgera Balayo Marski, maayong aga kay Ma'am Ayalaya Amante Banting, good morning. Marilyn G. Hilera, maayong aga kay Ma'am Corazon Siyoso, good morning. Kay Ma'am Clinor Hitchanova, maayong aga kay siling ni Ma'am Ayalaya Amante Banting. Gamay pa lang ko, DYVS na ang ginapamatian ko tungod ang tatay ko siyang buhi pa. amuna ang amuna na pamatian namon bisan diin ako magkadto nagabakal gid ako transistor radio kay hindi kumpleto ang adlaw kun hindi ka pamati di ba BS na iya ha asta subong kun madula ang signal na subuan gid ako kag nagapangamuyo but God sustaining grace sa malawig na nga panahon prayer ko gid damo pa makabati isang pulong sa Ginoo. Uy, madami salamat, no? Advance happy anniversary to YBS. Balang araw, maka-attend gid ako. If God willing, ha. Muna. Kay Ma'am Rebecca Julian, mayong aga. Naaman, nakauban ang SUV ni Father sa traffic. Kag pagbalikid mo, naadyod sa pari. isa man din, no? Kung sa traffic, ha, may may mga pari, ibang gasakay, SUV. Okay, ara sa likod, eh. Sa pari, wala sa pastor, no? Sa pari, lang yun, mga pastor na commute lang. ang sa pari lang ang ara, eh. Ma'am LB Borres Salvador, mayong aga. Amog nagidni ang tuod nga live. Live one day at a time, Pastor. Yes, doon na, live one day at a time. Inahinay lang, ha. Inahinay lang. So, aray na kita mga biyanan sa itong tingog publiko. Isa kong talan ni Bilogon, tanitanan. kay ang ato niya nga mga lawmakers, mga biyanan, gusto nila isumon ang bossing sang Meta nga si Mark Zuckerberg. Ha? Gusto nila isumon kag pasabton sang ilang mga pamangkot, mga biyanan. No? And in fact, last week, mga biyanan, gin-defer nila ang approval anay sa proposed 2027 budget sa Department of Information and Communications Technology, DICT, mga biyanan, in a bid to summon kagpiliton ang CEO sang Meta kasi Mark Zuckerberg. Oo, piliton, pagkatoon sa Pilipinas, kagpasabton. Kayman siling nila, no, gusto nila ma-address ang violence kag child safety concerns sa Facebook. Actually, mga kabiyanan, kung ako lang pa, ako palang tawon, ha, ako patuloko na ang control aragid sa mga ginikanan. Aragid sa mga ginikanan ang control. May, sige, isend lang din sa akin. Ano man. arang control sa mga ginikanan, mga kabiyanan. And may ano ni letter, no? Tuod ni may nabatok basa ko din nga letter, mga binan. Ambot lang kun tuod ni siya, no? Kun tuod ni siya nga letter. But then ambot kun dali lang ginalantaw ko ni ang sige lang, alantawon ta ni Karon, ha. Alantawon ta ni Karon. Kung hindi ko sure kung tuod din niya letter, eh. Kung legit din niya letter. May letter si Mark Zuckerberg ko, no, sa mga House of Representatives. But then, ano na gusto nila himuon? Okay? Ipatawag nila si Mark Zuckerberg, no, kagpasabton, no, ma-address ang violence, kag child safety concerns sa Facebook. No? Kay, kung ano lang tawon, mga bena, nasa bilog ng kalibutan, ang Pilipinas! Ha? Ang Pilipinas, mga kabiyanan, ang ikalima sa pinakadako nga user base globally sa Facebook or Meta, mga kabiyanan. Kung masiling ka Meta, it's a series of applications. Ang upod sa Meta, ang Instagram, di ba? Ang Facebook, ang WhatsApp, ang Messenger, ang Threads, di ba ang Threads Meta man na? So damo ni mga biyanan, okay? And ang Pilipinas ang ikalima sa pinakadako ng largest user base globally, mga biyanan. Pero na biskan ikalima kita, mga biyanan, ining Meta wala naghimo, wala nag-establisher sang ilang satellite office diri sa pungsod Pilipinas. Kagamo ni ang gin point out ni Representative Presley De Jesus. Si Representative si Kong Presley gini mo. Si Kong Presley gini. No? kag nagareklamo si Kong Presley kay si Ling Yang, ginapadako na ito nila yung negosyo. Pero why ito nila ginasapak? Amo ni ang hinanaing ni Kong Presley, mga kabiyanan. No? Kag siyang nagligad ng semana sa ilang plenary deliberation, gin-suspend nila anay ang approval sang budget sang DICT sang 2027 kay gusto nila matubang si Mark Zuckerberg, ha? Kag matubang ining inquiry bala sa social media safety bala mga biyanan. Ha? Kay siling ni Representative Brian Paul Yamansares, no? Ang sponsor sang DICT budget mga biyanan. Siling niya, ang Meta, wala ni siya actual nga country manager, kag wala ni siya actual nga opisina diri. O basi, kita pa lang ni Karun, si Kapitana Julie ni Moon ang country manager, si Kagawad Joe, Kagawad Bonard, kag si Kagawad Jigoy ang mga assistant country manager or mga mga office superhero item. Kaya wala to. Amo nang reklamo nila eh, sa Kongreso mga biyanan eh. Ha? Reklamo nila sa Kongreso eh. No? Kag sila nila grabe ang kapital nga ginahatag naton sa ila. Grabe ang kwarta nga ginahatag naton sa ila. Okay. No, kadako sang ilang nga nakwarta diri sa Pungsod Pilipinas pero wala ta nila ginbutangan di opisina. Ay ano man sila. Reklamo ang aton mga congressman mga biyanan. No? And in fact, ilan ni ginahimo kag ginaduso ni nila kay siling nila ang mga natabo to bala late nga mga naglatabo ang mga tiruhanay ang Ateneo de Zamboanga University shooting incident kag ang iban pa gid siling ni sa natabo ni 18 tong tiruhanay sang Wednesday ni ang ilang deliberation last week wala pa tong natabo eh so ang ilang ginasuryahan ang Ateneo de Zamboanga pa. Ah. Te siling ni De Jesus Presley, Congressman Presley De Jesus, nga ang DICT kag Cybercrime Investigation kag Coordinating Center, no? They had quote unquote raised the possibility of blocking Facebook as a last resort over delayed takedowns of violent content, child safety concerns and misinformation. No. Amuning gusto nila ipamangkot mga kabiyanan. Ha? Maning gusto nila ipamangkot. Actually, natabo ni sa Brazil, nagligan. Oh, nga ginkontra sa Brazil, si Elon Musk, mga kabiyanan. I don't know if you heard about that. Nga gin, nag-pull out si Elon Musk sa Brazil, mga kabiyanan. Si Elon Musk mismo. Ha? Ginkontra nila si Elon Musk sa Brazil. Eh. Ha? So amo ning gusto nila subong himuon nga i-block nila ang Facebook. Ha? Kay kuno, ha? Wala gina-take down ang mga violent content, wala gina-take down ang misinformation kag mga child safety concerns. Oh. Do mo amo ni sang move sang Brazil mga biyanan sa nagligan. Oh. Oh, kun i-block ang Facebook, ano matabo sa Pilipinas? Mapadayon naman gyapon ng Pilipinas ano. Galing kay damo mapiktuhan nga aman. Oh. O nasa tanan negosyo. Ha? Ang negosyo halos ara na tanan sa Facebook eh. Oh. Baligya sila kyan, baligya balay, baligya ginamos. Ha? Ara tanan sa Facebook. Kan ano na lang nga baligya na ara sa Facebook eh. Oh. Dason baligya. Ah, kung ano pala kita baligya na. Advertising. Pero hindi baligya po madula ining mga violent content nga ini. Biskan dulaon mo ang Facebook, ara man agihapon ng violent content kay kadamo mga biyanan. Ha? Sino ni magambali sa mga congressman nga ini? Nga ang mga violent content wala lang na sa Facebook. Kung makadto ko mo sa Reddit. No? Makadto ko mo sa... Damo naman na balaan. At in fact, ang mga kabataan, subong... Ha? Wala na sila ganing masyado ka Facebook eh. Ha? Kaya ang Facebook, damo na security churva. Ang dito na sila kakadto sa Discord. Ambot kung nakabalo ni ang mga congressman sa Discord. Oh. Oh. Sa Discord. sa Reddit, oh, mga ako ya, medyo may nabalaan po ko gamay kay medyo ang kon edad ya, medyo nubo pa. Ara na ni sila halos tanan sa Discord mga kabiyanan. Ha? Ang Facebook ya, ginbutang lang nila da kay ginrequire sa eskwelahan nga may Facebook sila kay butang sila sa group chat. Although ara man sa yes, nagligad tong mga shooting, dra sila gachat sa Messenger. Ha? Pero laban mga biyanan ha, ara sa Discord, ara sa Reddit. Biskan kakson mo ng Facebook, hindi mo nagyapon madula ang violin content. Siling ni Ma'am Grace, may gabligya gani kansi sa Facebook Marketplace. Pero ma-inform ka ahead of time. may ara. May gabligya kansi. Oh. Kay Sir Arvin Anait, good morning. Good morning. Ang nga-react, hindi gid mapunggan. Pati sa side sa persecution, nagnabu ila followers, nagdamo ila bashers, kapin pagid mga AI videos, kag drawing, nami man reply ni Mark. Ha? So, ano yung gusto nila matabo, mga biyanan eh. Oo. Kag, ang ginpamangkot ni Di Jesus sa mga DICT official, sa ilang consultation bala, sa Meta representatives. Kaysa Singapore pa na sila kunoga consult eh. Oh. Siling naman ni Lia Manzares, quote unquote, I believe they were working towards a memorandum of agreement with Meta to address growing concerns of influence on minors here in the Philippines. Among other concerns that are happening within the Meta platform. Yes. Amogin mo na, no? Ini ang mga bagay, mga benan, ang Meta is amoral. Ha? It's not bad in a sense. Imbutang natin bala sa perspective bala. Pareho lang na sa kwarta. Amoral. Hindi sa moral, hindi sa immoral. Amoral. Ano ba't silingon? Depende sa imo pagamit. Depende sa imo pagamit. Kaga I believe makabihan ang pinakadako ang control. Well, isa guro sa mga gusto matabo sa aton diri sa mga congressman naton. Nga butangan, in fact may nakita kong headline nga gusto nila nga ang Facebook magkuha franchise sa Pilipinas para magbayad ang Facebook. So may kwarta na naman magsalod. I don't know kung anong ilang pure nga tinutuyo mga biyanan, tibala naman basta politiko gani magstorya daw. Daw hindi natin ma straight nga hambal nga inoya para na sa kamayuhan sang tanan. Hindi natin niya mas straight mahambal nga ina ya, it's for the good of the people. May mga hidden agendas gid na ya. As much as we don't like it to say, may ara gina yung mga hidden agendas. So nagahimo sila memorandum of agreement, we're working towards it. Para sa Meta platform. Again, mga biyanan, with or without the Meta platform, ang tanan ng mga violent content, mga biyanan, mga violence, tanan ng mga ano, ara na gihapon, mga biyanan. In fact, sa mga ano, wala na sila ganit gachat. Kaya kung ma-detect na sa Meta, ma-detect sa Messenger, kung gasend ka mo bala sa mga ano, wala na sila sa WhatsApp. Ano na gani ang isa subong ka application nga damo blas camera bla. Dali lang pangitaon ko. ang damo us camera bla kay nag-live na ko sa isa ka page kay may mga ano nalipat na ko sang nalipat ko sang pangalan sang Telegram muna. Ang Telegram hindi na sa under Meta, no? Hindi na sa under Meta. Ang Telegram, mga kabiyanan, ara na datanan. Halin sa mga binastos, pagkanto sa mga violent contents, hasta sa mga scam, sa panginto, ara sa Telegram. No, aman gani nga, magani wala ako gani ga install sa Telegram, kaya damo ka pang scam sa Telegram eh. Ara na datanan mga kabiyanan. Biskan kakson nyo ang Facebook kag ang Meta sa Pilipinas. Hindi na sasabat. Pwera na lang kung may ara ka mo ya hidden agenda. So muna da. Anyway, alas 8:23 mga kabiyanan. Mati kita na sa pipila ka mga panumdom kag kato kita sa atong mga final announcements. Tugulugay.
7: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pangseksual, indi ini imo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga, hindi ka manugid sa iban. O kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
8: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
5: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
9: Ano ini?
10: Ini ano?
11: Ano ini?
12: Ini ano?
11: Ano ini?
12: Ini ano?
13: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
14: Amoy niya nga itong tinaga sa Sininga Adlaw sa Hiligay Noon, Hulay, sa Ingles nga tinaga, Portion. Liwat ang aton subunga tinaga sa Hiligay Noon, Hulay, sa Ingles nga tinaga, Portion. Duga nga impormasyon, Hulay, buot silingon, bahin. Halimbawa, kung gamiton sa dinilan, Hulay o kung bahin sa aton kinitaan o kung income, dapat ihatag ta sa Ginoo agud may gamiton para sa iya buluhaton. Dugang pagid nga halimbawa. Kung kaisa localized ang pag-ulan diri sa syudad sang Bacolod, bangod may hulay o kung bahin o kung portion nga nagaulan, may ara man sang hulay o kung bahin nga wala nagaulan. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kun nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
13: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Latinong Publiko.
1: Oras na, Pilipinas!
2: Ang balik ang oras na, Pilipinas, mga kabiyanan. Buwas nga adlaw, amo na gid ni ang final nga panawagan ko. Hindi na ko manawagan, buwas. Final nga panawagan, mga kabiyanan. Number one, pa-register ka mo. Okay? Pangalan, address, number, kagin yung church. And, food to share, mga kabiyanan. Ha? On, maalwa ninyo mga tigipusoon, makabit-bit kita, makadala kita sa food to share. Mas namigid para... may ara kita kutim-kutimon, no? May ara kita kutim-kutimon, may ara kita sing inog pa padalundon bala mga miyan. May ginabuso kita sa aton nga ba-ba. Amang ko sila nung dalawa ko, dalawa ko buwas sa kakaldiro ng laswa. Galing nga akong okra kagabi, mga biyanan. Huwag nabunga eh. Sa kakaldiro, ng laswa, ang may ginamos. Pero daw, nakabudlay ko rin, no? Hindi lang ah. Anyway, mga biyanan mo na ha. Buwas, alas 7 siyang aga. Dapat ara ka mo to. Dapat kitanay ito to, okay? 7 to 11. Hindi, 7-11. Again ha, 7 a.m. lang kita hasta 11 a.m. nga man. Kaya hindi kita FM. AM lang kita. Oh. So, sa aga lang kita mabiyanan. Kag, kung may ulubrahan ka mo, tiprano, kung ba si makapas ka malas 8, alas 9, di ba? Importante, ara ka mo to. Oh. Kag, makita na ito to. Papicture ka mo kay Kapitana Julie. Ara ka, buwas? Wala. Wala si Kapitana Julie. Wala si Kagawad Joy lang, Kagawad Bonard. Kag si Kagawad Jigoy. Oh. Ara mo na to si... aton nga president ni aton nga si Madam Leia. Ara to tanan, no? Sino mabilindi? Sino mabilindi? Ikaw lang isa? Ay, si Kapitan na dyan. I-chat nyo na lang sa happy anniversary. Ara kami to tanan nga si kaga si Kapitana Julie na mabilin. Anyway, yan. Namula na, no? Si Siningadlaw. Kag kita na itabas, ah. Kita na itabas. Kag at least naman namilit, mga muya tanay. May naman langit nun. Diyos naman bala. Nagadayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat kami sa mga katutom. Salamat kami sa mga pagpakamayo. And thank you, Lord, for your faithfulness, you know. Especially sa amon nga sibian, you know. For 56 years, you know, ikaw naging maayo, ikaw naging matutom. Kaya ikaw, gid, ang naging provider sa tanang ginong ang pakinanganan. Lord, sa siningadlaw, as we go out, as we do our responsibilities, our jobs, ito'y pangunahay kami, you know. Kag, kabay nga... ang mga helikopter naman sa siningadlaw, sintro gid kinaw sa imong kaymayaan, sintro gid man sa imong pangalan, you know. Lord, kabay nga sa atag sa naman ng makabuhi, makita gid sa mga tao ang imong ikaw, Ginoo, ang makita nila. Tanang Ginoo, ginampo na pasalamatan in Jesus name. Amen. Mabiyan na lang sa atong studio. Kaupo na to si partner Julie Panes sa atong nga control. Si partner Joe Redulia sa atong nga live stream. And once again, iningan nyo abiyan sa kangin ang Jig Sinilya. Nagsiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyong oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS sa Gasubuli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Nakikinig sa Servisyong OFW. Gracias!
2: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW!
4: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Isang pinagpalang araw ng Wednesday, mga kaagapay. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Ano ho? Good morning din sa mga nasa Europe at iba pang mga lugar na inaabot ang ating tinig kapag may internet. Ngayon po ay September 23, 2026. Bumabati po sa inyo na isang maligayang araw. Well, it's another day para po tayo maging grateful sa Panginoon, sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para ipagpatuloy ang inyo at ating mga pangarap sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba't ibang panig ng mundo para sa magandang buhay, para sa pamilya, at balang araw ay hindi na kailangang umalis ng bansa. Tayo po ay maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at kanilang pamilya. Dito lamang po sa Servisyong OFW, kaya samahan niyo po kami sang oras na makabuluhang pagpapayo, mga talakayan para sa ating mga ikatututo at ikabibigay ng liwanag sa ating pangingibang bansa at lalo na yung mga mag-iibang bansa pa lamang. Ito po si Pastor Joe Biaso ang inyong lingkod. Halina at samahan ako, maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, sampu ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Dito lang po yan sa Servisyong OFW, FPBC Radio TV. Kami nga ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ID Biro. Ang Mag-abroad ID Biro ay isa sa mga napakahalagang bahagi dito sa Servisyong OFW, sapagkat dito po ay ang pag-abroad ay hindi natin minamaliit na bahagi o minamaliit na parte ng ating buhay, dahil dito nais nating maibahagi ang iba-ibang factor para sa pagpapasya. Decision making pa lang. Actually, ang pinaka mahalaga, hindi lang ho yung pagpapasya, kundi yung ano ang consequence kapag ako'y nagpasya. Napakahalaga po yung bahagi. Kaya mahalaga na yung pagtatrabaho sa ibang bansa ay dapat pinag-iisipan kung ano ang magiging result, ano ang magiging kapalit ng aking pagpapasya. Gusto rin nating maipakita ang realidad ng ang Mag-abroad ID Biro. Kumusta naman po kayo mga kababayan? Nating mga overseas Filipino workers, aking panalangin patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy inaingatan ang inyong kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial at lalong-lalo na ang inyong spiritual health. Bago tayo magpatuloy, siyempre ang atin munang short devotion. Mabatatagpuan sa Kawikaan 14:23. Kung inyo pong mababasa ito sa inyong mga Biblia. Sa bawat pagpapagal ay may pakinabang. Ngunit ang puro salita ay humahantong sa kahirapan. Mga kapatid, napakaganda nitong sharing para sa umagang ito dahil lahat ng ating mga pagpapasya, ulitin ko, gaya na sabi ko kanina, kinukonsider lagi natin ano ang magiging resulta pag nagpasya ako. Mabuti na yung magpasya. After magpasya, mag-isip, nagpasya, then ipinursu mo na yung iyong pasya. Dahil sabi ng banal na kasulatan, bawat pagpapagal, ibig sabihin, nakatapos ka na magpasya, nagtatrabaho na, nagpapagal ka na, at alam natin ang result, mga kapatid sa Panginoon, mga kababayan, nagkakaroon ng pakinabang. Ang pakinabang na ito ang bumabalik sa atin dahil sa ating pagpapasya at sa ating pagdedesisyong magpagal alang-alang sa pamilya. At marami ang patunay, marami na pamilya ang patunay na nagbago ang buhay nila dahil sa nagpagal ang kanilang pamilya. Of course, considering also yung consequence o yung lahat naman ng pasya merong positibo at negatibo. Pero dito sa talatang ito, ine-emphasize na pag hindi tayo nagpasya o yung panay tayo plano, panay tayo salita, yung salita bagang sana gusto ko sana, di ba? Gusto ko sanang magganito, pero hindi ka nagpapasyang isa katuparan, ang sabi ng banal na kasulatan, ayon sa manunulat, humahantong ito sa kahirapan. Ay totoo nga naman, oh, yung ating kasabihan na si Juan, naalala niyo yung kwento, na si Juan ay nandun sa puno ng bayabas. Iniintay mahinog yung bayabas. At bago mahinog, sa kanyang habang hinihintay, samantalang kaya niyang abutin, kaya niyang sungkitin, kaya niyang abutin ang kanyang kamay dahil sa walang aksyon. Maring naghihintay siyang bumagsak, naghihintay siyang mangamoy, naghihintay siyang malaglag. Hindi ho mangyayari yun. Ang nangyari po, naunahan niya ng ibon at ipot lang ang dumating sa kanya, hindi po yung bayabas. Mga kapatid, yan ay kwento na kapupulutan natin ng aral. May mga kailangang magpasya tayo, hindi lamang panay salita. Yan po ang salita ng Diyos ngayong umaga. Nawa po'y nakatulong sa atin. Ano man ang iyong pinagdidesisyonan, magpasya ka. Of course, timbang-timbangin kung at manalangin, kauna-unahan, manalangin at timbang-timbangin, humingi ka ng wisdom sa Lord at pagka nakapag-nalangin ka, nag-ask ka ng wisdom, that's the time. You move out. Gawin mo na ang pinakamabuti mong magagawa. Magpagal ka na. Ibuhos mo na ang iyong lakas. At ang sabi ng Biblia, may pakinabang yan. Nawa, nag-inspire sa atin ang salita ng Diyos na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Sa kawikaan na nagbigay sa amin ng dagdag na inspirasyon, passion, lakas para ipagpatuloy yung aming pinagpasyahan. Anuman ang kaharapin namin, hindi kami bibitaw dahil yan ang aming ipinasya. Maraming salamat ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa iyong salita, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin, mga kaagapay, ha? Napakahalaga ng mga salita ng Diyos na yan at sa ating mga pagpapasya, gawin natin. Mabuti na yung nagpasya na hindi nagtagumpay sa simula kaysa yung hindi nagpasya na wala kang iniintay. Ayan. Ang experience ay malaking bagay. Whether good or bad experience, experience yan na magagamit mo sa iyong pagpapatuloy. Okay. Mag-abroad ay di biro. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ay ating pag-uusapan ng ating talking points ng talakayan ay pag-usapan natin yung patungkol sa paano ba makapag-apply ng ligtas at makaiwas sa illegal recruitment. Napakahalagang talakayin. Basic ito, pero napaka-importante, especially yung mga future OFWs, mga would-be OFWs. Nasa panahon ka ngayon ng pagtitimbang-timbang, tutuloy ba ako? Iwanan ko ba ang asawa ko? Iwanan ko ba ang aking mga anak? Ang aming maliit na negosyo, iwanan ko ba? Ipagpapalit ko dito sa aking pag-abroad. Ano kaya ang mga paghahanda na dapat kong gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. At nawa po, mga kababayan, ay makatulong po sa atin ito upang makaiwas po tayo sa mga posibleng maging problema. Mga kagapay, para sa ating mga kababayan na nangangarap na magtrabaho sa ibang bansa, mahalagang malaman na hindi lahat ng job offer ay ligtas at lehitimo. Ulitin ko, magkaiba po ang job offer sa job order. Ang job offer, inoffer ng kumpanya o individual. Ang job order, inissue ng government para payagan ang isang agency na mag-recruit. Yun yung job order. May order sa ibang bansa. Okay. Sa dami po ng nababasa po natin, sa dami ng nababasa natin na mga sa Facebook, hiring nakapost, nakikita online, paano nga ba natin matitiyak na tunay ang trabaho, lehitimo ang recruiter, at hindi tayo mabibiktima ng illegal recruitment. Ayan. At bago tayo magpatuloy, paki-share nga po ang ating broadcast. Isi-share ko muna sa aking mga kapatiran at sa lahat ng ating mga partner sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan ha. Okay, share. Napaki-share po ngayon bago tayo magsimula sa ating pagtalakay. Pero siyempre, babasahin ko muna yung mga nagko-comment ngayon at mga una ng narito sa ating broadcast. Si Mary Ann Francisco, good morning, kaserbisyong OFW, listening from Hong Kong. Si Edgar Arasa, mapagpalang umaga po, Pastor Joe, to God be the glory. Si Nori Coladilla Araos, good morning po. Si Brother June Kabungkal ng Batangas, magandang umaga po, Pastor Joe, listening from the sea on the way to Portugal. Aba, si Brother June pala ay nakasampaw pala uli. Good morning dyan. Anumang oras dyan sa iyo, Brother June. Salvador Epipanyo, good morning. Share na po while listening sa car. Si Euporcina Bernardino, good day po. Yan, good day sa lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Paki-like and share po ang ating broadcast muli para po mas madami po ang makapanood, makapakinig ng ating broadcast. Ayan, ako ay nagsishare na din sa aking mga kakilala, mga kaibigan na kapartner sa ministry for OFW. Ayan. Okay, so tatalakay na po natin, mga kapatid, itong ating, I think, 8 po itong ating ibibigay, na mga bagay na makakatulong sa atin. Sa dami po kasi ng mga nakapost ngayon, paano nga ba makakatiyak? Ngayong oras, pag-usapan natin ito. Open o OFW hiring. Paano makapag-apply ng ligtas at makaiwas sa illegal recruitment? Alamin ang mga dapat i-check. Maglagay na kayo ng mga listahan ninyo. Bago mag-apply, i-check. Mag-apply, mga sinyales na dapat ingatan at mga practical na paalala para makaiwas, maging ligtas sa ating paghahanap ng trabaho abroad. Ang una sa ating listahan, number one, magsimula sa legal at mapagkakatiwalaang recruitment. Kapag naghahanap ka ng trabaho, mahalagang legal na paraan magsimula. sapagkat hindi sapat na nakita lamang na job posting sa Facebook, delikado pa dyan, at ibang social media, kailangan tiyakin na lihiti mo ang recruitment agency at may tamang autorisasyon para mag-recruit ang mga Pilipino sa ibang bansa, para magtrabaho sa ibang bansa. So maliwanag dyan, mga kapatid, ha? Ang maraming job seeker ang naaakit sa mabilis na proseso. Huwag hong ganyan. Hindi ho yan tiyak at katiyakan kasi mabilis. Mas marami kamo, mas marami sa mga mabilis na bibiktima ng illegal recruitment and sometimes human trafficking. Pangalawa, mataas na sahod. Huwag ho ganyan. Hindi yung mga nagre-recruit ng illegal, yung mga nagre-recruit ng illegal, siyempre hindi yan mag-o-offer ng mababa. Eh bakit mag-a-apply sa kanila kung mababa? Ang siyempre ang logic niyan, kapag mataas, tanungin mo, bakit sobrang taas? Anong meron? Mayroong mambibiktima sa iyo. Ha? Kaya bago mag-apply, mas mahalagang alamin kung sino ang recruiter. Tanungin mo yon. Itong nagre-recruit sa akin, siya ba'y empleyado ng ahensya or lisensyado ng DMW? Sino ang employer? At kung may totoong may available na trabaho, ang ilang minuto ng pag-verify, maaari na makapagligtas sa iyo sa isang aplikante mula sa malaking halaga na pera at posibleng panloloko. Kaya maging matalino, huwag magpapaloko. Yan ang paalala ng DMW. Magduda bago magtiwala. Mga kapatid, ha? Yan ay mahalaga yan. Sino ang recruiter? Lisensyado ba? Pangalawa, yung ino-offer niyang job trabaho, meron ba silang job order? Maikli lang po yung para i-verify. Punta lang kayo sa website ng DMW. Even FB page nila. I-verify mo dyan yung taong nagre-recruit, if license. Number two, yung agency ba niya na nire-represent ay lisensyado. Mas malamang yan, mga kapatid. Mas malamang. Kung nagre-recruit ang mabilis at saang lugar ka minimit, mas malamang sa hindi. Illegal recruiter yan. Manloloko yan. Ang paalala ko, magduda bago magtiwala. Don't meet them or him or her saan man, sa mall or kung saan-saan. Dapat minimit ka sa loob mismo ng ahensya. Oh, that's number one. Number two sa ating list, mag-ingat sa job offers na social media. Nako, mga kapatid. Meron po akong ina-advisean ngayon. Madami po sila, mga 10. Nakita lang nila ang job offer po ito, ha, sa FB ng grupo. Kalimitan, itong mga Poland recruitment o Poland hiring. Mga ganyan po, mga pangalan na mga yan. Kinoconnect sa isang bansa. Then, pag ikaw ay pumasok doon, tinitingnan nyo, nasa loob na ang mga illegal recruiter. Nasa loob na niyan. Pag nakita ka na interesado, ilalabas ka niya. Ipi-PM ka niya at sasabihin, if you are interested, please PM sa ganito. Or sa Telegram. Yun, wala nang nakakalam doon. Kayo na lang. At doon na nagsisimula ang illegal recruitment. Pagbabayarin ka, aalukin ka, gamit yung kanilang platform, Facebook or Messenger or TikTok at iba pang platforms. Yung Telegram ang pinaka-common na ginagamit ngayon kasi hindi na po nasisilip yan. Dapat maging maingat lalo na kung walang maayos na interview at ang interview ginawa sa labas. Ginawa hindi sa opisina na mismo ng agency. Sa guidelines ng DMW at dating PUA, dapat sa standard nila 100 square meter ang ahensya. Sana hindi pa nagbabago yan, yung guidelines na yan. Kasi ang mga nagtatayo ng ahensya, mga kapatid, yan po yung million yan, multi-million na negosyo. Kaya yung in-offer ka ng Hindi malinaw yung employer, sobrang taas ng sahod, minamadali ang aplikante na magbayad. Hindi rin sapat basta-basta magpadala ng personal document o pera sa isang taong nakilala lamang online. So, red flag na po yun. Nagmamadali, sobrang offer na mataas, minamadali ka, pinadadala, padala ang iyong mga personal documents o pera, yan na yan. Siya na yan. Magduda ka na dyan at huwag nang tumuloy dyan. Ha? Kasi ang legal, dumadaan sa proseso. Alam niyo yan, mga kababayan. Alam natin ang legal, may konting abala. Kasi part yan ng process. Kaya, mag-ingat po kayo dyan. Ang kasunod ay pangatlo sa ating listahan, kilalanin ang mga red flags sa hiring. O medyo nakapagpasok na tayo siguro dito ng ilang ano dyan, ilang katotohanan dito. Kilalanin ang mga red flags. Tingnan. May ilang senyales na dapat ingatan ng isang aplikante. Kabilang dito ang pangakong napakataas sa sahod. Yung kanina binanggit natin. Kabilang yan, yung sahod kapalit ng kaunting requirements. Magduda kayo kung walang requirements. Sure hiring. Ayan yung mga gamit. Quote and quote, sure hiring. Kahit walang interview, wala kang natapos, wala kang diploma, ako po, alam mo na, yan yung mga red flags. At syempre, paniningil agad ng malaking halaga para umano sa processing o reservation ng slot. Pag nakarinig ka niyang reservation ng slot, alam mo na, isa ka sa posibleng mabiktima. Ang reservation ng slot, hindi ho ginagamit sa legal na paraan. Ginagamit po ang job order na legal ka na mayroong slot. Kung mayroong job order, yun ang legal na slot. Hindi po para ma-reserve ang slot, magbayad ka ng ganito, may mga encounter po akong ganyan. Na humihingi ng payo, Pastor, magbabayad po ba ako? Sinisingil po ako ng ganito. Dapat po bang bayaran ko na? Sabi ko, wag. Huwag kang tumuloy dyan. Illegal recruiter ang kausap mo. Imagine mo, walang ahensya sa Pilipinas nagre-recruit. Dyan pa lang po. Dyan pa lang. Hindi ka na dapat tumuloy. Sapagkat hindi pinapayagan ng ating pamahalaan na ang isang employer, whether agency sa ibang bansa o employer, na re-rekta sa isang worker para kumuha. Kung agency yan, dapat may, kung lisensyang accredited na agency yan sa abroad, accredited ng MWO, dadaan po yan sa kanyang partner agency. Hindi po re-rekta sa tao yan. Dahil alam nila, illegal recruitment yan. Okay. Ang pressure na magbayad ngayon dahil mauubos ang slot is a red flag. Huwag ho kayong kakagat sa pain na yan. Dapat maging dahilan para huminto muna at mag-verify. Pero sa akin, mga kapatid, sa tagal kong nasa advocacy, sa tagal kong naglilingkod sa maraming kaparaanan sa mga OFW, yung mga binanggit ko sa inyo, sa una pa lang, huwag nyo nang kausapin yung taong yan. Dapat nga i-report nyo na yan sa DMW. Na may illegal na nagre-recruit. Walang lisensya, walang ahensya, direkta ka pupunta sa ibang bansa, whether personal yan na tao or isang agency kuno. Kasi kung agency yan, accredited yan sa Migrant Workers Office, hindi niya gagawin yan. Matatanggalan siya ng accreditation. So nakita nyo na ngayon, mga kapatid, na yan ay red flag. Okay. Huwag kayong pape-pressure. Ang lehitimong proseso ng recruitment ay may mga dokumento at hakbang na maaring suriin, hindi lamang pangako ng recruiter. Yung mga recruiter, kapag nangako yan, halos langit, buwan, ibibigay, parang nanliligaw. Pakakainin ka pa minsan sa restaurant. libre ka pa pamasahe, meron ka pang financial assistance, mga red flag yan ng isang illegal recruiter. Palatandaan ng isang illegal recruiter. At pang-apat, kalahati na tayo. Ang totoo, alamin ang totoong gastos sa pag-apply. O dito, maraming nabibiktima dito. Eh ano, libre. May pamasahe pa. At binibigyan pa kami ng 5,000 financial assistance. Nako, kababayan, kung ikaw yan na nakikinig at nanonood o may kamag-anak kang nasa ganyang estado na, nasa ganyang sitwasyon na, ang kausap niya, illegal recruiter. Hindi dapat basta-basta nagbibigay ng pera. Ang aplikante hindi lamang sinasabi ng recruiter na kailangan itong bayaran. Kailangan malinaw kung para saan ang bawat bayarin at sino tatanggap nito at may kaukulang dokumento. Doon pa lang palatandaan kapag walang resibo. Ang kausap mo, ahente, hindi empleyado. Mga kapatid, napakadami ng pagkakataon na isang OFW nagbayad, akala niya sa agency process.

0: halagang 10,000 at 20,000. Kaya ngayon ang mga ahente nagkukumahog kanya-kanya at maraming pinagpapasahan po yan. Maraming pinagpapasahan po yan ng mga ahensya. At kapag naipasa na, babayaran sila kapag nakaalis ka na pa-abroad. At sana makaalis ka nga. Pagkatapos makaalis, babayaran na sila. Hindi na alam natin kung ano mangyayari. Mabuti nga kung dinala ka sa lisensyadong ahensya. Ay kung hindi. Kaya mahalaga na itago ang resibo, pero maliwanag yan. Kapag legal recruiter ang kausap mo, wala pong resibo yan. Screenshot ang usapan, job advertisement at iba pang mga proof ng transaksyon. Kapag nagkaroon ng problema, maaaring maging mahalagang ebidensya ang mga ito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, yan po ang unang apat at tayo'y babalik mamaya. Makalipas lamang ang ilang paalala sa ating pong pagbabalik.
1: Servisyon OFW.
2: Bakit hindi madali ang mawalay sa pamilya? Bakit homesickness ang number one na hamon ng maraming kababayan nating OFW?
3: Bakit masakit sa damdamin na wala ka sa mahalagang okasyon sa buhay ng iyong pamilya? Birthday man yan o anniversary, graduation o kasalan.
2: At lalong makirot sa puso pag may malumhang sakit sa naiwanan mong pamilya.
3: Ang simpleng sagot, sapagkat ang pamilya ay dinisenyo ng Diyos para maging magkasama.
2: Kung kailangan mang sa maikling panahon ay magkahiwalay ang pamilya, importanteng malinaw ang plano sa pagbabalik at sa mga goals na gustong abutin ng pamilya.
3: Dito'y hindi matatawaran ang kahalagahan ng biyaya ng Diyos para malampasan ang lungkot at mapagtagumpayan ang panghihina.
2: Ito ang sabi ni Reverend Reynaldo Sande, isang OFW at pastor sa Saudi Arabia.
4: Mahirap talaga na hindi ko makasama ang pamilya ko. Yung bawat araw ay pare-parehas na lamang. Matapos sa trabaho ay mag-isa na lang ulit sa bahay. But the fact that I survived and I keep on working abroad is really worth all the struggles. Ngayon, tapos na po sa pag-aaral ang mga anak ko at lahat ng pinangarap ko para sa pamilya ko ay naisakatuparan na.
3: Tanging biyaya ng Diyos ang lakas at kanlungan na pwedeng mapagkatiwalaan.
4: Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa lahat ng pagod at hirap ko ay lagi niya akong sinasamahan. At kailanman ay hindi ako pinabayaan sa trabaho, maging sa ministeryong ipinagkatiwala niya sa akin.
2: Ang pamilyang Pilipino, pinagbubuklod ng Diyos habang magkalayo, magkahiwalay may nananatiling buo.
1: Servisyong OFW.
0: Good morning muli. Nagbabalik ang servisyong OFW at alas 9 na ng umaga. At atin pong babatiin muna ang ating kapatid sa Panginoon, ang ating partner sa Ministeryo ng Paglilingkod sa mga OFW, ang COO ng Global Filipino Movement, Pastor Rene Bunsoy. Good morning at happy birthday, partner. Bago tayo magprograma, binati na natin siya at sabi ko, welcome to the club. So, senior na siya sa araw na ito at panalangin namin patuloy ka pang bigyan ng malakas na pangangatawan at kalusugan at siyempre kaalaman, lalong-lalo na sa kanyang gampaning bilang nangunguna sa Global Filipino Movement. Good happy birthday sa iyo, Pastor Rene Bunsoy. Ayan. Okay, darako muna tayo sa ilang pang pagbati. Yung ating mga nanonood nga nakikinig na ngayon, si Edgar Campos, good morning po. Vincent Garcia, good morning po, Pastor Joe. Noe Merdigia is watching. Sabi niya, good morning, Pastor Joe. Share na po while watching from Caloocan City. Ayan. Meron pa dito si Eduardo Casa. Sir, God bless. Good morning po. Si Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning. Si Benci Bueno, tama, need po talaga na mag-ingat. Ay, salamat, Mama Benci. At si Biosi Lastimoso, Lastimo.

0: Rosa. Good morning, Pastor Joe. Blessed morning po. Josie Mingala, who is watching. Blessed morning, Pastor Joe, at sa buong sambahayan po. Ayan, sambayanan. Mr. Nitz Tebestan is watching. Blessed morning, Pastor Joe. Maraming salamat po sa inyong mga pagbati at sa inyong suporta sa pakinig at panonood ng ating broadcast. Ngayon ay nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating discussion. Ano ho? Paano makapag-apply ng ligtas at makaiwas sa illegal recruitment? Number 5 sa ating listahan. Basahin at unawain ang employment contract. Normally, yung employment contract ay hindi agad yan binibigay sa nag-a-apply. Pag na-pre-select ka nila at ilang proseso pa, sasabihin nila, o sige, ready na yung employer mo, may kontrata na, pipirmahan mo na lang. Kasi ready na naman yan. Sa pagpirma, huwag kayong magmamadali. Basahin ang mga provision sa kontrata. Hindi sapat na matapos ang proseso, na-hired na ako. Basahin at unawain ang employment contract. Bago umalis ng bansa, kailangan malinaw sa worker ang kanyang employment contract. Ang tawag dyan, standard employment contract. Dapat alam niya ang sahod, trabaho, working hours, overtime, benefits, accommodation, leave, tagal ng kontrata at iba pang kondisyon na nakalagay sa iyong contract. Dyan, yan po ay standard employment contract. Ang mga aplikante na nakatuon lamang sa laki ng sahod at hindi binabasa ang ibang kondisyon, pero mahalagang malaman ang buong terms ng trabaho dahil dito nakasaad ang mga karapatan at responsibilidad ng isang worker at employer. Kaya dapat alam po natin yan, ha? Number 6, huwag magpadala sa tourist visa para lang makapagtrabaho. Kahapon, tinalakay namin ni Pastor Rene. Naalala niyo ba? Na doon ang in-interview nila Sister Heidi Sampang, Pastor Eric, yung spokesperson ng immigration. Mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat mismo sa immigration, sana mawala na yan, pero nangyayari pa. Bagong-bago na nangyari itong buwan lang nito na ang kasabwat mismo ng trafficker, illegal recruiter, ay ang immigration officer. Kaya huwag magpapadala kung alam mong magtatrabaho ka, pero sinabihan kang doon na lang aayusin ang papel. Automatic yan, mga kapatid. Umatras na kayo. Sana hindi pa kayo nakakapagbayad. Sana hindi pa kayo nakapagbibigay ng mga dokumento kasi papupuntahin kayong turista at ang pagiging turista pero ang intention mo magtrabaho is illegal recruitment. At lalo na kapag yung mambibiktima sa'yo, dadalhin ka sa Myanmar, Thailand, Vietnam. Nako, mag-ingat po tayo. Isa ring mahalagang paalala tungkol sa visa. Ang tourist visa hindi automatikong nangangulugan ng legal nang makapagtatrabaho ka sa ibang bansa. Kaya nga, tourist visa. Anong ine-expect mo kapag tourist visa ang visa mo? Magtuturista ka, hindi ka magtatrabaho. Ang gagawin mo doon, magwawaldas ng pera. Pasensya na yun sa term na yon. Ibig sabihin, gagastos ka. Ine-expect ka ng immigration at maging sa bansang pupuntahan mo ay magliliwaliw ka lang. Magbabawas ka ng pera. Pero kung hindi naman yun ang intention mo at wala kang ganong pera, ang intention mo talaga magtrabaho pero ang ipagagamit sa iyo tourist visa, red flag, another red flag ng isang human trafficking at illegal recruitment. Dapat tiyakin ng aplikante na tama ang visa, dokumento sa trabahong kanyang papasukan. Ang pangakong tourist visa muna is a red flag, is a no. Saka na natin naayusin, lingwahe yan ng mga trafficker at illegal recruitment. Isang sitwasyong dapat pag-ingatan at di kayo dapat ma-involve. Number 7. Nasa listahan na ho natin, 1 to 6 na. So ito ang pang-pito. I-verify bago magbayad, bago pumirma, bago umalis. Tatlong verification. Titiyakin mo sa sarili mo, magbabayad ako dito, may resibo ba? Pangalawa, pipirma ako, working visa ba? Pangatlo, aalis ako. Sa aking pag-alis, dapat ang papeles ko, bukod sa working visa, may employer ako, tiyak sa aking kontrata kung saan ako pupunta. Nako, mga kababayan, sa tagal na nating tumutulong sa mga OFW, makinig po kayo, sapagkat ito po ay hindi bilang ayaw namin kayong tulungan makapag-abroad. Ayaw namin kayong mabiktima at magsisi sa huli. Kaya sineshare po namin ito hindi para kayo tuyain, hindi para kayo pigilan, hindi para kayo sabihang dito na lang sa bansa, dahil alam naman natin na sa ating bansa malitan sweldo, talaga namang mas malaki sa ibang bansa. Pero tandaan nyo, ang pinakamahalagang prinsipyo sa OFW hiring ay ang verification. Magtitiyakin mo. Magtanong-tanong ka. Huwag sa kapwa OFW, kapatid. Sa gobyerno na mismo kayo magtanong. Kaya kung minsan, mas maraming nabibiktima dahil sa nakasabay niyang OFW. Dahil sa kinumbinsi din siya ng isang OFW na pareho silang ina-applyan, ay syempre, mas madali kayong mabiktima, hindi dahil sa OFW nag-a-apply din, kundi pareho kayo kasi siyempre ng desire na umalis ng bansa. Kaya siyempre, pareho kayo, nagkukonbinsihan kayo na tama ito. Kinukonbinsin nyo ang isa't isa para mapaniwalaan nyo kahit alam nyo may mga red flags. Kita nyo, ang mangyayari, pag nabiktima kayo, sisisihin nyo yung taong nakasabay nyo. Nasabihin nyo kasi ganito, ganito, ganito. Pero normally, sa mga nakakausap natin mga ganyan, ang sinisisi direkta na yung ahente. Bagamat ang nag-convincing sa kanya, aplikante. Aplikante siya at the same time nagre-recruit. Nasabihan sila ng agency, sige, para mapadalik ang pag-alis mo. Mangalap ka pa ng makakasabay mo para mabilis. Para sa akin po, mabilis kayong mabibiktima. Wala naman hong masama magyakag, pero kapag may nangyari po dyan sa inyong niyakag, kayo mismo sasampahan ng reklamo. Yan ho mismo. Kayo mismo sasampahan ng reklamo. At sasabihin, sino ang paano mo nalaman itong trabahong ina-applyan? Meron ho kasing kasabayan ako, ni-recruit niya po ako. Nalala ko tuloy nasa mga ilan sila? Nasa mga 15 na palabas ng bansa. Trinabaho ito ng ating kaibigan, kapatid sa Panginoon, pastor ni Carlos Cao Jr. through GFM din, while empleyado pa po ako doon. Talagang first timer lahat. Papuntang US o Europe. Mga seafarer ito, mga fresh graduate. Una pa lang, fake ang kanilang job, ang kanilang certificate of employment. Fake lahat. Pineke ng recruiter. Na-report sa amin, tinulungan namin, hanggang kilala pa naman yung ahensya na kakonek. May recruiter. At yung recruiter nila, hindi humaharap at ang humarap na sa amin yung mismong ahensya. Trinabaho ni Attorney Carlos Cao Jr., napakadaming papel ang naubos ng Global Filipino Movement sa dami ng iniprint. Lahat, tatlo at ang computer gumagana para mapabilis kasi hahabol namin sa sa Metropolitan dito sa Manila, sa korte para mag-file. Mga kapatid, minadali, binilisan, ako mismo nasama pa sa mga recruiter, nakaharap ko pa yung kanilang ahensya. Sa dulo, mga kapatid, dito nagulat kami na doon sa mga nagre-reklamo, isa lang ang hindi nakatanggap ng 10,000. Dahil every time, hindi naman sabay-sabay nag-apply yun eh. Isa, sumunod, sumunod, sumunod. At ang sinasabi lagi doon sa mga nag-apply, magyakag ka pa ng mga kaklase. At every time na mayroong kayong yakag o na-invite, nakakatanggap ng 10,000. Lahat, hindi lahat, isa lang sa kanila ang hindi nakatanggap kasi huli siyang ni-recruit. Huli siyang ni-recruit. Nung magkakasuhan na, nagsampa na tayo ng kaso through attorney Cao. Sa kalagitnaan, pinanghihinaan na ng loob yung mga tao. Kasi kinakausap na sila ng recruiter, kapag kayo'y magsumbong, kakasuhan namin kayo. Sapagkat kayo ay kasabwat ko. Hindi man sinabing kasabwat, pero kasi kayo'y nakatanggap ng tagte-10,000. Unti-unti na pong nagpuglasan ang mga nagreklamo. Hanggang isa na lang ang natira na hindi nabigyan ng 10,000, pero sa dulo, bibitaw din yung isang yun. Pinatakot siya. Sinampahan sila ng kaso sa Mandaluyong City or Makati. Mga kapatid, ganito po, aplikanteng nagre-recruit. Kapag may nangyari po sa iyong ni-recruit, ikaw ay makakasuhan. Kaya huwag kayong papayag na kayo ay gagamitin, aplikante at ginagawang recruiter. Hindi kailangang madaliin ang pagpapasya dahil lamang sa pangakong magandang oportunidad. Mas mabuting magtanong, magsuri, gumamit ng mga official na government channels para ma-verify. At sa ating panghuli, kung may kahinahinalang recruiter na nag-recruit sa iyo, sa mall, sa bahay, o kahit saan ka minimit, kung may nakita kang posibleng illegal recruitment, mahalagang huwag itong baliwalain. Ulitin ko, kung naghihinala ka, ang problema, bago tayo maghinala, nabigay na yung dokumento, nasingil ka na, buo na ang loob mo, sinabi mo na sa pamilya mo, kwento mo na sa best friend mo na ikay nag-a-apply, nang malaman mo na nabiktima ka o nakikita mo na na may kahinahinala, hindi ka na maka-trust. Kaya normally, ang ginagawa ng iba, tumatahimik na lang kasi malaki ng kahihiyan kapag pinaalam pa sa asawa, sa pamilya, kasi nangutang na, gumastos na, ayaw ng malaman. Huwag pong ganyan, mga kapatid. Sa una pa lang ng proseso, kapag kahinahinala na, huwag na kayong tumuloy. Kumuha ng posible mga ebidensya, kagaya ng screenshot ng usapan, pangalan ng recruiter. Actually, nabe-verify po ang pangalan ng recruiter at number, job posting at proof of payment. Kapag nagdududa ka, hindi ibig sabihin niya na mahihinto na ang pag-abroad mo, kundi mahihinto kang mabiktima. Kasi nagdududa ka eh. Isasatisfy mo muna ang iyong kaisipan. Kumukontra kasi kuminsan ang ating isip sa ating sinasabi. Ating sinasabi, kumbinsido ka. Ang ating puso, kumbinsido ka. Pero sa isip mo, nagdududa ka. Dapat mag-reconcile yung puso at isip. Sinasabi ng bibig, galing sa puso, dapat yan ay pag-iisip-isipan. Tama ba itong nararamdaman ko? parang nagdududa ako dito sa recruiter ko. Kasi pag ganyan, mga kapatid, pag ganyan, napakahalaga niyan. Ang pag-report ay hindi lamang para sa sariling proteksyon. Maaari rin ito makatulong sa iba upang hindi na mabiktima at iba pang Pilipinong naghahanap ng trabaho abroad. Totoo po yan. Itong week lang na to, may lumapit sa akin. Nabiktima sila. At ang problema, hindi na nila, ito yung nag-a-apply pa Europe. Gusto nilang bumitaw. Gusto nilang bumitaw. Ang sabi ko, magsasamba ba kayo ng kaso? Sabi niya, Pastor, hindi na po. Ang intention na lang po namin para hindi na ulitin ng iba. Hindi na maulit sa iba. O, tamo. Ganun na lang po ang sinasabi ng mga biktima. Kasi kahit malaking kahihiyan, abala, sipin mo, biktima ka na, naabala ka pa. Ayaw na nilang malaman ng iba. Ang iba nga, nadiretso ng pag-a-apply na lang sa iba para malimutan yung una. Ang problema, yung passport mo, naroon. Naroon ang mga kailangan sa pag-a-apply. Passport, mga original documents. Kaya, napipilitan kang umatras. Pero wala na. Nabiktima ka na. Sayang na panahon, sayang na pera, sayang na mga dokumento. Then magsasampa ka ng kaso para i-withdraw. Then pagbabayarin ka para ibigay ang passport. Pero huwag kang papayag. Mag-file ka pa rin ng kaso. Dumulog ka sa DMW, Global Filipino Movement, sa IAMIN, sa DCAS. Pwede po kayo, personal, pwede kang mag-PM. Dahil hindi nararapat na tayo'y tatahimik dahil nahiya tayo. Kaya huwag kang manahimik. Huwag kang manahimik. Ang pag-report, ulitin ko, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga posibleng biktima. Biktima sa iba pang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Kaya mga kapatid, nawa, nakatulong po itong ating discussion. At gusto natin munang pasadahan ang walo na mga bagay na dapat nating tandaan kapag tayo ay mag-a-abroad para makaiwas mabiktima. Number one, pakicheck po yung inyong sinulat. Magsimula sa legal at mapagkakatiwala ang recruitment. Number two, mag-ingat po sa job offer sa social media. Number three, kilalanin ang mga red flag sa hiring. Number four, ay alamin ang totoong gastos sa pag-a-apply. May gastos po talaga pag mag-a-apply pa abroad. Number five. Ang number five, basahin at unawain ang employment contract. Number six, huwag magpapadala sa tourist visa para lang makapagtrabaho. Red flag yan. Number seven, i-verify bago magbayad, bago pumirma, bago umalis. At panghuli, kung may kahinahinalang recruiter, huwag manahimik. Yan po ang walo sa mga bagay na dapat nating tandaan sa pag-abroad o bago mag-abroad. Sa paghahanap ng trabaho abroad, huwag unahin ang pangakong malaking sahod at unahin ang beripikasyon. Mas ligtas ang aplikante at marunong magtanong, marunong mag-check ng dokumento at hindi basta nagbibigay ng pera at mga personal information na hindi binerify, na verify. Mga kapatid, nawa po, nakatulong po itong ating programa ngayon, episode ng Wednesday. Mananalangin tayo sa Panginoon para ang bawat isa na naglalayon na mag-abroad ay tulungan kayo ng Panginoon na magamit. Alam niyo po, itong panghuli lang po ito. Ako po ay bumili ng sasakyang second hand. Napakalaking bagay yung mga napapanood ko sa YouTube, yung mga babala kapag bibili na sasakyan. Ang daming mga tips na pwede mong matutunan. Nakakatulong sa atin yun. Hindi nagmamadali. At tiningnan ko ang mga warning sign o mga sign na hindi dapat mabili. At nakatulong sa aking pagbili. Kahit second hand, pero naging matalino akong bumili na sasakyan. Kasi binerify ko ang maraming bagay. Ganyan din sa pagtatrabaho abroad. Kailangan mag-verify po tayo ng mga bagay na ating papasyahin bago mag-desisyon. Mananalangin po ako para sa inyo at atin pong isama sa pananalangin si Pastor Pastor Lozande, Chris Lozande. Siya po ay nasa hospital, San Mateo General Hospital. Panalangin po natin ang kanyang recovery, ang paggamit ng Panginoon sa kanyang doktor na humahandle sa kanya. At sama na rin natin, mga kapatid, itong kapatid ni Sister Wilma Napoles, kanyang kapatid na naandyan ngayon sa orthopedic. Isama na rin natin ang kapatiran, mga kapatid na nagpa-abot ng kanilang panalangin, si Brother Mike Tan, may stroke. Panalangin natin at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon sa programang Servisyong OFW. Manalangin po tayo. Aming Diyos, maraming salamat sapagkat Ikaw ay nakikinig sa aming panalangin. Dinudulog po namin ang mga kapatid, kapastoran at mga kapatiran na may mga karamdaman, si Brother Mike Teves Tan. Pagalingin mong patuloy, Panginoon, sa kanyang stroke. Naniniwala kami, Panginoon, sa miracle mo sa kanyang buhay. Na one day, Lord God, siya lalakad ayon sa iyong tamang oras. Si Pastor Chris Lozande, Panginoon, na nakakonfine ngayon, dalangin ko, Panginoon, ang kanyang himala, ang kanyang doktor na nag-handle. Tulungan mo siya sa lahat ng kanyang gagawin at provision sa mga pangailangan. Maging, Panginoon, ang kapatid ni Sister Wilma Napoles na nasa orthopedic ngayon. Dalangin ko ang wisdom, Lord, sa kanyang pag-handle ng doktor. Lahat, Panginoon, na may karamdaman ngayon din, nilalapit namin sa iyo. Ang kagalingan ay yung aming Jehovah Rapha, the Lord that heals. Maraming pong salamat, Panginoon, maging si Pastor Rene na nagdadaos ng kanyang kaarawan. Pagpalain mo siya, bigyan mo siya ng patuloy na lakas sa kanyang paglilingkod sa Global Filipino Movement at ang kanyang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid sa Panginoon, tayo po'y pansamantalang mag-iwa-hiwalay. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Miyerkules dito po sa Radyo Online, dito sa Cable Channel 185. Ito po'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW, kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers, kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar. At kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
2: Servisyong OFW!

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

Maayong aga sa aton mga tagpalamati. Ginaagda ko kamuliwat sa pag-upo diri sa akon sa aton Information, Education, Communication and Advocacy Programs ng Department of Education Division of Bacolod City ang kadampig mo sa edukalidad sa kahanginan. Kagini si Teacher Lil sa inyo kadampig. Siyempre mag-start ako sa greetings ko sa akon beloved father, no? At Tatay Bert, maayong aga dala sa imo, get well soon. And of course, sa mga caregivers nga mga super love ko, akong sister si Alona and of course si Nining Maisel. And belated happy birthday po, may tatlo ako ka-greet ng mga very important person sa personal life ko, ang ako nga beloved Tita Ma'am Patria Aro and of course ang ako nga mother-in-law Mrs. Leonella Lucerna Aro and of course ang akong beloved Schools Division Superintendent Sir Dennis Develos kay sa tanan nga mga birthday celebrators for the month of August and September, dalong wala kamutanan kay na-miss ko ang mga greetings prior to today. So, sa tanang mga birthday celebrators dira sa Bacolod City Division, Department of Education, happy birthday sa inyo tanan. I missed the celebration last Monday. Sige, another thing gali sa tanang mga school heads, good morning sa inyo and I know nga busy ka mo sa pag-prepare for our upcoming district and cluster meet. So, ginagreet ko ang aton mga heads of delegations who are our public schools district supervisors. Maayong aga sa inyo nga tanan. And of course, magluwas ang mga greetings nga ina. Gina-congratulate ko ang tanan nga nag-start na kag nakatapos na sa ilang school meet kag end of term block, no? May amo nang discuss ni Teacher Liz karon sa inyo ang end of term block activities naton. Isa na nada ang aton nga school sports meet. So congratulations sa tanan naton nga mga school heads, both public and private schools. Good morning and thank you sa inyo tanan. So si Teacher Lils mag-start sa discussion sa bunga aga Miyerkules, ano, 9:30 to 10 there is a 12:33 Radio DYVS. I-discuss naton ini kay man may na-receive ako as the Division Information Officer. May mga queries ako coming from our media friends nagapamangkot about activities during the end of term block. So nagsugod ang aton second term, no? Second term nato nagsugod na sang September 16, no? Nagsugod na kita September 16. So September 23 na kita subong, nakatapos na kita sang almost 1 week kay 16. Subong is September 23, 2026, nakatapos na kita almost 1 week nga first week sang aton nga second term. Now, ini siya ang aton nga discussion sa aton nga DepEd calendar. We will discuss further next week sa aton nga kadampig mo sa edukalidad para sa aton nga mga tagpalamati. Pero subong nga aga, i-discuss ko anay sa inyo ang basic guidelines nga I know may mga series of orientations na nga gin-conduct sa mga schools. Pero since nga damo ako na-receive nga queries coming from our media friends, i-discuss ko here further ang information nga specific nga dapat mabalaan sang community kay base bala may ara kita sang information gap between sa Department of Education kag sa aton mga tagpalamati, especially ang aton mga stakeholders. Sinong aton mga stakeholders? Ang aton mga ginikanan, ang aton mga guardians, ang aton mga estudyante, kag syempre ang tanan-tanan nga nag-promote kag nag-suporta sa Department of Education para mapatuman ang basic education services sa aton nga mga kabataan. Okay? So, subong nga aga, i-discuss ko ang DepEd Order number 009, Series of 2026. Gin-issue ini siya sang April 16, 2026 pa sang Department of Education. This is titled Guidelines on the Implementation of the Three-Term School Calendar in Basic Education. Man, basically, ang mga pamangkot nga na-receive ko, bala, may sem break man ang mga bata. Bala, sem break ini sa mga bata. Ano ang wellness break nga ini sa mga teacher? This same bala ini sang wellness leave nga ginahatag pag-isa aton mga teachers. So that is why siling kumaayo nga i-discuss sa inyo para maintindihan natong tanan kung ano ang ginamin sang three-term school calendar in basic education.
So ini siya is implemented ang ato nga ginatawag nga 3-term school calendar in basic education. Buot silingon may ara kita term 1, term 2 and term 3 indi kay semester, no? First semester, second semester. Sa Department of Education may ara kita ya indi na kita semestral. Ang aton subong term. So may ara kita first term, second term and third term or term 1, term 2 and term 3. This is actually in line with the tawag naton 8-point socio-economic agenda of our President Ferdinand R. Marcos Jr. and of course the 5-point reform agenda of the Department of Education under our Secretary Senator Sonny Angara. So ano ang buot silingon kag nga nga gin revise naton no ang aton nga school calendar kag gin patuman ang 3-term basic education calendar. Now aware man kamo no nga kadamo sang disruption sang klase naton. So there were a lot of revisions sa mga previous nga mga secretaries of education and their term of undersecretaries and assistant secretaries and of course the research term. So may mga research teams ina sila nga nag-study kung paano pagin mapaayo ang pag-implement sang basic education under the Department of Education. According sa study, kag kita naka-experience man kita sa Bacolod, may mga disruption of classes. So there are a lot of days nga suspend kita sang aton klase due to certain natural calamities. So for example, during the heat index, tungod masyado kainit sang summer naton, no, especially for the month of March and April, ang ginhimo sa naton usually is nagasuspend kita, no? Gasuspend kita sang aton nga klase kay masyado kainit. Nga ina siya naga-entail sang disruption sang instructional time. So wala labot sina sang ina nga disruption due to heat index prior years na experience naton ang mga bagyo pagid, no. Ini naman yaga katabo for the month of June and July and sometimes last quarter of the year, so October, November, December. May mga disruptions naman. All in all, naka-record ang aton nga on the average, naka-record ang Department of Education 58 days, no? 58 disruptions sa aton, 58 days nga disrupted ang aton instructional implementation sa sulod sang classroom. So, ano ang mahimo dapat naton himuon para nga ma-ensure naton nga ang instructional time kompleto at the same time ma-avoid naton ang mga classes ang disruptions nga na-experience ta for the previous years from this year to the coming year. So muna ang ginhimo nga we compress of course the number of days kay para nga ma-ensure naton nga ini siya nga period for instructional time amo gini siya dapat ang himuon no disruption. May ara kita schedule for other extra and co-curricular activities nga sa diin dira naton i-discuss karon ano ang mga activities nga ginahimo sa amo na nga period. So klaro ang rasyonal, no, amo ina ang rason kun nga may ara kita nga compressed schedule for the instructional day. So ang aton gina follow now dapat may ara kita at least 200 days to not more than 220 days nga instructional days sa sulod sa isa ka school year. So subong nga tuig ang aton nga instructional days actually is 201, no? May ara kita 201 instructional days. Sa bago naton nga term sang aton nga bago nga calendar of basic education implementation, ang aton nga klase magasugod June 8, 2026 kag magatapos ini siya sa April 8, 2027. So sa aton dira mga ginikanan nga nagapamati subong hindi lang diri sa Bacolod but the whole sang malabutan, no? Sa bilog nga malabutan sang aton nga station
tandaan naton nga ang aton nga klase magasugod June 8, 2026 kag nagsugod na kita, ari na kita subong sa second term kag magatapos siya sa April 8, 2027 kag may ara kita 201 class days nga hindi pwede ma-disrupt, no? Amo ini siya ang aton nga gina-protect nga ang 201 instructional class days ma-deliver face-to-face sa aton kabataan or asynchronously when there are some circumstances nga hindi naton mapunggan, na? That is from term 1 to the last day of term 3. Okay. So, makadto na kita sa mga basic katama nga information. Magsiling kita nga end of term block. Kaya mo ni siya ang ginapamangkot. Anong end of term block? Amo ini siya ang period nga gina-allocate naton para sa aton nga mga grade computation. So, ang aton mga teachers, ginatagaan gid tay mag-compute sang grade, mag-conduct sang co-curricular and extracurricular activities, and may mga competition sa school, or sa division, or sa regional, or sa national level. May ara man kita gina-implement nga aral program. Kabalo naman kami mo sang aral program, no? Muni aton nga academic recovery, no? Academic recovery program naton. Professional development activities, mga training sang aton teachers. Kag syempre ang aton mga teachers ginatagaan gisang wellness break, no? Isigway ko na lang ah. Kay despite sang pag-identify kay ini siya nagakatabo para sang first term naton. Natabo ini siya from the last day, no, the September 2 I think up to September 15. May mga ara kita certain days na da nga gina-allot sa kada activities, i-discuss na karon naton in detail. Pa may mga teachers pa kita nga nag-post sa social media, no, either joke siya or for as content creator, no, kay may ara man kita nga nag-monetize ang aton nga mga Facebook pages or accounts. Pero tandaan naton para sa mga teachers naton nga naglibog ang ulo kung paano ina siya paigoon, naka-schedule ina siya prior. So, ang pag-schedule sang school-based activities ara sa aton mga eskulahan, kag syempre spearheaded by our school principal, assisted by our school planning team. So, sa aton din ang mga principals, gina-remind ko kamo nga dapat na communicate sa inyo mga faculty members, sa inyo mga stakeholders like PTA, your barangay council, na communicate ang inyo nga school calendar para nga wala sang confusion kung bala ang mga kabataan ma-report o kung hindi. Okay? Sige. So, makadto na kita sa aton instructional block, ini siya again ang designated number of class days nga dapat devoted, no? Devoted to teaching and learning across all approved learning delivery modalities. So, magsiling gani kita nga devoted, dapat ini siya ginagamit lang sa pagtudlo sang ilang mga subject matters. And klarohon naton, learning delivery modalities. So, dira na-include pati ang online, no? Online na modality. Pwede, of course, ang face-to-face which is the default, no? Default modality naton. Kag nag-adapt kita sang distance learning in case man gid may mga circumstances. So, like for example, online, and modular, no? Amo ina siyang other alternative delivery modes naton. Sige. Ang opening block naman naton, amo ini siyang mga initial phases naton covering beginning of school year activities, including assessment, health checks, and orientation programs for learners. Amo na nga pag-start sang term 1, may ara kita anay sang period for opening block para nga ma-diagnose ang kabataan, no, sa ilang academic standing or readiness, tawag naton academic readiness. So may ara kita assessment, may ara kita diagnostic test, may ara kita mga health checks gina
check ang kabataan sa ilang wellness and health and well-being, and of course mga orientation programs para nga mapaintindi sa aton mga ginikanan kag sa aton mga estudyante ano ang mga requirements kag ano ang mga mandatory activities nga dapat pagahimuon sa bilog nga school year. Now, kung wala pa masyado ka mo nakapamati, no? Basi may mga ara nga mga absent during the conduct of learners and parents orientation, mamati kay Teacher Lilsa para nga maintindihan ninyo. Okay. So, ang ato naman nga mga examination, no, gin isa sa mga rason gin compress naton ang schedule, pero gin naging less ang aton nga assessment, no. Ang schedule for assessment naton is diagnostic lang and post-test. So sa kada end of term, may ara kita isa ka assessment level, isa ka assessment activity per level nga ginakandak sa aton kabataan. Magsiling naman kita nga wellness break, amo ni siya ang schedule ni siya, no? This is a scheduled and protected period within the end of the term block dedicated to the physical, mental, social, emotional well-being of teachers and learners. So for example, sa end of term block naton, may ara 2 days ang aton mga teachers nga undisturbed. So sa term 1 naton, may ara kita 14 and 15 nga kunsa diin ang aton mga teachers wala na naton ginatagaan, no, gina-require nga mag-report sa school, wala naton ginatagaan assignments, wala naton gina-require mag-training, mag-meeting or mag-conduct sang kun ano-ano nga activities kay man para ina sa ila preparations ang ilang mental, social, physical and emotional well-being para sa opening sang second term. So daw tanan nga atipan sa aton mga teachers ginhatag na sang aton department of sang Department of Education para ma-ready gid ang aton mga teachers sa pag-atubang sang aton mga estudyante ma-preparahan, no? Ma-preparahan gid ang pag-open naman sang second term para nga matagaan gid sang insyakto nga serbisyo ang aton mga estudyante. So during the allotted days, ang mga academic tasks and formal instructions sang aton nga mga teachers suspended ini siya. Wala gina-require, hindi dapat i-require, kag prohibited nga i-require sang aton mga school heads ang aton nga mga teachers during this 2 days wellness break. Okay? Klaro, no? Sige. So ang kun ang aton mga teachers ma-stress pagidya pagkatapos ang 2 days nga recovery period, ambutan, di na ko kabalo kung ano pang ihambal ko. Dear teachers, kabay pa nagapamati ka mo, kag maintindihan na ginaton nga subong, gintagaan giga mo sang 2 days para sa inyo, rest, no? Emotionally, mentally, physically, and of course, psychologically. Sige. Okay, so amo ina siyang party sa itong mga teachers. Ano naman yung kakatabo sa itong mga bata? May damos ang pamangkot nga, mabalik bala ang akon anak during the break, after the end of term, ang sabat sinadra? Depende. Dear parents, depende. Kung ang bata mo na paidalom sa ginatawag naton nga aral program sa aton academic recovery, meaning to say, ang aton mga kabataan may mga competencies nga dapat i-catch up. Amo na bala kung kisano, hindi ka mo magpangaki sa bata niyo kung na-identify to go back for the recovery academic recovery program, no? Attendance to the academic recovery program. Kabalo ka mo kung nga, ginatanaw naton nga as early as term 1, mabuligan ang kabataan naton nga makakatch up bala kung ano ang mga competencies nga hindi niya na-master, ginamaster na da niya during the catch up period, during the aral program. So, hindi ka mo magreklamo nga kagasto sa pliti, kagasto sa amuni-amuna, no? Ginatagaan na ka mo sa Department of Education para mabuligan ang kabataan nyo. Kay kung ka mo ang magtudlo sa kabataan nyo sa inyo balay, may time bala ka mo, di ba wala? Kung ka mo ang patudloon sa competency, let's say, abi, the use of
ano ini ng computation, no, ng mga algebra for example. Kabalo-balo kita magtudlo sina sa balay, siguro kung ang aton mga parents may kakayanan, no, na may natapusan, pero usually kung may tinapusan ka, you are a working parent man. Amo na rason kung nga ang ginakomisyon gidya sang aton nga government ang education. May ara gitay Department of Education. Ang tanan-tanan guro nga other offices guro because of the AI now, siguro ma less ang need naton. Pero sa Department of Education wala na yaga less ang need. Nagadamo lang na iya ang need nga aman because we need to educate our children. So dear parents, kung ang inyo gani mga kabataan na identify to attend the RL program, palihog hindi ka mo magpangakig or magreklamo or mag-oppose. Dapat suportahan ninyo nga mapa-attend ang kabataan ninyo sa RL program para nga as early as term 1, mabuligan na sila para sa ilang recovery, para maka-catch up sila kag ma-ready sila sa term 2 and term 3. Okay. So, ang aton nga school calendar, talawo na to na. Ang aton nga term 1, may ara kita diri 77 days. Am I correct? Pero hindi nakakita si Teacher Lil Sao. Oh, correct. Ah. May ara kita 77 days para sa aton nga hindi gali 77 days po, ano man naman. Ariho, may ara kita 62 days, tapos may sa ato nga term 2, 62 man, kag sa ato nga term 3 is 61. So from June to August, ang ato nga term 1, tapos naman may ara kita September, no? Nga amon ni siya ang diri kita nag-assessment, diri kita nag-break, kagtapos diri naman kita ma-start sa aton subong current calendar. We started actually sa aton nga second term September 16. Nag-end ang aton nga wellness break September 15. So may ara naman kita ma-end naman kita sa December, no? Masugod naman kita sa aton nga third term, may break naman kita sa December, magluwas sa Christmas break, may ara man kita sa end of term break, tapos mas start naman ang aton nga term 3 sa January, no? January naman. Kag again, kita gani graduation or end of school, depende sa grade level sa imo bata. San ogani mas ma-end kita by April. So tandaan naton nga April ang aton nga end. So, sugod kita June 8 and kita April 8. Okay? Now, amuin na siya ang aton nga calendar of activities. Now, diri naman sa aton nga importante nga maintindihan naton ang aton nga term 3. Man, ini siya ang term 3. Kung sa mga basketball pa, amo na ning last term. Amo na ning end term. No? Kadamo sa mga issues, concerns, actually, man kung magsugod na gani ang term 1, diri pa na di kita kung kisa nag-sinala sa alabla, no? Nag-catch up, damo bata nga ma-failure or what, damo mga bata nga ni we need to come up with intervention. Klaruhon lang ni Teacher Lils, both sa aton mga parents, sa aton mga learners, kag syempre sa aton mga schools. Ang intervention program nato nag-sugod gidya immediately, no? Sa term 1, kung may ara na kita dapat nga intervene, may ara kita aral program. And sa term 2, dapat tanan nga intervention, ang ating kabataan ready for term 2 and ready to finish by term 3. In fact, liwato ni Teacher Liz, in fact, sang last ko nga topic, may ara ako gin-mention sa inyo, no? Nga ang aton nga Department of Education nag-release budget para sa intervention program sang aton nga mga non-implementing unit schools. So for Bacolod City, I think we have 55 schools nga recipients sang aton nga SIIF, no? This is the fund actually para sa school intervention program nila, funded ini sila, nag-arrange ang fund from 50,000 to 65,000 para nga madugangan pagid ang kapasidad sang school para mag-implement sang intervention program.
again, ang kinahanglan sa Department of Education, no, sa para sa aton mga ginikanan, kag mga stakeholders nga nagapamati subong, hindi lang sa Bacolod City, kundi sa bilog nga Pilipinas, ang kinahanglan sa Department of Education, ang cooperation from our stakeholders, especially our parents and guardians, no? May mga programa, kag mga masiling naton, mga changes nga sometimes hindi naton gusto. Sometimes gusto hindi naton gusto kay wala naton maintindihan or sometimes hindi naton gusto kay bag-o lang naton nahibaluan. So ginapahibalo sa inyo ni Teacher Lils nga ang aton nga department nagahimo sa mga programa para mas mapakita pagid kag mapabatsyag ang suporta sa aton mga kabataan, most especially sa mga kabataan naton nga nagakinahanglan nga mangin handa sa next nga school year, no? Kung grade 5 subong ang bata mo, mag-grade 6 siya, kag hindi pa siya kabalo magbasa, dapat hindi na siya normal, no? That is something na ginatutukan sa Department of Education, even si Teacher Lils, nagatutok sina dira nga data. Kay dapat by grade 3, ang kabataan naton are readers. Dapat wala kita movement, no, na mag-grade 4 na lang, hindi pa kabalo magbasa ang bata naton. Hindi na siya pwede, no, sa atong mga ginikanan nga nagapamati. There is something wrong kung ang bata naton by grade 3 is non-reader pa. So, may isa pag ka-programang Department of Education. Actually, gina-downloadan nato, no, nagapadala budget ang aton nga department sa kada division para nga ang may mga learning difficulties nga makita sang aton mga teachers, makita, no? Makita. Meaning to say, ma-observe nila. They do not have the capacity to diagnose. But ma-obserbahan nila nga may difficulty sa pagtuon ini nga bata. Ang ginarecommend na sinadayon, ipa-assess naton sa aton mga doctors bala, no? Mga medical practitioners naton para mabalaan naton, mabalaan sang aton mga teachers, kag mabalaan nyo kung may learning difficulty ang bata, bala kinahanglan niya sang special nga instruction or special nga treatment. No? Amo ina siya ang rason. Makukis, nabudlayan pa pangayo, permit ang aton mga teachers nga, nay, pwede maghatag ikaw sang permit, parents permit, para ipa-assess naton ang aton, ang imo anak, kay man asta subong, di pa siya kahibalo magbasa, bong, damo pa na nga, ano no, nga, damo pa nga istorya, no, damo pa nga diskusyon, pero tandaan naton nga, sa discussion ni Teacher Lils, naklaruhan kamu tani, no? Gina-pray ko nga naklaruhan kamu. Nga ang ginahimo sa Department of Education kag ang paghatag sang budget nga para sa inyong mga kabataan, hindi para sa teachers, kundi para sa kabataan, para maging productive citizens sila sang ini nga pungsod. Okay? So, natapos na ni Teacher Lils ang 30 minutos sa pag-discuss ang ato yung school calendar, kag pagpaintindi sa inyo ang mga

0: Weapons Day.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 10:05 aton time, diri sa DYVS Abian. Good morning, kag-welcome gid sa Real Time with Leah. Kamusta ikaw sa sininga adlaw sang Miyerkules? Tunga-tunga na kita sa aton nga work week, Abian. Kada sigsang time, no, kag one day to go. Isang tulog na lang, ambal kung sa ano pa, isang kembot na lang. Ma-anniversary na kita diri sa DYVS Abian, September 24, buwas na ina, no? Kada sigsang time and ka-amazing ginsang Ginoo naton nga ano na kita ng lapit na lang gid, no, makaselebrate na kita, Abian. Buwas kita ay kita, Abian, dito sa City Harvest Church, Lopuas, Mandalagan, Bacolod City. Ingagaw lang ka mo register today, Abian, no, by texting us at 0998-842-2130 sa imo pangalan kag address. Simple lang, pangalan ang imo kag address, i-text mo lang or sa chat box naton, Abian. I-send mo dira ang imong registration. Kag salamat gid sa imong pangamuyo, Abian, no, sa aton nga preparation. No. Salamat gid sa Ginoo for sustaining us today. Kag salamat gid, no, kabay pang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan buwas. Maayo ang panahon, maing lawas, Abian. Kag mangin meaningful ang aton nga programa, kag aton nga pag-celebrate, Abian. Kamusta ikaw sa sining nga adlaw? Kamusta imo trabaho, Abian? Namigid sa aton nga panahon today, no? Bisan mainit pero naghatag gid ini, no, sang maayo, no, nga favor, no, sa aton nga mga hinalay, no, kag sa mga naginabulad man dira, eh, no, kag kung kis akon hapon, no, or aga nagaulan man, nami kay Balansi Balahaw. Salamat gid kay Tita Virgie Salgado. Subong man ginatamyaw naton si nang Drusilla Sir Joel Gayanilo, Ma'am Elvie Salvador, Tita Mary Serrano, si Ma'am Lucita Alegrado, Sarah Jane Villaflor, si Nay Ninita Guadalquiver. Good morning sa imo, Nay Ninita. Kabay pa ayuhon kapag ito sa Ginoo, Ma'am Ninette Pisaga, Nay Mercedes Sir Arvi Nanit, Ma'am Melanie Coronado. Salamat gid. Natamyawa naton ang mga binaton dira sa City Health Office, Miss Jam Isidto kay Dr. Grace Tan, maing aga man sa kay Wella Fabilar, Alberto Loreno, John Apachica. Salamat man kay Suseri Manaay, si Ma'am Lourdes Morcilios, Ma'am Nice Montorio, si Matt Jerusalem. Good morning, Ringo Danyozo, Randy Bayot, maing aga. Anong Randy, good morning sa imo dira, no? Si Sir Pablo Aro, salamat gid kay Carmen Sita, Claro. Si Carl Buslon, maing aga man si Ma'am Alma Cordova, Ma'am Lucila Junto, si Tito Ponso, Tita Neneng Tabao Suarez, good morning gid. Ginapasalamatan man naton si Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, Tita Belen, Tito Sean Magallanes dira sa La Carlota. Kagabian, September 25 or sa Friday, magasugod ang Intentional Discipleship Making Conference sa SMX Convention Center, Bacolod City. Nag-close na ang registration, Abian, pero pwede man walk-in nga registration or nag-close na ang online registration. For the details, pwede ka mo makakontak sa IDMC Bacolod nga website or IDMC Bacolod nga Facebook page. Kag subong man, Abian, sa September 28, may araman kita special broadcast. So please pray man sa aton nga programa. Kag sa October 26 to 28, VFFBC 78 Pastors and Workers Institute, Doan Baptist Bible Institute Incorporated, kag Doan Baptist Church, Iloilo. For details, contact si Sir O.G. Laison, 0918-4500-484. Kag subong man, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter 3-Day Seminar on Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship sa November 5 to 7 sa Millview Residences, Lopez Hina Street, Bacolod City. For more information, please contact Sir Pastor John Hainga, 0918-344-6003 or mag-email sa john_hainga@yahoo.com. Salamat. Kung may mga paypalo, pag-ikamodira, Abian, padala nyo lang diri sa DYVS at mailbox at dyvs@febc.ph. Pwede man sa email no mo to kagina or ihand inyo diri sa aton nga station. Sinangter sa Seronyo nung Jonathan Seronyo, salamat gid. Also si Sir Ed Erwin Galispin, maing aga man sa mga taga Iloilo nga mga biyan aton, si nang Georgia Castor, si Pastor Demesyo, Tita Ninfa Tahala, maing aga. Kag subong man ginatamyaw man aton maing aga sa kay China Net ni Bulgado. Manang Jean Yulo, good morning. Nung Leo Yulo, subong man. Si nang Romilly Nicolas, Coach Liza Mayo. Salamat man kay Pastor Rodrigo Niere, dira sa La Carlota. Also, si Ma'am Josetta Landuon, good morning dira sa inyo. Jigs Leonor, salamat kay mga taga-barangay Araal, kag sa may Gintubdan, La Carlota. Maying aga sa inyo. Kag mga taga-Bago City, Pastor Gerald Janjutay. Attorney Janice Diaz, salamat gid. Ginatami ako man si Ma'am Joyce Durumal. Mga biyan natin dira sa Negros Occidental High School. Good morning gid. Also, si Ma'am Aprilin Fortuna sa Handumana National High School. Maing adlaw dira sa inyo, subong man. Si Pastor Shem Catanos, maing aga sa imo. Sir Emmanuel Salgado, salamat gid. Si Tita Julieta Hurilia, maayong aga, mga taga-Budica Marayo, dira sa Pontevedra, no? Si Nang Vanessa Magallanes, si Rosita, tanan nga mga staff dira, no? Maying aga gid sa inyo. Kag subong man, mga taga-Antipolo Pontevedra, maying aga, pabalo ka mo kung okay man ang signal dira sa Antipolo. Maying aga man kay Nang Florence Balenya, mga biyan naton sa Barangay Nato, La Castellana. Ginatami ako man Sir Eugene Hadia, Pastor June, Ma'am Bing Hadia. Salamat gid mga taga Sool Grace Baptist Church, maing aga gid sa inyo. Kaginatami ako man si Nang Grace nung Josel Olivares, kamusta ka mo dira mga biyan naton sa Upper Room Baptist Church. Si Nang Vanji Bastian, si Pastor John, Baby JM, Ma'am Ellen Magallanes, salamat gid. Also, ginapasalamatan ko si Tita Helen Manlabe. Salamat gid sa inyong pag-tune in diri sa DYVS. Ginapasalamatan man aton Pastor Alan Castigador. Good morning gid sa imo Pastor. Kag salamat man sa kay Miss Jai Puleya, no? Happy birthday gid sa imo Miss Jai. Hamelo Puleya, happy birthday. Kag subong man sinong Fred, ano, sang SMO Atining Del Mundo, tanan nga mga staff dira, si Pastor Elmer Henol, Pastor, good morning. Si Pastor Aaron Caldeo, maing aga sa inyo kag tanan nga mga members dira. Hello gid sa inyo tanan. Salamat gid sa pag pamati diri sa DYVS. Share ko sa imo abiano, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee, Proverbs 2:11. Pamangkot naton, are you safe, are you protected? Nagsulat si King Solomon abiyan sa Proverbs, no, to preserve and keep you from pain and trouble. Kalabanan ng mga tao abiyan get into difficulties or temptations sa sininga kabuhi, no? Kita tanan, no, nagaka-experience sang mga kabudlayan, kasakit, kag mga temptasyon, no, nga amo na bala, no, nagapabudlay gid sa aton nga pagkabuhi. So discretion and understanding can keep you. Amo na diri ang reminder ni King Solomon. Abyan ang Ginoo bala nakahatag sa imo, nagahatag sa imo sang pamaagi nga maproteksyonan ang imo nga kabuhi from pain, troubles and difficulty, no? May instruction ini siya, no, for happiness and success. So abyan gina-apply mo manibala sa imo nga kaugalingon diligently kag regularly ang acquiring sang sininga duwa ka bagay as you do in protecting your body and money. So make sure your priorities are God and Solomon's priorities for your maximum success abyan. So discretion and understanding, no, mo ni siyang aton nga pangayoon sa Ginoo abyan, no? May discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. So kumbaga kaalam, no, ang solusyon abyan, no, para nga maproteksyonan kita, no, sa mga kabudlayan. Although ara ginaya no ang kabudlayan abiyano sa kabuhi naton, pero kun wala kita nagahalong tuod, no, kun wala naton gina-practice, gina obey no ang pulong sa Ginoo abiyan, ti mabudlayan kita. So kabay pa na remind kita sini, no, ang pulong sa Ginoo. Si Tita Bayarkal, si Tita Suzette Posadas, good morning Pastor Eli Posadas, sira sa kabakungan, maing aga gid sa inyo and praying for comfort and strength no sa family Indino no sa pagdaliwan no, ni Daryl Indino abyan. So praying gid sa Indino family and Panyergo family dira sa may kabakungan. Kagina pasalamatan ko man si Tita Pleni Hiraldoy, Tita Mayay Day, good morning sa inyo Pastor Darcy and Ma'am Eileen Sabido, tanan nga mga worker, staff and mga members dira no sang Ictus kabakungan. Kaginatamyaw man nato ng mga taga Canlaon City, good morning, kamusta kamo dira sa may Negros Oriental nga mga abyan naton, kabay pa no makadabot aton signal dira abyan sa radyo. Kag kun may mga kilala kamo dira sa Negros Oriental abyan nga may mga Facebook, pwede nyo gid ma-invite sila nga mag-like sa page ng DYBS kag mamati sa aton mga programa abyan. So, upda na, muka diri kay ang aton nga topic today, very interesting gid, on milk tea culture. Amo na siyang aton nga discussion or topic abyan. Ginatamyaw lang dira naton si Dario Tapol Loreno Isagani Mitano, si Roni Mitano Mitoy Llamas, Guryang Llamas, ang Talisay City, Halin Sakay, Sir Alberto Loreno ang greeting. Sinang Sherry Jupita, kamusta ka na ng Sherry? Ma'am Grace Pasigado, si Ma'am Sana Candolita, ng agagid sa mga taga Morsha Open Bible Christian Academy, si Pastor Ezekiel Guanzon, ng Rejoice sa Anthony Atienza, Baby Elijah, maayong aga sa inyo. Tanan nga mga teacher, staff, and students ng Morsha Open Bible Christian Academy, maayong aga sa inyo. Si Ma'am Sarah Grace Arcolas, maayong aga man sa imo Ma'am Sarah Grace, mga estudyante, dera teachers, kag mga workers ng Mansilingan Christian Academy, good morning. Thank you also kay Nong Job Gotera, kay Nang Cynthia, kag subong man si Dong Nestor Pakurib, good morning sa imo manang Fe Abalahon. Maayong aga, kag nahidlaw na kami sa inyo. No, Nong Jomari Magalona, maayong aga, I hope makakita ay makita buwas no, sa anniversary. Sa DYVS, si Ate Hazel Alvarez, maayong aga, Pastor AD, hello gid sa inyo. It's now 10:18 abyan, mamati kita sang mga pahibalo.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Daddy, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real Talk. 10:21 atong time diri sa DYVS sa Gapamati ka sa Gyapon sa Real Time with Leia. Salamat kasi sa reminder no kay Miss Jam Isidro maninlogi kita sa aton mga palibot abihan parang layo kita sa dengue. So istorya naton sa sininga aga abihan ang milk tea culture. No, milk tea culture. So, ikaw bala mahilig ka sa milk tea? Ang iban siguro lain, no? Ang ilang hilig nga ginainom, no? Pero, tuod bala sa aton subong, no? Nga, mga diri sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa bilog nga kalibutan, na mugini ang ginalaban, ang craze, kung ang term bala sa iba, no? Ginainom, ginalagas-lagas, ginabakal, ginatawag man ni sang iban nga bubble milk tea or pearl milk tea. Abyan, isa ni sa pinakadako nga beverage trends sa bilog ng kalibutan, subong. Ang lain-lain, no? Mga, may kabataan, mahilig sini, may iban man mga adults, of course. Pero bangid mga kabataan, may extra pagid nga amount of pearls, no? Nami na siya tuod, no? Kung masaburan kag mga kaon, no bala? Ito malingaw ka, abyan. Which has developed into a comfort drink for many of us. Although, abyan, may prevailing tea culture sa China for thousands of years, ang pearl milk tea culture is said to be developed sa 1980 sa Taiwan. Kagang milk tea, abyan, ginainom ni or beverage ni nga nagakombine sa invigorating goodness of tea and nourishing taste of milk. Kumbaga, combo sang tea kag ang gatas. Ang pearls or bubbles kag ang pila pagid ka iban nga mga surprises no or mga extra no sa ini nga ilim noon abiya naga dugang gid sang texture kag taste sa ini nga gina or beverage abiyan. Kag kabalo ka ang milk tea craze naglapta na ini subong diri sa aton sa Pilipinas. Isang diin ka mga kadto nga probinsya, no? Bacolod, Cebu, no? Kag bilog na nga Pilipinas, Iloilo, no? It has become one of the staple drinks sa mga barkada, di ba la? Nga mga hangout or a refreshing treat, no? Kung nag-me time ikaw, no? Kag iban nga mga fun flavors sa biyan, damo gid, no? Kung nag-plano ka nga mag bakal or mag-inom sini abiano damo kapilian mayara sang classic nga milk tea amoni ang traditional types ng milk tea kag is one of the best sellers in any milk tea stores kay ka creamy gini siya nga milk tea mixed with the soothing taste of tea. Though, kumbaga, ano ni siya, no? Traditional, kag basic nga flavor, ang classic milk tea. Mayara man Thai milk tea, abyan, of course, from the word itself, no? Thai or Thailand in a cup, no? Ang Thai milk tea, abyan, kalabanan, sini orange ang iyang color. May tasty treat ini nga ma-enjoy, no? Nga pwede man hot, pwede man cold. How about ang winter melon milk tea, no? Nakabati ka na sa sining types ng milk tea, abyan. Ang caramel sini, no? Kag ang melon tea flavor nagakombine. Bestseller ini sa damo ng mga milk tea stores. We also have matcha, nga gina-consider as one of the healthiest form of milk tea. Tungod nga ang matcha is a very potent form of green tea that can also be enjoyed hot or cold. No? Uso, gini ba lang matcha? Tuod nung do, ang color green. Milk teas are best paired sa ano? Anong ginapares mo sa milk tea? Abyan, mga sweet treats ang iban. Of course, no, nami nga gainom ka milk tea upod man ang imo mga friends, dira, no? Or great company. So, abyan, ano imo mga best memories, no? Kung nagainom ikaw sang milk tea. So, yan naman natin ang history sang milk tea abyan. So, aton nga discussion, diri, pwede mo man ma-share ay mo mga thoughts, namian ka bala sang milk tea, or ano, imo yung favorite drink. Kumbaga, wala pilitay, ah, no? Kay, kung mag-observe kita, as we observe abyan, lain-lain nga age group, no? Lain-lain man nga mga, ano, no, hilig. Kun sa mga earlier guro mga 90s ng mga kabataan or 80s. Ti isang una ya, di ba la partner Julie aton sa una yung mga soft drinks na muna ya sa una. Hindi pa ni uso ang milk tea. Ano mga scramble, di ba la? Amo na ginino halo-halo, no? Mais con hielo na mga more pa na yan sa unang uso ya sa aton no, ang ginainom naton. Pero subong ya sa subong henerasyon niya. Ano na, ng milk tea. Good morning sa imo, Ma'am Eda Conroy. Ma'am Marieta Sildo, may aga. Ginagreet ya ang mga back pastors and churchmates niya. Salamat, Gid. Gag, of course, ang aton man nga pagpasalamat kay Maymay Villaflor, Ma'am Shishins, Efraima Tanate, Eva Valencia. Salamat, Gid. It's now 10:26, sabihan. History naman ng sang milk tea nga aton pag-istoryahan after sa aton nga music.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. 10:30 aton time diri sa DYVS, nagapamati ikaw sa The Sweet Voice of Salvation, FEBC Radio. We are a member of the Kapisahan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Abiano, mabatian mo bala permin ang term nga I don't have enough time. No, mo ni siyang pinaka most common complaints no sa modern life, and kung kisa it is completely true. Nambalgan ni Franciscong, other times naman, ang real shortage is attention. Naman na siya. Kag ang mga messages, ang notifications, endless scrolling, unnecessary meetings, constant interruptions, and multitasking, makadivide ini sa perfectly usable day into fragments too small for meaningful work. Abiyan, before wishing for more hours, hindi ba lagang bakit tatani, damo pag iko oras, no? Examine anay kung diin ang imong attention nagakadto, no? You may discover that protecting too focused hours produces more progress than adding several distracted ones. Sakto, no? Kung mas focus kita sa gamay lang gid nga time abiyan, dako na na sa nga success kumbaga, no? Sang sa tamo imo oras pero nang ano man bala distracted ka, no, or galinap ta ang imo mga schedule or thoughts abyan. So pamalandungan ni nato, no, ang term nga I don't have enough time. So kabay pa nga may time kag gyud sa buong nga mag-focus diri sa real time abyan, no, kay interesting gyud ang aton topic on milk tea culture. So istoryahan naton kung diin ginibala naghalin abyan, no, ang milk tea culture abyan or milk tea. May nakita ko diri abyan, no, sa online, no, nga dito sa Tibet ni nag originate, no, pero hindi ni siya amuni ang tsura niya sa subo nga gina-consume naton. Ang pamaagi sang pag-inom niya sang tea with dairy abyan, no, originally butter's tea, no, amo na siya yung milk tea sa mga Tibet people or Tibetan people. So ini nga traditional Tibetan tea abyan was not only valued, no, tungod sang iya nga sabor, but may health benefits man sa abyan, kay as they believed ang paggamit sang goat milk, amo nang ginagamit nila ya, goat milk abyan or goat's milk ang ang term nila sa Tibet abyan, yang nai, no, or cow milk. Wow, ano, no, ng healthy gidya, no, abyan ang ginagamit nila, no, cow milk or new nai para mag-prepare sa sini nga early version sang milk tea. Amo ni siya ang foundation sang modern Chinese milk tea. Kadto kita sa may so dito, no, sa Tibet may ari man eh. Kadto kita abyan sa India. Ang gatas, no, ginabutangan sang chaa, no, sa India, no, muna ang ginatawag nila nga Yindu, no. So kilala ini sa iyang rich traditions. Kagin-adapt sang India abyan ang recipe pagi sa pag-introduce ng aromatic spices. Diba ang mga Indian, mahilig man sila sa mga spices, no? Kag magtantaw kita bala sa mga vlog, no, sa YouTube, no? Amo giniya ang kultura dito sa India when it comes sa ilang food preparation or sa ilang pagkaon. Kag amo na siya bino, ang gatas plus ang chaa, no, kag ang mga spices pagid, aromatic spices. So ang equivalent sina abyan ang famous nila nga masala tea or masala naicha, amo na panawag sa may India, no, masala tea na iya. Kag ang spiced milk tea nangin ano ni siya abya no nag kilala ni siya abya nangin popular na ni siya sa bilog nga India kag of course globally pagid gina ang term niya globally ginatawag ini nga cha or chai muni ang inspiration sang inspiring variation sang milk tea sa India abyan kag kilala naman ni subong sa may bilog nga kalibutan ginatamyaw ko lang dira si Ma'am Eda Conroy. Salamat gin, Ma'am Ninette Pisaga. Salamat gin sa imo greetings for DYVS anniversary. Praying that God will bless and give glory to His name. Namita ni Aten Buas galing Budlay. Gid, no? Sige lang, wala man kita ginalimit na ininet, no? Ang aton pag-worship sa Ginoo sa or pag-celebrate pag gid, no? Sa DYVS anniversary. Sa physical lang, no? Pwede ka gid kaupod sa mon pagi sa pagpangamuyo, no? Salamat gid na Ninette Pisaga kag si Zacarias Escaro ginatamyo man naton. Kadto naman kita sa Europe abyan. So dito sa may Britain, nag-adapt man sila sang milk tea tradition abyan from India. Kag nangin part ni isang British culture. Ang ginatawag na nila Yinghu Wenhua, no? Ambutin chakto niya kung pag-pronounce, no? Over time, ang mga aristocrat dito sa abyan, no, sa Europe, ang ining recipe from India gin-replace ni nila with the sweeter variations nga ginadugangan nila kalamay, no, and honey mo paginaila. Kag sa subong ang English milk tea remains a classic drink global tea culture kag naga-inspire sa modern milk tea variations nan from India nigiliang sa may British nga milk tea no. Kadto naman kita abiyan sa Taiwan. During World War II, no mabalik kita hanay, ang European style nga milk tea gin-introduce sa Taiwan kag nagapadayo na ini nga nag-evolve. Eventually, ang creative tea vendor abiyan nagdugang sang tapioca balls, di ba lang tapioca ang tsakto na sa partner Julie nung ito muna bala abiyan, no? Ang tapioca balls namit na siya no, giving birth to bubble tea. Amo na siya abiyan no. Ang sa Taiwan, ang halini sa gali sa Europe no, ang gin-adapt nilang European style sang milk tea. So bubble tea naman yung tawag no sa may Taiwan. Ang mga pearls actually nag-refer ini sa mga tapioca balls. Kag susubong ang Taiwanese bubble tea is a global sensation, no? Modern sang modern milk tea trend worldwide. Kadto naman kita sa modern China abyan, sang mid 1990s ang pagsugod or pag-amat-amat sikat no sang pearl milk tea abyan sa Taiwan. Nag-expand no ang damo ng mga companies sang mga tea shops sa mainland China, especially sa Hong Kong. Pero tungod sang grabe ng mga competition, ang iba nagamit sang low quality tea, no? Heavily on artificial flavors kag sweeteners. Amo lang ni siya galing no. Tungod sa kadamuon sang mga nagabaligya daw nag low ang quality no sang produkto kag sa subo nga mga tinuig abyan may sang cheese tea no ang ginatawag isa naman yung klase sang milk tea nga gina may toppings no sang rich creamy cheese foam kag nangin trend naman eh no. So, ambot nakatilaw ka naman na adamo naman guro sa mga milk tea diri sa buong saat, sandali lang sa Bacolod or sa around Negros nga nadugangan sang cheese or may mga flavor, cheese flavored naman no, nga mga tea sa buong milk tea. Kag sa China, may twist pagid sila ya, no? Sa amo na traditional nga milk tea, no? Amo na siya ang pagdugang sang cheese. Kag again no, ma-review kita abyan ang milk tea nag-originate ini sa Tibet, no? Kag nagdugang sila sang butter sa chaa for benefits. Later sa India, Europe, Taiwan, kag mainland China, evolving into various forms. Paano ni siya nangin popular sa Taiwan abyan? Sang World War II, ang European style milk tea nagpadayon into a bubble tea, no? by adding tapioca pearls, making it a global sensation. Anong kinalain sang Taiwanese tea kag Hong Kong tea abyan? Ang Taiwanese milk tea, known for its sweet flavors, often served with tapioca pearls or fruit flavors. Wow, ng tasty no abyan, may fruits pagid. Ang Hong Kong milk tea naman niya, made with strong black tea and evaporated or condensed milk, giving it a richer, creamier taste. Amo na siya galing kinalain sang Taiwanese kag Hong Kong milk teas. Nga popular ni sa China abyan ang milk tea kaysang 1990s amo to kagina with Taiwanese brands nga nag-expand sa mainland China. Amo na siya over time may ara na sila gin-introduce nga cheese milk tea kag fruit tea, making it a trendy drink nationwide. Kag ano ang most popular type sag milk tea abyan? Ang pinakasikat nga milk tea abyan nga flavor amoning bubble tea, no? Ang classic Taiwanese milk tea nga may tapioca pearls, also ang Hong Kong style milk tea nga may strong black tea with evaporated milk, ang cheese milk tea, unique blend sang tea with a creamy slightly salty cheese foam kag ang masala chai, no? Ang Indian spice milk tea. Ano imong favorite diri abyan or base lain yang gusto nimong ang ginainom, mga gina-enjoy ng drinks abyan. Pwede mo diri ma-share sa DYBS. Good morning, Ma'am Laya. Watching from Sara Baptist Church, Sara Iloilo, Isada Rosario. Ma'am Isada, salamat kid. God bless kid sa inyo dira sa Sara Iloilo. Sa Iloilo, baladamo man dira, no? Ng milk tea. No? Bisan diin na malang ni Subong. No, abyan. Si Ma'am Zoo Valero Torricampo, maing aga, ng Maribi Castillo. Salamat gid. More pa gid, no? Ang dili naman yan sa Pilipinas. Ano ang kinalain sang milk tea naton, ang pag-inom sang milk tea. So, muna siyang aton nga i-discuss after sang aton nga break.

0: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Real Talk. 46 real minutes past of 10, you're listening sa Real Time. Abian, kamusta dira imong ibang turga pangapi or nagamilk tea? Abian? Let's check pagid abian o sang mga sang milk tea culture diri sa Pilipinas. Ang milk tea culture diri sa ato nang reflection na sang changing taste, lifestyles and even values. No? Sang una nang ano la na siya abian no? Okay lang na sa aton ang ano lang no ng muto kagina no ang ice crumble or chaa or kape no ang even ang coffee gani subong no may mga ano naman or dugay na yung coffee culture pray may mga ano na siya no nag-evolve naman no pero talking about milk tea abyan nag trending nagid subong kag nag-shape na ini sang aton nga aton nga awareness no sa mga ingredients na ginagamit ang wellness thinking ka growing appreciation for real tea na mo pagina na nakita nato no a decade ago ang milk tea ng nag ano diri sa ato no na pagsugod gid no sa milk tea ano la ni ng amo na siya no ng may mga ano na siya na do may kumbaga fusion na siya abyan na ano naging saya bago naging kag modern no ang mga chewy pearls dessert like sweetness levels kag endless customization options made a favorite among sa mga estudyante kag young professionals so sadya kon nagamilk tea kita upo daton mga friends barkada sa office naton no. It was fun, playful, and highly Instagrammable, no? Iban gani amo pa na, no? Gina-post, no? But as quickly as it rose, abyan, ang mga Filipino consumers also began to mature sa ilang preferences. So, bong, damo nga mga Filipinos are approaching milk tea as part of a broader lifestyle shift. Ano ni Butsilingon? We have wellness culture, once limited lang sa fitness and dieting circles, kag nag-expand na ni sa everyday choices, including beverages, abyan. Kag nag-led men ini sa stronger interest in tea leaves, brewing methods, and ingredient sourcing. Mga element nga sa una, gina-overlook na naton in favor sa toppings and sugar levels. So, ini nga evolving landscape, abyan, na kabuligid no, sa pag lain-lain ng mga tao sa pag-enjoy sang milk tea. So isa gani sa mga nga gina-emphasize sabi ng real tea leaves bala no kun ang iba hindi mahilig sa milk tea so ang real tea gid bala no so amo gini ang dahon no sang chaa no kag more balanced flavor profiles so rather than positioning milk tea purely as a sweet treat ining approach reframes it as a crafted drink rooted in tea appreciation. So, amo na no kon ang iba hindi mahilig sa ano lang niya tea alone abyan. So amo na siya nga may milk tea na kita. Kag nakita subong nag-evolve naman ang iban nga mga milk tea nga nagabakal ginabuhina na Manila ang ano no ang kalamay no. Exploring roasted and floral tea bases. Kag nangin curious naman na ang mga Filipinos kung di inagalin no ang ilang milk tea hindi lang ni siya nang hindi siya one note sugar fix lang nangin spectrum na ni isang flavors that can be light, aromatic, earthy or refreshing. Nan. Kay may ara naman sa bunga mga kalanaan gani nga ano lang gid bala ng fruit lang gid no. May mga fruity lang gid nga mga flavor nga may ice amo lang gid nang iba no nga pilian nimo. Another major driver sa sining pagbago abyan ang growing preference for functional enjoyment. Functional enjoyment Butsilingon, drinks that feel indulgent but are also perceived as mindful choices. So, amo na gani nga mga floral teas abyan, ang roasted blends, kag ang fruit-infused iced teas are gaining traction. Kag kita nga mga Filipino, we are not necessarily drinking less milk tea. Simply, nag-inom lang kita sini differently. Nan. Hindi magid sila nga daw ang modern milk tea, kalabanan ang ginainom, pero somehow may tea man gyapon or nag-evolve na siya, like ang iban, mga fruits, may ice, mga muna. Even familiar comfort drinks sabihan, ginari-imagine man, mga iced tea, dugay na nino nga staple sa Filipino households and celebrations. Sa una, gani, di bala partner Julie, ang mag ano kita magkaon kita ginaparisa naton sa subong yan soft drinks, of course naparisa naton panaiyan sa mga ano na bala ng juice na bala nga powder, di bala abyan ho panasuna ang uso pagid no, or indi gani mga buko juice no, mga muna bala kag subong no, ginaano na ni naton reimagine, revisit through a more refined lens. Ano ning Butsilingon, imbis nga powdered mixes na or overly sweet versions, damo na ang nagapili subong sang brighter citrus profiles, di ba la? Sa unang ginamention ko nga mga powder na lang mga concentrated, no? Gusto naton ubuso naton tanan, no? Concentrated gid, pero subong daw ang light color mas gina-prefer, no? Real tea bases or more layered taste experience nga naga nagahatag sang nostalgic ag elevated nga feeling sa aton, di bala? Kung makatilaw ka na, for example, tuod sang mga ginpang mention nato, no, mga citrus, ang una madumduman mo na to, no, sa una uso man ang mga juice nga powder juice bala nga ginabutang nga ginatunaw lang na naton sa tubig kag butangan ice, di bala? Nostalgic, no, maano kita ma-remind kita sang aton nga kabuhi sang una. Kagari pagidabiya no, ang social media dako man nga role sa pag-reshape sang expectations sang tao. Imbis nga mag-focus kita sa toppings and aesthetic overload, ang conversations now include at tea origin, aroma notes and brewing style, no? Di bala sa mga kape naman na mahilig sa kape, no? Lain-lain naman na iyang style, no, ang ilang gina prefer, no, pero talking about milk tea, ang milk tea sa naton nga mga Pilipino nga story is now about refinement. Na namo ba nang balsang isa ka comment, no? Ano ning Butsilingon, kung naga-evolve ang taste, so does the definition of comfort in a cup, no? What remains constant is this joy of drinking tea. Amo na sa abyan, no? Kumbaga whether milk tea na siya or juice or coffee, no, ang joy of drinking tea dira kita nagakuha sang aton nga kalipay or meaning, no, sa or amo nang ginapangita naton everyday, ano, regardless ang time, no, ano man ang panahon. Kag as we end today abyan, of course, no, diri gani sa Bacolod, sa Kadto, kadara sa Lacson tourism strip bala, even diri gani sa may ano, no, sa may Libertad, partner Julie, ambot kun sa tubang WNR da mayara na da subong sang strip man, no, mga makapungko kadara ang makapili sang damo nga mga choices ang pagkaon. Pero sa milk tea shop sa Lacson tourism strip abyan diri sa Bacolod, mayara dira mga around 200 to 300 cups of milk tea per day, no, ang mga baligyan nila. Kag isa gani sa mga customers dira, makita naton nga may ara dira sang ginapili nilang strawberry ice blended mix, no, nga pwede mo lang mabutangan sang toppings sang sinker, sa mo ng term nila, from taro, red beans, pudding, to lychee, grass jelly, and even mojito, no, abyan. Kag kun iano naton ang mga delivery driver ni bala, no, kun nagabakal ka lang niya online sa mo food, may mga ano man sila, no, may mga na-notice man sila abyan nga they would spend hours a day delivering milk tea to customers, especially these days, nung mainit ang panahon abyan. Kag bisan pa gani sa Romblon, no? May ato dito yasang milk tea shop kag restaurants best selling nga thirst quencher ang ilayang best seller ang avocado graham milk tea. Wow. Though mahal na subong avocado abyan, pero naamit niya pon in whatever the season ang avocado. Abyan naamit gid yang avocado, no? Amo na saya dito sa may Romblon abyan. Kag amo na no nang damo man na buligan kay ang mga businesses sabihan amo man gina venture nila kag nakabulig man sa ila. Pero amo la na nang mangin mindful lang kita abyan sa health man nato, no? Ang importante pag i-consider man nato naton health, hindi na magpatama sa milk tea abyan kay grabe man ang sugar, no? Pero kung no nahidlaw ka, ang iban ginalesen lang ang sugar. Pwede ka man ka-request sa nagabaligya nga 25%, 50%, iban ganiga pamangkot, pani di bala kung pila ka percent sang sugar dira, no, ang ibutang nimo. So, consider your health man abyan when it comes sa pag-consume sang milk tea. So, kabay pa naka-help ini sabong sa imo abyan ang milk tea culture naton diri sa Pilipinas. Si Villanueva Jeanette JSV, good morning sa imo, ma'am. Si Ma Diaz, Ma'am Leia Lee, hello gid sa inyo. Kita-kita buwas abyan, ha? Sa City Harvest Church, Lobos, Mandalagan, sa parking lot, no? Nga area. Amo na siyang sa City Harvest Church dira. May pangalan man dira sang DYVS. So please pray good for good weather, good health, and meaningful fellowship abyan kag God-centered, no, nga celebration naton. Arman Coronado, salamat. Flor Delisa Lomanog, salamat kid, magasunod na sa kapanimalay mo. Si Pastor June Luce, stay tuned abyan. Salamat kay Kobe, kay Joel, kay partner Julie sa control. This has been your friend Leia. See you tomorrow abyan. Kag God bless you. See you tomorrow. May real time gyapon kag may ara kita celebration on the ground abyan for the 56th anniversary sang DYVS. Enjoy the day and take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM.

0: Your friendly voice, Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Mercy!

Good morning, everyone. Welcome naman sa Miyerkules edisyon no, sa ato niya programa ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? Kaga, nagpasalamat kikita sa Ginoo for His grace, kagong paano siya nag-sustain sa tagsa-tagsa sa ato. No? Most especially kung paano gin-sustain sa Ginoo ang Far East Broadcasting, especially ang Radio DYBS. No? It is because nga this is our anniversary week, no, and we are celebrating 56 fruitful, no, years nga gin-grant sang Ginoo, kaga ang 56 man ka years of God's faithfulness for sustaining this radio station, no. So that nga sa gihapon nagapadayon kita nga mapahayag natun ang mensahe sang kaluwasan sa bugos nga mga katawhan nga aton malambutan, no? Kaga for this reason, no? Kabaygid nga subong naman updan ninyo kita, kaga magaisuryahanay naman kita sang medyo controversial naman nga mga butang, nga controversial, pastor, no? Because we will be talking today, no? We will be discussing brutal truth, no? Ang mga brutal nga mga kamaturan para sa aton mga kabataan, no, especially sa sini nga mga tinuon, no, makita nato ng aton mga kabataan bo pahapos na lang gid, no, kag kun mabudlayan gani budo mabuang na sila ya, no? Unlike before sa aton nga kun may mga kabudlayan gani bo it gives us the challenge, it gives us the resilience, no? Pero subong niya, bawag, ang aton mga kabataan daw mga makaluluoy ni, nga nakahambal kita makaluluoy. Kay kung mag-abot gani ang mga obstacles, mag-abot gani ang mga kabudlayan, ay mahilibiyo na lang niya. Ang iba niya, ma-stress, no? Tapos magpalak-palak there or whatsoever, no? Nga, kay ti kulang sa training mo, no? Ginahinay ko lang na siya, kay base masiling ka mo, pastor, no? Kasakit sa imo magambal. Tige nalulo ko eh. So this is why today, ang aton pagpamalandungan, ang aton pag-aisuryan is about brutal truths for children. No? So ano ni siya mga ginatawag natin, nga mga brutal, nga mga kamaturan, nga dapat gid itudlo natin sa aton mga kabataan. Ari ay, number one, responsibility comes before freedom. So dapat ya ang pagka-responsable sang isa ka bata aton gidya nga tagaan sang importansya. O nga agid bala importante ini, no? Because freedom without responsibility creates entitlement.

0: Oh, so magsiling gani kita entitlement. Even gani isubong kalabanan sa mga kabataan, hindi na bala kaibalo magpasalamat sa Ginoo. Hindi na kaibalo magpasalamat sa iya ginikanan. Hindi na makaibalo magpasalamat even sa iya mga co-workers, sa iya mga classmates. Oh, gintagaan siya pabor, tuluko niya lang ka, oh, feeling entitled, no? Anong mindset sina nila? I deserve this. No, it is not. You know, actions have consequences. Kag kunang aton mga kabataan realize this early in life, no? He or she will grow into a person who can handle pressure without fainting or collapsing. So, you can see, mas manami gid ngang aton mga kabataan, mapaintindi naton sila nga they ought to be responsible before we will be giving them freedom. So that nga ang pagka feeling entitled, no? Kagtia mo na, this is about handling pressure in the future. Nga hindi sila bala ma-faint, hindi sila bala mag-collapse. Oh, nga kay na-training natun sila. Nga every actions have consequences and they ought to take that responsibility. Ano bala yung nagakalatabo, subong? Mga kabataan, sila na nagkaladasma. Anong ilang anong kung isang ginahimo ta? Diin ka na dasma, ano ang nagsagapa sa imo? O tanom, ano ginahimo sa mga ginikanan? Pati tanom ang pakunta para ipakita sa aton mga kabataan nga wala sila nagsala. Pero kun aton lang tawon, no, kati naglinangas mo. So we need to inculcate this in the minds, in the hearts of our children, nga before freedom, dapat mag-take gid sila sang responsibilidad. A good, no? Nga hindi sila magiging feeling entitled, and then they could also handle pressures, no? Without fainting, without collapsing in the future, nga because we have trained them. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? Nadumduman nyo sa una, sa aton time, magluto kita, magtigang kita. Ang aton mga training sa una, nga ang mga kabataan, kung grade 1 na grade 2, dapat kabalo na magtigang. Di ba? Kagsang una, magtigang kita yan. Subong niya, gripo na lang. Rice cooker na lang. Sang una, in our time, managub ka pa yan. Madabok pa ikaw yan sa kalayo. No? Kag nanamian kita sini. It is because nga, kung makaibalo kita magubras ang sini nga mga butang, it makes us responsible. Kag kanami nga, masaliga na kita sang aton mga ginikanan. Subong niya, may gripo na, may elektrisidad na, naka-rice cooker. Pero kung hindi mo ya pagpalpagon, hindi mo ya pag-instruksyonan, o hindi gidya magluto ya. Magpuluti lang mata mo. So this is why mga ginikanan out there, this is not only sa mga babae lang na, no, tanan kita. Babae kag lalaki, we need to understand nga ang responsibilidad comes before freedom. So that nga hindi kita mag-develop sa mga kabataan nga entitled. No? Kunti maka-develop kita sa mga kabataan who are responsible, who are competent. Kag may tutuod gidya nga ginatawag nga confidence nga kay makahibalo siya maghimo sa mga importante nga mga trabaho even sa sulod sang puluyan. So that kung maintindihan sang sini nga mga kabataan, di ba? Reminder na lang aton ang assignment mo, ang prayer life mo, nadumduman ko kahapon, upod kong akon apo. He is only 5 years and a half, no? Tapos, upod kami panyaga. So, nakapungko na kami nga doon. So, siling ko, let us eat. Sinya daddy lol, who will pray? Oh, now. Mm-hmm. Nga, ginahambal ko na. It is because nga, yes. Kung na-training ang mga kabataan, then they will become responsible. Even the responsibility to say thank you. Oh, sa Ginoong nag-provide sa aton sang tanan, no? So therefore today, we need to remember, no? These are brutal nga mga kamatuoran, pero dapat aton ini mapaintindi sa aton mga kabataan. Okay? So before kita mag-proceed, mamati kita ang isang pila ka mga panumdum. Then balikan naton ini.
1: Matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
2: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas.
3: Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
4: Sa pagitan, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kaming pagkain.
5: Panahon na!
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
0: Okay, so balik kita, no? By the way, good day dira sa mga taga Third Street, no? Sa akong magulang dira, si Pastor Lea Lucis Deza, si Ma'am Glo dira, si Pastor Fred Bantulio, ang amon mandira mangod, no, si Gina Manalili, si Gina mandira Gonzales, no, si Tita Ding, si Carrie dira, no. Belated happy anniversary sa kay manong Jerry kag sa kay manang Girly Magaliona. Kag dira man sa balay, no, si Nanay Sara, si Kisha dira, si Inday Marilu also sa Alangilan, no. Si Tito Nini Escalona kag si Tito David dira, no. Escalona family, good day dira sa inyo, no? So nagambal kita. Responsibility comes before freedom. So anong sunod, no? So ang sunod amo ni ay discipline matters more than motivation. Paano nagmatter ang discipline more mas sang sa motivation, no? You know, ang motivation bala, it will disappear under stress or under pressure. Kung ma-pressure ang isa ka person, ma-stress ang isa ka person, dula yung motivation. This is why nga dapat, no? Kita, ikaw, kag ako, dapat natin maintindihan, dapat natin mapamalandungan, mamulalungan ini, nga ikaw kag ako, no? Dapat gitagaan gid naton sang importansya ang ginatawag nga disiplina, no? Because when pressure mounts, when stress occurs, ang motivation niya, bom, mapunaw na lang ni, no? Pero ang ginatawag naton nga discipline, magapadayon siya, no? So this is why you and I need to be disciplined enough. Because nakaibalo kita ya nga ang motivation, it comes and it goes, no? Pero ang discipline magapabilin ina. So this is why nga tagaan gid naton ini sang importansya ang disiplina. You know, when we are developing our children, when we keep on nga i-inculcate gid bala sa aton mga kabataan, this is to prepare them for real life, no? And not only ideal days, no? Kaiti may mga kabataan kita, ang ila lang yan na anaran sini nga kung okay lang ya ang mga circumstances, ti do okay man sila. Pero kung mag hindi na gani mayong circumstances, away na, balang-balang na, no? So this is why nga mas manami gid nga aton mga kabataan, na disiplina naton sila sang eksakto, no? I'm not saying magiging abusive kita, no? Sobra nga klase disiplina. May harap nga daan nga mga tatay, no? Mga ginikanan nga especially niblang sa militar, no? Abi ba nila ba mga kabataan nila sa military, no? So this is why dapat siya nagakaigo, no? Nami gidya sa sulod sang panimalay, no? Even sa aton mga kabataan nga open ang aton communication sa ila, no? Train up a child, let them talk, listen to them. Kay ano kung gisa ang gakalatabo kunang bata naton, baby, anong nasinggit siyang tatay? Hepos, no? Di way kapagani ka usisa kung anong ginahibi niya, di ba? Silingani isang psychology, when a child cries, he or she doesn't need our shouting. He doesn't need nga we will be losing also our temper. They need our understanding. They need our hugs. Di, paano na nila karon maibaluan nga palangga naton sila? Eh, pag-ibi pa lang nila, singgitan ta. Dahil sakit akon dyan. Ano? Onti, wala na lang eh. So this is why. Discipline matters more than motivation. And that is number two. So as you can see, number one kagina, responsibility comes before freedom. Number two, discipline matters. So meaning nami gidya, no? Ang aton pagdisiplina sa aton mga kabataan, no? Mas tagaan naton sang importansya ini. By the way, good day dira sa good morning sa kay Ma'am Corazon Estilioso, sa kay again kay Pastor Lea Lucis Deza, sa kay Ma'am Therese Ubahib, good day. Si, ano ni siya? Ma'am Marielin Malin, good morning, Pastor June. Watching, Ma'am Malin from Ilog Kinder Home, good day. Dira gali sa imo, no? And also, good day man sa kay Sir Alberto Norbing Loreno. And I believe you are from Talisay. So, good day sa inyo. So, responsibility comes before freedom. Number two, discipline matters more than motivation. And then number three, excuses slowly destroys self-respect. Excuses. No? Sometimes balibad, sometimes, no? Ang iban, hindi na rason, puro na lang excuse, no? Alibay, balibad, balahaw, no? You know, every excuse, it trains the mind or the brain of the child to escape accountability. Kahit di mangita siya, no? Mangita to siya someone to be blamed at, no? So, over time, so, kung sige natin entertain ang yesi na nga excuse, no? You know, nga wala ka nag-ubra assignment. Okay, kay. O, damu sa mga, kisa mga kabataan. Karun lang, makatutok sa cellphone nila. Ba? Buwas karun lang ni tanan, no? Kag hindi na siya manami. They did not do their job. Ang mga menial nga mga task nga gin-assign sa ila, hindi nila pag-imuon. Tapos, ma-entertain lang kita sa ila excuse, no? Ala, sige lang da, no? Then it will train the minds of the child, no, to escape accountability. Over time, this weakens their confidence kag madula nilang ila identity. No? Again, strong persons own outcomes, even bad ones. So this is why, no? Dapat ikaw kag ako, kag dapat amo ni makit-an sa mga kabataan naton sa aton, no? base gatudlo lang kita sa ilang, hindi sagay balibada, pero ang aton ubra bala, mas, meaning, kita man damo excuses, tayo nga, nga gabi ka na, balamu, galingaw-lingaw man si tatay, no? Nay nga, ate, tapos kita, nay nga, bago ka lang, nag-update pa ko sang kabuhi, sang aton mga, ang aton mga kasilingan, na, no, that should not be the case among us, no? Mga kauturan, mga ginikanan, we need to train our children so that bisan brutal ini nga kamaturan, dapat ini nila maintindihan so that nga magatubo ini nga aton mga kabataan nga aton sila masaligan. Kag hindi bala kanami kun ang mga kabataan naton masaligan. Kung ibili natin ang mga tasks sa ila, oh, they really have that ability to get things done. Oh. Kaya di may mga katawahan niya nga, bilinan mo trabaho, tapos pagbalik mo, ahay, no? Pero kung magsinggit ka na, bo, kadasing manggali sa ila, tapos mabalance labal mo, the best ko yan mag-perform under pressure mo, no? No, no? Pawala na ya, meaning tanga-tanga ina siya nga person, no? So those are excuses. You know what? Kung gintagaan kita sa mga task and we perform it immediately and well, hindi bala damo pagid ang aton tani mahimo nga mga task. I am not saying nga magpakatsot kita nga daw magbehave kita nga mga esklabo, no? Pero you know, kung ma-manage natin ang aton mga tasks, kung ma-manage natin especially ang aton time, then we could have that kind of identity nga, this person is really responsible. This person has really the competence. This person has the confidence nga, kay may disiplina siya, kag-responsable siya nga klase sang person, no? So this is why sinong magabenepisyo sina, it is you. I remember sa una may ara kami nga workshop. Ang amon workshop amon eh, no? Mahabalang isa, I know men in ranks who are going to stay in the ranks. You know why? I'll tell you why. They don't have the ability to get things done. Wala sila sang abilidad sa paghimo o sa pagkumpleto sang mga task nga ginahatag sa ila, no? So therefore, we need to take that responsibility. No excuses, no alibis, okay? By the way, Ma'am Ninette Pisaga, no? Good morning Pastor June. True gid na nga ginbless gid sang Ginoo ang DYVS. Isa ako nga naga-benefit sa adlaw-adlaw ko nga pagpamati. Kay ang Word of God amugid ang nagahatag kaisog sa adlaw-adlaw ko nga pagpangabuhi. 42 years na ko, followers ang DYVS, Santo Anay, DYGS pa. Wow, praise the Lord. No? Pastor Padayon lang pray sa akon healing. Thank you, Gid. To God all the highest praises and glory. A blessed anniversary tomorrow. Praying for a successful anniversary. Well, thank you so much. Siling ni Sir Alberto Norbing Loreno, be a role model to our children. Wow. So, praise the Lord. Now, balikan natin ini. Mamati naman kita sa isa ka. Paano dumendo also mga aninaw sa kinabuhi?

0: inaw sa kinabuhi. Tion sa mga pagpamalandong sa mga butang nga nagahatag importansya sa kabuhi. Mga aninaw sa kinabuhi.
1: When we hear the story of the Israelites in the wilderness, it can sometimes feel like a story that has happened a long time ago and it has nothing to do with us today. But does it? The truth is, many of us are also walking through wilderness. The wilderness may not be like a desert in the Middle East, but it may certainly look like pressures in life right now. Family struggles, loneliness, disappointment, unanswered prayers, mga health concerns, mga career challenges, or simply kakapoy sang adlaw, trying to keep going. We may be surrounded by people, yet we still feel alone, and we may have a job, yet we still worry about tomorrow. We may have a home, yet we still carry burdens that nobody else sees. Maangkot kita, God, where are you in all of this? And so the story of the manna gives us an answer that God is still providing, even in the wilderness. God gives us manna today, still, you know? So may we not let today's wilderness make us forget yesterday's faithfulness. Kaya ang Ginoo ra gid pirmi. Ang manna nga na is a provision for the journey and not the destination. So that's why we need to desire the promised land that God has given to us. For God's faithfulness, it truly continues. Di bala? So, ang Exodus nagambal hatagan ko sila sing pagkaon nga halin sa langit kada adlaw. Amugid ini ang promesa. God gave Israel food every day. And this was significant because God could have given them enough food for the entire journey. Instead, He gave them what they needed one day at a time. And why? Because God was teaching them to trust Him. And this is something God wants to teach us today as well. We live in a world that constantly tells us to plan everything. We want to know what will happen next. We want financial security. We want guaranteed answers. We want to know that everything will be okay before we take the next step. But faith doesn't always work that way. Sometimes God gives us enough strength for today only. Enough grace, enough wisdom, enough provision, enough courage to face today's problem. And tomorrow, He will meet us there with tomorrow's grace. That's why Jesus taught us to pray, "Give us this day our daily bread, di bala? And not tomorrow's bread, today's bread." And so the manna reminds us that we don't have to carry tomorrow's burdens today. Isn't that wonderful to always take note? So may we not let our today's wilderness make us forget yesterday's faithfulness, because God had protected His children. He answered prayers. He has opened doors before. And even when we question, will God come through this time? The answer is certainly yes. We just have to remember the prayers that God answered. Remember the people He sent into our lives. And most importantly, remember that the God who was faithful then is still faithful now. If God is leading me, I will follow, even when I cannot see the whole road. We don't know everything God has prepared for us, but may we know His character. And that is enough. For God's faithfulness continues. Ang Biblia naghambal kag ang mga Israelinhon nagkaon sang mana sa sulod sang kapatan katuig tub-tub nga nakaabot sila sa duta nga may mga tao na nga nag-estar. For 40 years, that means God's provision wasn't just a one-time miracle. It was a daily faithfulness.
2: Okay, so we're back, no? Good day dira sa akon mangod, no? Sa kay Ma'am Lucy Ascalon dira sa San Francisco. Siling ni Sir Alberto Loreno, correct, with patience, not with anger. Wow, praise the Lord, sir. Good morning man sa kay Ma'am Merly Lumawag, no? And then, good day man dira sa kay Ma'am Ledely sa South Korea. Sa imo dira nga sweetheart, no? Si Changhun, ang mga kabataan, si Hein, si Hirin, and also man sa kay Jay Won, no? Good day man dira sa mga suki naton from Australia, sa kay Ma'am Lynn Lorraine, sa kay Sir Rod dira, no? At Loon, ang mga apo, si Kenzo, si Leona. Good day man dira sa kay Ma'am Eleanor Barker, no? From the USA, no? Si Sir Andrew dira, siling niya sa Alaska, siya kuno subong, no? And then si Ma'am Janice Ichano, mga kabataan, si AJ, si TJ, si Pia, kag si Pio. And also man sa kay Ma'am Hermitan Pinko dira sa New York also, no? Ang amon mga utol, no? Si Ma'am Carol Vidal, alun sabi, si Manang Leia, si Manang Linen, si Ma'am Nisa, kag si Lendi. And also man sa UK, no? Si Francis, kag si Anyan dira, Lacson, kag... welcome to this world, no? Sa kay Francesca Amelie Lacson. Good day man dira also sa kay Dominic Rivera. Get well soon sa kay Tatay Dolfo, kay Nanay Noemi Quirino, sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay also. Kaga good day man dira sa aton mga suki from Canada, no? Si Ma'am Annabel Marhen, Gausen family, no? Si Tatay Francisco Monteclaro man dira, no? Sutana family, Kulinko family, Liavore, si Dion Rodriguez, kag William Moore, no? Si Manang Joe Federa. Good day. Now, nagambal kita nga responsibility comes before freedom. Discipline matters more than motivation. Excuses slowly destroys self-respect. Number four, life is unfair and complaining changes nothing. Nakaibalo kita. Halin sa una asa subong. Hindi fair ang life. Ang aton gani Ginoo, hindi siya fair. Nga kay anong aton gina-deserve? Punishment. Ano ginatag sa Ginoo? Iya grasya. We deserve to die. Anong iya ginatag? Iya kaluoy. Amuna nga gahambal gid kita ya. This is a brutal truth. Life is unfair and complaining changes nothing. Sige kada yamo, sige kada reklamo, wala. Pamatian ka lang or maybe hindi ka gani pagpamatian. The world doesn't reward fairness. But it rewards competence. So when our children accept this early, this will build sang ilang resilience, no? Because denial only creates bitterness. You know, mga kauturan, mga kaabiyanan, no? Mas manami ngang aton mga kabataan. Maintindihan ini nila, no? Sometimes they demand, fair is fair. No, life is not fair, no? This is why nga dapat may ginatawagid kita nga resilience. Sige lang kita da reklamo, no? Anong matabo kung reklamador kita? Hindi ka gani pag kung kabalo ang kumpanya nga reklamador ka, no? Manging kabugatan ka sa bugos ni mo nga team. So, sino pa maupod sa imo? This is why, you know, even in the unfairness of life, dapat aton ipalatun sa aton mga kabataan that they ought to be responsible, they ought to be resilient in such a way that even ang mga obstacles, no, magiging stepping stones ina para sa ila. Kag ang aton mga kabataan, ma-develop naton, no, magiging, ang term naton sinasanguna, kurasunan, bala? Meaning, kung may mga kabudlayan, nagapadayon. Subong, kung nabudlayan ang mga kabataan, mahibi na lang. Oh. Tapos kita nga mga ginikanan, kita ang maubra para sa ila, then we are not really building them up. Oh. Manging kanugon lang, oh. Masiling kita, ah, di makakalids mo na siya, oh, kulihiyo na siya. Oh. Damo bala kukilala, damo man ko nahibaluan. Nga, job interview na gaupod pang nanay, gaupod pang tatay. Nga, wala matraining. Ah. Mag-galuding ang mga kabataan, ang gasabat sa interview, ang ginikanan. Anong labot sa ginikanan? Ikaw na da. Huh? So this is why mga ginikanan, it is our responsibility to really train our children. Mm, dapat gid, no? By the way, good morning dira sa kay Ma'am Angie Agulino, dira sa MFBC office, no? Sa kay Russell, dira ang Garcido family, no? Happy birthday sa kay Ma'am Chari, sa kay Nanay Padang Firma, and also man sa kay Tatay Nuni Gamboa. Happy birthday dira sa inyo, no? Ang taga MRRP First Baptist Church, no, si Mami Arlene, si Manang Marlene Moronaga, si Manong Boy also, no? Good day man dira sa inyo. Mm. Siling ni Sir Alberto Liwat ay Loreno, no? The goal of discipline is not to make a child afraid of you, but to make a child love God and respect you. No? So you see, no? Nahamigid niya ang mga kabataan na disiplina natin, no? Kagin patubo natin na may kahadlok sa Ginoo. No? Ma'am Nati Bontien, pangantihon, good morning dira sa imo. No? Kaga, regards dito sa kay Gab sa Germany, no? Ang mga taga Germany gali, good morning dira, no? Sa kay Manang Lynette, Buckner, sa Schuster family, sa Lacson family, Michalak family from Germany, no? And again, Bontien family, good day. Kari pagiday. That's apat na, no? So responsibility comes before freedom. Discipline matters more than motivation. Excuses slowly destroys self-respect. Life is unfair. And complaining changes nothing. No? Siling ni Ma'am Nati, good day, Pastor. No? Congratulations, Manggali, sa kay Engineer Ian, kag sa iyang wife, nga si Bianca. No? Tutanis pangantihon na, no? Ginkasal sila sang nagligad lang Sabado. So, good day. Number 5, ari-ay, control your emotions or they will control you. No? So, dapat itudlo na gini sa aton mga kabataan, no? Nga, hindi sila dapat mangin mauyon. Nga, nung term to sing, kamaoyaw. Kaya hindi natin makontrolar ang mga emotions, no? Because uncontrolled anger ruins our decisions and our relationships. So, dapat ang aton mga kabataan, pero by the way, gapanilag ni sila bala sa aton. O, base kita, maayo lang magtudlo, no? Noy, relax lang, noy. Pero ikaw ya gasala, kag ikaw ya ang nagamaoy una, no? Again, uncontrolled anger ruins our decision making and even our relationship with our fellow men. No? Emotional regulations is not weakness. Kung kaibalo kita magkontrolar sang aton emotion, hindi na iya kahinaan. No? That is not a weakness. That is mastery. You know, ang mga kalmanting ang mga katawahan, they will survive chaos better than sa mga nagasala o kung nagamaoy dira, no? So this is why, no? Aton ginayahalungan, nga hindi kita magwa sa panit nato, no? Anong term nato, Perme? Oh, magwa naman sa Spanish siya, oh. Te, nami eh. Mm. Masiling ka, ah, ginpangsinggitan ko sila. Oh. Amo nang feeling mo. Ang ginpangsinggitan mo, ano nga ba, nagmaoy naman ang idubuang, oh. Te, see? Then you are not earning their respect. Huh? Mga hakig ka dira, kung isang adaan, kami ba lang ang mga pastor? No? Kung isa palagpat man lang kami, oh, nga palagpat ako, no? Damo bala pastor nga kung naraas pulpito, mga hakig pa, mga pulpito pa. Mm? So, hindi man na imanami, we need to control our emotions, even at the pulpit. No? Manami nga emotionally charged ka, no? Pero hindi nga mauyon ka. Ah. Mm. So, dapat ini, itudlo ginaton sa aton mga kabataan in such a way they will grow into a responsible person, resilient person, kag naga wala balaya naga pangtudlo do kun sino, wala yaga balibad, wala yaga excuse. They own things up and they become responsible. Kag kun responsable aton mga kabataan, hindi bala kita nga mga ginikanan magiging confident man kita, kampante kita ngang aton mga kabataan gintudluan naton sang eksakto. Mm. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? So mga tatay, magambal gani discipline, it is us, no? Kay lain man niya magdiscipline ang mga nanay, di ba? For example, ang bata madasma, bo ang nanay laganon, bo to din sakit. Ang mga tatay bangon da. No? Lucky ka, no? Lucky sa tatay mo, dapat isog. No? So nag-amon ni siya nga ang design sang Ginoo, tatay lalaki, nanay babae, so that mabalanse ang aton mga kabataan nga mag-develop sila nga mayara kahadlok sa Ginoo, mayara pagtahod sa iya isig kapareho, kag masaligan siya naton. Okay? So, balikan naman naton ini, mamati naman kita sa isa ka special music and also encouraging words from Luis Ampil.
3: Karapatan ko ang makapagpayag ng sariling pananaw, maging responsable sa aking mga salita at gawa. Sumunod sa mga alituntunin at patakaran. Maging mamamayang masunurin sa batas.
4: Kung nagabayan lang ako nun ng tama, hindi sana ako nakakulong dito sa Muntinlupa.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Isang newsletter ang natanggap ko from a married couple na nasa full-time ministry. Of course, hindi mawawala ang prayer requests at the end of the newsletter. Number one on their list ang paghingi ng dasal para sa kanilang mga anak na malayo ang kalooban sa Diyos dahil sila ay tinatawag na self-directed o makasarili. Maraming makasarili ngayon. Nariyan ang mga millennials na lumaking walang pakialam sa kabutihan ng iba dahil nangunguna ang pangsarili nilang pangangailangan. Very ambitious sila. Kung pwede lamang maging presidente sila ng mga kumpanya without ever having to go through rank and file, why not? Kung hindi sila masaya sa kanilang new job, resign na lamang kahit pa paulit-ulit nila itong gagawin sa loob ng isang taon. Ang bawat anak ng Diyos ay kailangang mamuhay ayon sa halimbawa ni Jesucristo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, "Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba." Magaling kasi tayong magbuhat ng sariling silya. Bakit nga naman natin mamaliitin ang ating sarili? Paano kung abusuhin ka na lamang? Kaya mas mabuti pang unahan mo na lamang ang iba para maging sayo ang tagumpay. But that is exactly what God said not to do. Gusto ng Diyos ang taong mapagkumbaba dahil si Jesucristo mismo ay naging mapagkumbaba. Hindi ba't sinunod niya ang kanyang Ama hanggang sa kamatayan sa krus para lamang mabigyan tayo ng bagong buhay? How about us? Pagiging mapagkumbaba lamang ang hinihingi sa iyo at sa akin. Panginoon, bayaan mong hangaring kong sundin ang iyong utos. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, so we're back, no? By the way, congratulations sa kay Kagawad Bonard Carmona nga ang iya nga bata ginbugayan sang Ginoo, subong registered nurse na, no? So Sir Bon, Sir Bon Kagawad, no? good day man dira sa kay Ma'am Army Luces, no? Siling ni Kumari mo diri Julie ay regards ko, no, no? Siling ni Sir Alberto Norbing Loreno, no anger, no cursing, no beating to hate, no? Talk and explain. Wow, praise the Lord, sir, no? By the way, good day man dira sa kay Mamang Ilen, sa kay Nanay Sally, sa kay Manang Julie, Manang Nining Laguna dira, sa kay Manong June, sa kay Manang Sandy, sa kay Manang Rose, Manang Eva, Manang Hermie Bagtas, sa kay Manong Jimmy, no? Sa kay Manang Mildred, sa kay Ma'am Judy dira, kag sa kay Sir Jimmy also, no? Get well soon, Sir Jimmy. Dira manggali sa taga ang mga taga Tabuk Suba, no? Si Ma'am Aileen dira, si Mamila, Tita Nini, si Toto, no? Si April dira, si Nanay Butsay, si Nanay Bukay, no? Nanay Marlin. Kag again, no? Happy birthday sa kay Nanay Padang. So, ari na kita, closing, no? So remember, responsibility comes before freedom. Discipline matters more than motivation. Excuses slowly destroy self-respect. Life is unfair and complaining will change nothing. Control your emotions or they will control you. Number 6 na kita. By the way, 20 ni siya kabilog, no? Siguro, tatlo tani kasi manang isurihan, no? So number 6, respect is earned through behavior, not demanded by force, no? You know, kanami gid ba lang ang aton mga kabataan, magatubo sila nga respectful, kag-respectable. You know, manang linen, mayong aga dira sa imo, no? Masaling kutani manang linen, bawang imo apo pareho gid itsura sa imo. Sunod gid. Congratulations. So, we need to train our children nga ang respeto, it is earned, no? Through our behavior, through our character, not being demanded by force, no? You know, kung ang tao nadlok sa imo, maubay na siya, no? But not respect, no? Fear creates obedience, but not respect. But our consistent character builds real authority, no? Hindi bala may ara nga person nga wala siya gasinggitan, ha? Wala man siya ga-expander. Pero nga nga, nangin matinumanon kita sa iya. Because we respect the person. No? So, amuni siya ang aton nagakadapat ipalatun sa aton mga kabataan. Ini nga mga lessons will shape how a person is treated everywhere. No? Kagkanami nga, you know, ina ba lang ma-imagine naton ngang aton mga kabataan, oh, magatubo sila, kag, oh, nagatubo sila nga respetado sang susyudad, sang community, kag nagiging, oh, respectful man, no? Kahit mayari yung mga katawan nga gusto lang nila, sila lang yung respetuhon, pero sila hindi magrespeto sa iban. Ah, so this is why nga dapat itudlo gid siya natun, no? O, siling ni Ma'am Crystal Rain. Thank you so much, Pastor June, no? Regards man sa kay Manang Carol sa tupad mo, no? Nag-pray gid natun sa iya mga concerns, no? So that's number 6. Number 7, and this is the last. Comfort too early creates fragility, no? Ano ni siya? Inablang tanan na i-provide natin sa aton mga kabataan. Di, ano matabo? Kung may struggle na, tumbalay na sila. No? So, hindi natin dapat ihatag ang tanan. No? Dapat, even ang aton nga pagbulig sa ila, no? Hindi na siya sininga lubos-lubos. O, lubos-lubosun muna. Para, no, matanga na aton mga kabataan. You know,
ang struggles will build their character, will build their strength. So when they face these struggles at a young age, you know, ang comfort without effort weakens tolerance for hardship. Pero kung ang mga kabataan may mga kabudlayan, then we are really training them to really face the reality of life. No? Easy beginnings often creates weak endings. No? Pero lantawa na ba lang aton mga inagyan sa una? Hindi ba? Damo kita kabudlayan. Ah, so, nagsugod kita sa mga mabudlay, kuti sa ulihi, medyo tulutawhay naman kita. Nga, nag-struggle na kita eh. Na, so, amuni ang aton nagakadapat man nga ipalatun. So, kung ang aton mga kabataan, aton sila ipahamtang nga, wala sila ga-struggle subong. Di, not every time, not all the time, ara kita nga mag-provide everything for them. Maabot ang tinion that they will face their own lives alone. Kay wala na kita, gatigulang kita bala. Mm. Si Pastor Jun, dali na lang niya mag-senior, makwinta-kwinta na tanisang discount natun. No? We are not getting any younger. Di kung wala natun niya na training aton mga kabataan, ano matabo sa ila? Mm? So this is why, no? Nga dapat, remember, comfort too early creates fragility. Because ang struggle nag-build sang character. So when they face it at a young age, because we know comfort without effort weakens the tolerance of our children to hardships. Again, easy beginnings often creates weak endings. No? So I hope and I pray nga damo naman kita natun-an subong, no? Balikan ini natun. So again, silingko, 20 ini ka mga brutal nga mga kamaturan nga dapat natun ipalatun, ipaintindi, ipahangup sa aton mga kabataan so that nga magatubo sila into a responsible and resilient nga mga katawhan. Silingani ni Sir Alberto Norbing Loreno, Ephesians 6:4, no? Fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the fear and admonition of the Lord, no? So, remember gida, ang isa sang atong pinakapaborito nga bersikulo diri sa kapanimalay mo, no? Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? So kabaygid nyo may natun-an naman kita, kag i-apply naton sa aton tagsa-tagsa ka mga pagpangabuhi, no? Itudlo naton sa aton mga kabataan, bisan matiga ini, brutal ini nga kamaturan, but we ought to develop strong nga mga children that they could face their own lives, the reality, with confidence, with faith, no? Kaga with competence. Nagapasalamat kita diri kay sa aton technical, no, sa kay Kapitan Julie Subi Ilihay, no. Ma'am, good morning dira sa kay kumaring Ronalyn Buenafilim, no. Kaga ako ang inyo tatay sa panimalay, Pastor June Luces. God willing, kita na kita sa masunod nga Miyerkules naman for part 2 sang sininga topic, okay? So, good day. God bless us all.

sa simula, kayo ang lumikha ng mundo.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ang oras sa DYBS sa 12:17.
3: Balita 12:33.
2: May ugtuyan ni ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Miyerkules, Setyembre 23, tuig 2026. Sa balita lokal, alkalde sa Bacolod ginaduso ang responsable nga pagtago sang armas. Sa balita nasyonal, Senate leadership ginaduso ang strategic PUV modernization. Buhi sa mga LPG ka-kerosene, ginkakas na inisunod sa DOF. President Marcos Jr. gindeklara ang special non-working day halin Nobyembre 16, Tubtobe 18. DOTR gintugyan sa LTFRB ang pag-aproba sa taas pasahe nga ginaingo sa mga transport group. Sa balita international, Zelensky handa na sa trilateral meeting kaupod kay Putin. US kag Iran may aras ang manami nga paghambala na ikag. Sa balita sa sports, POC President Tolentino nagapati nga makakuha o kun makahakod sang madamo nga gold medal ang Pilipinas kag karon yari na ang detalye sa aton mga balita.
3: Balita 12:33.
2: Una kita sa balita lokal, ginpanugyan ni Bacolod Mayor Greg Gasataya sa city government employees kag mga licensed firearms owners. Sa tung Lunes, Setyembre 21, nga taguon maayo ang ilang mga armas kag indi pagtugutan nga makita sa mga kabataan. Sa iya pag-atubang sini sa mga empleyado durante sang weekly flag raising ceremony sa Bacolod City Government Center, ginpadumdum sang alkalde ang gun safety protocols kag ang responsibilidad sang public servants nga nagapanag-iya sa mga licensed firearms. Ginsining-sini bilang isa ka responsable nga firearm owners, dapat ila siguraduhon nga indi makita sang ila kabataan ang ila mga armas. Ginsining-sini nga ang insidente sa South Cotabato kag Zamboanga City nga sa diin ang gingamit sang estudyante sa pagpanglutang ginapanag-iyahan sang isa sa miyembro sang iya pamilya ang empleyado sa government service. Kalakip ang isa ka police officer kag ang isa ka Department of Education employee. Ginsilingman ni Gasataya samtang padayon nga ginatinguhaan sang otoridad ang pagsuporta sang campus security measures ang pagtipig o kun ang paghalong nga hindi makita o kun madabot o kun malabot ang ilang mga firearms, nagapabilin gihapon nga factor para sa overall safety. Ginmando man sini sa mga gun owners nga i-implement ang nagakaigo nga home storage methods agod siguraduhon nga ang mga armas hindi malabot sa mga kabataan kag iban nga household members.
3: Balita
2: 12:33. Atikita sa Balita National, ginadusot ni Senate President Win Gatchalian sa Department of Transportation o kung DOTR nga dapat may ara sang klaro nga strategic nga roadmap sa pagpatuman sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kung PUVMP. Kag siguraduhon anay ang nga kompleto ang mga nagapangunang atikang kaangay sang route rationalization agod mangin madinalagoon kag magamit ang programa sang mas madugay. Sa hearing sang Senado sa proposal nga 2027 budget sang DOTR kag mga attached agencies sini, nagpaathag sang pagkabalaka si Gatchalian sa mahinay nga pagkumpleto sang route rationalization studies nga ginsugdan sadto pang nagdigad nga administrasyon apang wala pa ini natapos hasta subong. Ginaduso man ni Gatchalian nga unahon anay ang mga highly urbanized areas kun sa diin pinakamataas o kun pinakamadamo ang ila panginahanglanon sa transportasyon kag mas grabe nga traffic congestion. Sa subong ara sa 891 million pesos pa ang equity subsidies nga wala pa na panghatag. Pabor naman diri si Transportation Secretary Giovanni Lopez kay Gatchalian kag ginsiling nga mas mahimo nga mabudlayan ang mga operator kag driver nga bayaran ang ila amortization bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Ginaduso sini ang kakinanglanon nga ipadayon ang PUV Modernization Program.
3: Balita 12:33.
2: Ginanonsyar ni Finance Secretary Frederick Go nga ginpermahan niya ang resolusyon nga nagakakas sang buhis sa mga liquefied petroleum gas o kon LPG. Ginpatigayon sang Tiglicom ang pabalo sa tunga sang budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Ginpahayag ni Senator Bongo nga dapat suspenderon na ang fuel excise tax bangod sa natabo nga giyera sa Middle East. Apang paathag sang Department of Finance nga hindi nila pagkakason ang excise tax sa diesel kagasolina bangod magaresulta ini sa pagkapierde sang pungsod sang aret sa 12 billion pesos kada bulan. Dugang pa ni Secretary Go nga kun nakakas ang buhis sa gasolina kag diesel, magabenepisyo ang mga manggaranon nga sila ang mabaskog nga magamit sang diesel kag gasolina. Sa baylo, himuon na lamang sang gobyerno ang pagpanghatag sang subsidiya sa mga vulnerable sector samtang nagataas ang presyo sang langis sa Pilipinas.
3: Balita 12:33.
2: Gindeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang special non-working days sa National Capital Region ang Nobyembre 16 hasta 18. Iniagod hatagantion nga patigayuno ng 49th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits. Ang nasambit nga aktibidad, magatipon ang mga lider halin sa Southeast Asia kag iban nga pungsod halin Nobyembre just 12 kag iban nga mga kaangay nga events sang hasta Nobyembre 15. Tinutuyo sang kasuguan agod mabuhinan ang dalagan sang trapiko kag masigurado ang safety sa mga nagaagi. Ang Proclamation 1447 permado ni Executive Secretary Ralph Recto nga otorisado ni Pangulong Marcos Jr. sa tuong Setyembre 17. Napili nga host country ang Pilipinas sa 49th ASEAN Summit kung sa diin si Pangulong Marcos Jr. ang chairman. Patigayon nini sa Philippine International Convention Center sa siyudad sang Pasay kagayban nga event patigayon sa Coconut Palace.
3: Balita 12:33.
2: Padayon nga ginahearing sang Land Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang mga petisyon sang mga transport group nga nagaayo sang taas platihan suno kay Department of Transportation o kundi DOTR Secretary Giovanni Lopez nga ginatapos na lamang nila ang mga hearing bilang kabahin sang proseso. Importante nga hindi lamang ang bahin o kon ang side sang transport group ang pamatian, kag sa baylo ang side man sa mga commuters. Nagalang umining hasta sa bulan sang Oktobre may ara na sila sang resulta sa nasambit nga meeting kun bala aprobado ang ginaingos nga taas platihan. Ginsigurado man sang Tiglicom nga nagahimo sang tikang ang gobyerno agud maghatag sang suporta sa mga transport operators kag commuters bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang langis sa pungsod.
3: Balita 12:33.
2: Kadagita sa Balita International, nagpabutyag sang kagustuhan o kon interest si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga may ara sang trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin sa US agud mauntat na ang inaway sang duha ka pungsod. Ginsini-sini handa siya anuman nga oras kag dapat himuon ini gilayon. Nagtambong si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kun sa diin naupod sini si US President Donald Trump. Sa nasambit nga paghinun-anon suno sa iya nangin mabunga kun sa diin pareho sila nga nagahandom nga mauntat na ang giyera. Nag-ayo ini kay Trump nga mahatagan sila sang lisensya agud makahimo sang Patriot missiles.
3: Balita 12:33.
2: Ginsining ni US President Donald Trump nga nangin manami ang paghambalanay sang iban nga miyembro sang iya administrasyon kag mga Iranian delegation sa United Nations General Assembly. Ginsining-sini nga naglabot hasta 3 ka oras kag isa ka manami nga paghambalanay ang ila ginpatigayon. Duso pa sang US President nga may ara sang duha ka opsyon ang Iran, ang pagsabat o kon pagsunod sa peace deal o kon ang pagkaguba sang ila pungsod. Madumduman nga makapila na kabeses nga ginpahog ni Trump ang Iran nga kun indi magsabat sa peace deal ang Iran kag indi maguntat sa pag-atake sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz, magalunsar sila sang liwat nga dako nga pag-atake.
3: Balita 12:33.
2: Kag sa balita sa sports, POC President Tolentino nagapati nga makakuha sang madamo nga bulawan nga medalya ang Pilipinas. Nagasalig o kon kumpiyansa si Philippine Olympic Committee o kon POC President Abraham Bambol Tolentino nga makahakot sang gold medal ang Pilipinas gikan sa nagapadayon nga 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginsining-sini nga sa nag-agi nga 3 ka adlaw daw laka gihapon ang gold medal. Apang may pila pa ka mga players nga wala pa nakahampang. Ginhalimbawa si Sanday tennis star Alex Iala, gymnast Carlos kag Eldro Yulo, subang man EJ Obiana kag iban pang atleta. Una na nga ginsiling ni Tolentino nga makahakot sang 8 ka bulawan nga medalya ang Pilipinas agud malapawan ang nakuha nga gold medal sang Pilipinas adtong nag-agi nga 3 ka tuig.
3: Balita 12:33.
2: Kag amito mga nagapanguna nga balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyo manug balita Ruth ni Ingi Clower. Para naman sa aton pahanumdom, ikaduhang Timoteo 1:8 nagasiling ang pulong sang Dios gani indi ka magkahuya sa pagsugid sa iban parte sa aton Ginoo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Murtis.
3: Adbeth Flores po. Kamusta po kayo on a gusto natin winnable Wednesday? Maaring ang ating Wednesday ay winnable. Ay, salamat sa Panginoon pag ganon. Or maaring din pong to wonderful, yung masaya, di ba? Maari din ay nag-wonder tayo, nagtataka, or naglalayag-layag tayo, wonderful. Pero dapat wondering. Po, oh, wondering, di ba? Ano ba po dapat, Daddy?
2: Abay di ito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
3: Amen. Yung wow, wow, wow, wow, hallelujah, yun yung pagiging grateful, di ba, Dad? Yun yung nakafocus tayo sa ginagawa ng Panginoon at nagpapasalamat tayo sa Kanya sa simula pa lang ng ating araw. Ano man yung kalalagyan, kinalalagyan natin. Wow, wow, wow.
2: Pwede palitan.
3: Ano, Dad?
2: Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Hallelujah.
3: May dagdag eh.
2: May dagdag.
3: So, alam natin, kasi Dad, yung hallelujah mo, amen, amen na yun, di ba? So mga kaagapay, totoo yan. Ano man ang kondisyon ng ating buhay. Pag nakafocus tayo sa Panginoon, di ba? At nakafocus tayo sa Kanyang layunin sa ating buhay, it will always be a winnable Wednesday. Totoo yan.
2: Amen.
3: So amen po. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 CCS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio. Yung PM, ibig sabihin nun, a portable missionary radio. Kaya gusto ko yan. Kayo po, at narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Ngayon po kayo na po, naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po, Transistor Radio o PM Radio. Nakukuha niyo naman po ang program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream o kaya yung Antipong 702 app at kayo po ay nandito sa Luzon, ng Luzon mula Apari hanggang Jolo at maganda inyong internet connection, definitely maganda po yung inyong reception. At kahit sabi nga, hindi nyo po kami nakikita, di ba? But you hear, kasi sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. So yung mga kwentuhan natin, yung mga tawanan namin ng daddy ko, yung lahat po yun, dalangin namin nagiging pagpapala po yun sa atin, you know, it gives us smile, it makes us laugh, di ba po? Dahil alam natin, there's so many things that we can thank the Lord at maging mapagpasalamat sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa tuloktok ng One Corporate Center o Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman mensahe mula sa salitan ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay ganap na katotohanan ang ihayag sapagkat ito'y nabubuo lamang kay Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow.
3: Amen, amen, wow, wow, wow. Totoo yan, Dad, ano?
2: Mm.
3: Wow. Ito po si Lilia Beth Flores. Lilia Beth agad, ano? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin health benefits of gratitude. Kasi nga po, natutuwa ako kasi applicable sa akin. Kasi nga po, sinasabi ko nga po throughout the week, excited po ako kasi special tong week na to. Kasi ito po yung 1,000th episode ko po sa Gabay. Huwag na po natin bilangin yung sa daddy ko kasi bago po ako na-involve, sila pa po ng mommy ko. Hindi ko na po alam kung gaano at ilang episode na sila. But anyway, nakatutuwa po ako sa ginagawa ng Panginoon. So, ito bakit health benefits of gratitude? Kasi po yung September 21, yun po yung tinatawag na World Gratitude Day. At just a little recap of that, ginawa po ito, pinasimula ni Edna Firth Lemle ng Honolulu, Hawaii. Ang vision niya, gusto niyang makita na ang day na ito, which is also related to the equinox, di ba, ay maging mag-unite ang mga tao sa iba't ibang culture sa gratitude na magpasalamat, di ba? At ito naman po ay na-recognize naman ng United Nations noong 1977. So lagi natin pinag-uusapan bakit ito mahalaga dahil ang gratitude o pasasalamat ay kaugnay sa pag-improve ng ating mental health, physical health, lalo na sa mental health ng isang matibay na relationship at resilience. So, sa ating kultura bilang mga Pinoy, na ang pamilya at community ay central sa ating values, ang World Gratitude Day ay merong malalim na kahulugan sa ating tradisyon ng pasasalamat. Totoo yan. Ang mga Pinoy marunong magpasalamat. Resilient. So, noong Lunes po, pinag-usapan natin na ang gratitude nag-reduce ng depression kahit kasi nire-rewire ng pasasalamat ang ating brain na mag-focus sa positive experiences na nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Kahapon naman, pinag-usapan natin na ang gratitude ay nagpapababa ng kabalisahan at sumusuporta sa pagkakaroon ng malusog na puso. O ngayon naman, ano? It relieves stress. O diba? Ang stress ay nagtitrigger ng fight or flight response sa ating nervous system. Bumibilis ang pindig ng ating puso, nagko-contract ang ating muscles, at tumataas ang ating adrenaline. Subalit ang gratitude ay nakakatulong upang kalmahin ang ating nervous system. So ang paglalaan ng panahon upang maging mapagpasalamat ay nagdudulot ng physiological changes sa ating katawan na nag-i-initiate ng parasympathetic nervous system. Ito yung bahagi ng ating nervous system na tumutulong upang tayo ay magpahinga, mag-rest, at mag-digest. So ang gratitude, ang response na nagdudulot nito at nakakatulong upang mapababa ang ating blood pressure. So ang ating heart rate at ang paghinga na nakakatulong sa ating overall relaxation. So gratitude relieves stress. It also improves sleep. Nadaanan na natin yun one time. So ang mga tao na may attitude ng pasasalamat ay kadalasang pinupursue ang kanilang goals na nagbibigay ng masaya at mabuting pakiramdam. So yung positive attitude na nagpo-promote ng positive actions, nag-engage sila sa mga activities na nagsusupport ng healthy sleep. Tulad ng halimbawa, pagkain ng tama at saka regular exercise. So ang pag-practice ng gratitude ay nagpapababa ng stress, anxiety at depression. Tatlong factor siya na nakakaapekto sa ating sleep quality at duration. Subalit ang ginagawa natin sa buong araw ay hindi lang ang factor sa ating pagtulog ng maayos. Ang pag-iisip ng mga positibong mga bagay ay nagpo-promote ng maayos na tulog, di ba? At may evidence na ang gratitude ay nagdudulot sa mga tao na magkaroon ng positive thoughts patungkol sa kanilang buhay, social support at social situations, no? Tunay na tunay ang ating pinag-uusapan, di ba? Nararanasan natin 'to sa araw-araw. At saka mga nanay na naging nanay, ako nanay na tulad ko, tumataas ang ating stress level kapag malapit na ang katapusan, magbabayad na tayo ng tubig, kuryente, ako, tuition ng mga anak natin at marami pang iba. Eh lalo na ngayon, every week na lang tumataas ang gasolina. Diba? Nakakataas stress yan. At kung magpo-focus ang ating isipan sa mga alalahaning ito, eh, masastress tayo at hindi tayo makakatulog, di ba? Subalit ang dami-dami po ng mga pangako ang Panginoon sa Bible na maaari natin paulit-ulit na basahin natin sa puso. At ang mga pangako ito ng Panginoon ang nagbibigay sa ating puso at isipan ng kapayapaan. Sabi nga sa Psalms 4:8, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Ulitin ko ha. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing. Pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Diba? Makakatulog tayo kapag alam natin na ang Panginoon ang siyang may hawak ng ating buhay. So huwag tayong mabalisa. God is in control. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Jesus is Lord. Ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Multis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po ta. Christ is Lord. Opo, si Kristo Jesus po ay Panginoon. Luke 2:11, pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ninyo. Siya ang Christ, ang Panginoon. Confess that Jesus is Lord. Inyong ipahayag na si Jesus, Jesus Christ ay Panginoon. Romans 10:9, kung sasabihin mong si Jesus ay Panginoon at maniniwala kang binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Do all in the name of the Lord. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Colossians 3:17-24. Sa lahat ng sasabihin ninyo at gagawin ninyo, yon sa pangalan ng Panginoong Jesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama dahil sa Kanya. Kahit ano ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso at parang sa Diyos kayo naglilingkod at hindi sa tao. Tandaan ninyo, bibigyan kayo ng Diyos ng reward na hinanda niya para sa inyo. Kasi si Christ ang totoong Panginoon ninyo at sa Kanya kayo nagsiserve. Every knee will bow before the Lord Jesus. Ang lahat ng tuhod ay luluhod sa harap ni Jesus. Dahil dito inilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at ibinigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus ang Panginoon. Para mapapurihan ng Diyos Ama, amen. Grow in the knowledge of the Lord. Lumago kayo sa karunungan ng Panginoon. 2 Peter 3:18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng Panginoon at tagapagligtas nating Panginoong Hesukristo. At sana mas makilala pa ninyo siya. Amen. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Holy Spirit, enable us to say, Jesus is Lord. Tutulungan tayo ng Holy Spirit na isigaw, si Jesus ay Panginoon. Sa 1 Corinto 2:3, gusto kong malaman ninyo na kung nililid ng Espiritu ng Diyos ang isang tao, hindi niya masasabing sinusumpa ko si Jesus. At hindi rin siya ginaguide ng Holy Spirit, hindi niya masasabing Panginoon si Jesus. Hypocrites give lip service to the Lord. Ang mga hipokrito nagli-lip service sa Panginoon. Luke 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Lord, Lord? Hindi naman ninyo sinusunod ang sinasabi ko sa inyo. To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa mga handog. Wow, wow, wow, amen, amen. Si Jesus ay masunurin sa kanyang Ama. Sa tulong ng Espiritu, tutularin natin si Jesus. Di ba, anak?
3: Opo, Ama. Ang pinakagusto ko dyan, Dad, yung nasa Garden of Gethsemane siya. Kasi nung nandun siya, talagang ang iyak niya, ang ano niya doon, Lord, if possible, take this cup away from me. Pero ang sinabi niya, not my will, but yours. Yun yun, mga kaagapay. Yun yung factor na kahit ang Panginoong Jesus siya ay God, di ba? Philippians, nakita mo, iniwan niya yung lahat to die on the cross for us. So tayo, ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, ginagawa niya tayong kawangis ng Panginoon. So, He teaches us of what the evil of pride is. So, tinutulungan niya tayo ng humility, di ba? So, ang Panginoon, ganun eh, humble, very humble. Sabi niya, to the form of a servant. Talagang yun yung humility niya. Naalala ko yung kanta ng daddy ko, yung Down from His Glory. Palagi ko yung naiisip, sabi, ever living story, my God and Savior came and Jesus was His name. Diba? From a glorious place in heaven, He was born in a manger. Tapos yun, yun yung point na yun. Kaya nga, pag nakikita natin yun bilang mga mananampalataya, tayo din dapat, sabi nga, pag ang Panginoong Jesus ang Lord ng ating buhay, diba Dad? Ginagaya natin ang Panginoon. At yun yung nabanggit mong verses, yung tukod sa mga Pharisees, diba? Sinasabi ng mga Pharisees, oh, kayo, tawag kayo, you follow the law. Pero hindi nila nakilala ang Panginoong Jesus. Okay. Hindi sila naging handa doon. Tapos sa amin pong devotion kanina sa Philippians, nakita namin na, oh nga, no, kahit sa panahon ni Apostle Paul, merong mga tao talaga na they preach the gospel out of their, yung dahil because of their belly. Diba? Dahil para sa kanilang kapakanan. Tapos sisiraan pa nila si Apostle Paul. So kung ganun pala talaga, ano, kahit saan kang pumunta, di ba, makikita natin na meron talagang hindi, I mean, they may have the knowledge of God, but they don't have the power of it. So tayo mga kaagapay, ang maging dalangin natin, kapag sinabi natin ang Panginoong Jesus ang Panginoon ng ating buhay, ang Panginoon ng ating buhay, di ba? So, amen. Siya yung Panginoon ng ating buhay. Let the Lord be Lord in our lives. So whether that's in our work as a wife, ako babae, as a mother, as a wife, as an optometrist, as a music worship leader sa church, yung sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dapat Panginoon ay Panginoon, di ba? Ganun ang gawin natin. At hindi yung fake, di ba? Pagharap lang natin sa church, saka tayo maayos. Pagdating sa bahay, hindi. Hindi po ganun, di ba? Ang kailangan natin, 24/7, wherever we are, as we declare that Jesus is our Lord, He is seen in our lives as our Lord.
2: Amen.
3: At ganun yun. Kasi, kagaya nga po, di ba, marami tayong mga kwento na mga lingkod ng Panginoon na minsan nakakasama ng loob kasi along the way, na-miss nila yon, na-miss nila yung truth na yon. Tapos, or kahit na sa ating mga personal na buhay, kapag na-miss natin yung katotohanan na Jesus is Lord, salamat naman, ang Panginoon, mahal naman tayo, tapos ibabalik niya tayo into the fold. Yun yung dinidisiplina niya tayo, pinapaalalahanan tayo ng Holy Spirit, anak, mali yan. So balik, manumbalik tayo sa Panginoon. So, ano man pong station ng buhay natin, ano man pong kalagayan, ang maganda yung when you say, I know the Lord, He is the Lord of my life, you can say it deeply with conviction na He is indeed the Lord of our life. So ano man ang ating mga kalalagyan ngayon, He is still the Lord and must be the Lord of our lives. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat kasi Ikaw nga talaga Lord ang Panginoon ng aming buhay. At one day, this world will declare You are indeed the Lord of Lords and King of Kings. So Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. At kahit hindi ba po namin nakikita sa mundong ito na Ikaw ang Panginoon dito sa aming buong mundo, manging katotohanan to sa buhay ng bawat isa sa amin na mga kaagapay. Na saan man kami nilagay, ano man po yung inyong pagkatawag sa amin, Ikaw po ang Panginoon sa aming buhay. Salamat po doon, Panginoon, kasi kapag ikaw ang Panginoon, ikaw po yung naiangat, you are the one lifted up. And when you are lifted up in our lives, you will draw men unto yourself. Yun ang pangako mo. So may our lives be light and salt sa mundo at patuloy, Panginoon, na makita na ikaw nga ang aming Panginoon at wala ng iba. Lord, ganun din, salamat po sa mga kaagapay namin na today is their special day. Una-una na po, si Grace Flamenco Esguerra, salamat po sa kanyang buhay. Patuloy na pagpapala po sa kanya. Kay Kathleen Joyce, kay Lorna Samar, kay Ami Horado, kay Jemima Domingo, Panginoon, continue to bless them. Ganun din po kay Keshley Juni Caigas, at ganun na rin po sa kanyang mga magulang, si Pastor Nuli at si Ate Pearl. Continue to bless them, Lord, sa Albay, sa Ligaw. Continue din, Lord, to bless Alifea, yung school na kanila pong pinapangunahan doon. Ganun din po, salamat din po sa buhay nila Leonardo Lopez, si Sunshine Wilson. At ganun din po, Panginoon, thank you din po sa buhay ng aming pong mga kaibigan at mga kaagapay, si Kuya Chito at si Ate Dory Flores. Lord, thank you sa patuloy na pagbibigay mo ng strength kay Kuya Chito as he continues to serve you at yung kanya pong mga group, yung VG group nila pa, Panginoon. Salamat po. Ganun na rin po kay Jem Eastwood. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, salamat po sa mga kaagapay na ito at ang dalangin namin, patuloy na mga pagpapala sa kanila. At Lord, ganun din nga po, may mga kaagapay kami na hindi man po namin nabanggit, pero Lord, you know them by heart, you know them by name. So Father, we ask that you bless them. Lord, today we pray for our mga kaagapay who are going through karamdaman. May mga kaagapay po ako, may mga kakilala ako, Panginoon, na dumadaan po sa chemotherapy sa ngayon, dumadaan sa cancer. Father, we pray for your provision. Father, we pray for your healing. At patuloy, Panginoon, na strength, yung emotional strength that comes from you as they go through this. At patuloy, Panginoon, na may your word be real in their lives as they go through this, Panginoon. So, Panginoon, salamat po dahil you have been so good. At ang dalangin namin, patuloy mo kaming gagabayan sa aming pong pagharap sa araw na ito. Marami pong salamat.
2: Panginoon, marami pong salamat dahil to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa mga handog. Salamat po. Si Jesus ay masunurin sa kanyang Ama. Sa tulong ng Espiritu, tutularin namin si Jesus sa kanyang para sundin talaga ang Panginoon at siya ang maging Panginoon sa amin. At dahil doon, alam namin tiyak ang aming katayuan, hindi niya kami lalampasan. Kung kaya't, amen, amen, amen, amen.
3: Alam niyo mga kagapay, sa totoo lang, kapag ang Panginoon talaga ang Panginoon ng ating buhay, hindi niya tayo talaga lalampasan. Totoo yun. Eh, kahit dati yung mga simpleng lalakad ka na lang, ako, ganun, pupunta ako dun sa sasakay ako ng sasakyan ni Nes, ipinsunduin niya ako. May mahabang laka rin po ako noon. Ang prayer ko, lalo ng tag-ulan, Lord, huwag po nawang umulan. So alam niyo po, tuwing bababa ako ng kotse, papunta sa UP Town, walang ulan. Tapos uulan ng marami yon, malakas, habang nasa loob ako. Paglalabas na ako, yes, Dad. Paglalabas na po ako, wala na po yung ulan. So salamat sa Panginoon. So, ganun yung nakikita natin. At syempre sa provisions ng Lord. So mga kaagapay, totoo yon. Kapag Panginoon natin ang Panginoon, hindi niya tayo lalampasan. But that's a choice we have to make. Choice natin yan to declare Him as Lord of our life. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran. At sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
3: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukawin Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo at si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: sinasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa inyo mga tanan and welcome sa atong sininga palatuntunan sa Kinaadmart and Novelty on Air. And ako si Sally Carman Trio.
2: Maayong hapon sa tanan, ako si Jessie Antonino.
1: Kabay pa nga maayong inyo sininga hapon sa pagpupod sa amon diri. And okay ka naman, Miss Jessie.
2: Yes.
1: Ang importante, okay na.
2: Bato lang.
1: And of course, as you can see, may ara kami sa bisita na upod subong isa sa mga estudyante sa Negros Occidental Language and Information Technology Center of Technology diri sa siyudad sa Tanaysay. And of course, without further ado, gusto natin i-welcome si James Matthew Gonzalez. Maayong hapon. Kamusta ka? Importante, okay. And si James nagkuha sa kurso ng visual graphic design dari sa Novelty. Nga ako man inyong ibigin pili ng qualification?
3: Bale, for me, is among ibigin mga courses ang gilipin. Because si mama ko nag-suggest sa promise ako sa mga BGT mga course. Bale, promise na wala ko plato yung tayo gusto yun.
2: Yeah, I'm an VGD. Putting it on, come and look for my design.
3: Yes, yes. For me, is I have some, experiences which inalami pa rin sa high school and senior high, like mga kano ba, ay mga others sa
1: So, ara, naging ba naging mga hiling sa designing? And nakita na ni mama mo, that's why they endorse me kasi. And, naging mo ito ni Luya, na mag-spell na ka-college. What happened?
3: Manawal ko na patayin ko si mama na nang suggest mo siya on that college. Because I am sa
1: So, panami ni bata, no? Kahit sa akin lang din makakita nga gusto ni mama, ginpati si mama. Right? And namin din, kabay nga ang atong sabi ng mga pamatan mo, subukan mo pala sa gihapon, no? Na gamater sa gihapon ang advice
2: ng parents.
1: Sa giling kanan. So, kamusta? Sa giling sa dyan, ni mama mo sa imo, doon sa nag-training ka, kamusta mo rin mo experience din sa training?
3: Pwede for me, mas noon namin mo si Scrabble and Paul lang. Kaya ang important time, pag-enroll ko yung amin ko, hindi ko makasa. Because that day, I guess April 21, kato kami din yung mama and it's Friday. And wala din tao miss. Because I guess it has some events at anakan. So, kato kami yung mama, nagbiyayin kami din. Because ang video, ang pagiging lang ba gusto nyo lang yun eh wala sa artist eh hindi nga testa sa kanyang artist. So they suggest mas nga dinig sa Mitzi. Kaya lang. So mag na mga bato may mama kung hindi ng Mitzi eh dire. Ang lakad kami ng piyan krimis eh magkantali lang mo wala tao sa mag-tag. Pero mga kanita na mo din nga si Sir Eugene Tapos Roa. Alas ka doon. Mas nandito naman pag si mama na kung may pwede pang makapasa ng enrollment about sa PGT na course na matulatag. Maganda po si Sir Jim na wala yung chemicals sa office because Friday ay may event sa Balaan. Pero kung ano naman problem si Sir Jim na sa staff ng iba na if I'm free at admin. So matulis ang free at admin. So matulat tayo. Matulat si Sir Jim na makapagal ako sa next.
1: Oh, that's so nice. Oh, no, bra, pero binuksan ang admin para sa iyo. Para magkuha ka sa exam. Oh, so, amuna, ang ginasiligan sa knowledge teams and pagkitaan, hindi yun na. Diba, Miss Jess? No? So, kanamising mo nga, so, after na, sa nakatawagan, kaya nga ma-start ka sa training. Ala ko na mismo sa training, kamusta na?
3: For me, it's really good. It's an open lang because and I said, so muna gagawin ko back home because sabi ko, hindi ko kaya. And ang tungan tayo is, kung ano lang ako masunod niya sa Nancy, instead of reading ko is, muna ko baka hindi ko back because siyempre, makamit ka lang sa pag-uubukan as with a new people. And ito na nanonis na nga, even though nga para sa ako, ito pag-uubukan ng pinuhan. Kaya na, because it's an opportunity for me kasi nga ako yung presidency.
1: Para sa information lang sa iba, no, Nandis, na ano ang gilihin mo sa isang ka-VGD training?
2: Yes.
1: Gaano ka mo yan sa training? It depends sa call center, mga call. So, sa VGD yan, ano yung usual yung kina-activity?
3: So, ang mga kina-activity sa VGD is napunta mo. So, ano ang naging naman na kinakapusan is logo. Kaya is UI UX or I can call it user interface and user experience. And yung katatlo is ang product packaging which is important para sabi ng graphic designer is na makakabalo ka sa mga product packaging sa mga measurements, mga alignment. And last is is ang window display or we can call it chaos. Makita tayo sa mga mall na mga cell phone na mananilang na tutungan.
1: Oo, ginapaligyan.
3: Yes.
1: So para, ano no, it's a design. Nagagay mo kapapackaging, no? Nagagay mo makamologo. In your own creativity.
2: Yes.
1: Design, yes. And, bago na-mention ko kayo na sa high school, diba? Sa Canva and other application. But this time, saan ara ka na sa VGD? Totally lain yung mga software yung agin na panggagod. How does it help
3: you? So, for me, like I said, since high school, I'm senior business, that I'm using this only Canva and other software na Microsoft. Pero, saan nga ka naman mas mabilay sa VGD is sabi ko na, which is, I'm only there na mga nakita ko na ang ginagamit lang is CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, and SketchUp. So which is very important na ilang graphic designer is a software, is more in design.
1: Yes. So, lain gadya, Ms. Jess, na you create your own design. So, from scratch din siya, yeah. Canva, we all know, may art na sa mga templates. And may art na sa mga icons na magagamit mo lang. And those are copyrighted. Nga mga frames copyrighted ng ano, mga templates and all of that. Pero, sa VGD, you were trained na mag-ubarali dyan sa inyo paugalingon na design.
3: Yes, yes. So, it's very important to us na mga VGD kasi na maging creative. Like I said, yung bigyan na sa mga master is practice na practice. Be more creative. Be more mindful na sa mga inyong moments because ito yung passion ko sa training and all sa mga makamuling sa mga isang picture.
1: Nga sa nag-walkman PGD, ano ang ginagol mo in the future? Mag-work as a designer or ano?
3: Okay, for me, this is for my future and after future, it's for me, hindi na ako pinipapakwa. Kasi wala nang PGT na courses na mag-work ni Ms. Liz. Makahalap sa ako ng parents. Kami ni Ms. Because if ano mag-ilip ako ng Ms. Liz, I have one goal na makahintay sa ako ng Ms. Liz. So, if ano man yun, gusto ko mag-ibigay niya sa Ms. If ano nang gil sa ginoo, Ms. Kung makakagit sila sa pag-iyan, Ms. Nga, matigas yung mga maling kasing
2: Manami nga experience while staying at the dormitory.
3: So, my first time was kind of at the dormitory is pagkanto ko sa landscape, kami ko is kilala ni Sims. And Sir Eugene, is a woman said nga, kami is kilala ni Sims, may dormitory ni Sims. And yung makita tayo nila sa akin is mga mentor. So, kung mga tayo is mama na ganaman ng dormitory ng mga mga Sims. Ito na, after ito na, napatala ko sa Netsimus is pagka-Lunes, doon na sa Retributory, which is na akin ba, mga miski, doon na sa ikaw na kuha lang ko sa exam, at ito na Lunes na sa
4: Retributory.
3: So, kung tumatay, nag-alok ko din is nga, ito na ako sa ikaw sa Netsimus, pinipin ko rin. Pagkanto ko sa Retributory, dito na is, for me, ang Retributory is na ilang Netsimus is very sentimental. It's very thankful because tama sa mga tao ang mga business kilala mo eh. Pero sa pinakarami, because we have permission is that we are doing our business to communicate others and magiging sensitive na isa sa isa. Kaya ang importante sa ako na national monitoring business, we are a community, we are a if we can call it, we are a family, friends and families.
2: Oh, hashtag family. Yes. Okay. Oh. So, pinakanan, it's about an information. Mm-hmm. Which is, very helpful sa atong siling ng mga dorm occupants. And considering that hindi lang ang ginatudlo sa inyo, paayong pinamatasan, but at the same time, tudloan na mo kung paano mag- establisan sa maayong and gansang relasyon sa Ginoo. So, but before Nalitzi, ano naman na yan? Strong man ang mga foundation when it comes to relationships with the Lord?
3: For me, yes, because it's been a blessing na nakilala ko ng Ginoo because of my Lord. Mm-hmm. Because for me, that time is I don't know, so I don't have to do myself because I have bad abilities and I came from my broken family. And at that time, isenta lang mong mamahal and sa ino, sa malapit mama, which is ino lang, nasa sa ino mama ko. So, nung tumatang business, so, every time nagsin ako, ito ko ang bayan sa ako, ito ko ay lang meron sa ino, nag-ino. Because, like I said, this is, I guess, part of ako rin ito. Pinamat up na is to, parang nagsigo na kung na makakakoy ka sa kama. Parang nagtulis ka na mga, every time is kung magano ko, na namin ka mga muskili. Nag-attach pa ko na pinahagal na. Hindi na ako magsigo ako, hindi na pamilya. Ito lang na nasa ako, na mag-chabulis na, kung magsigo pa na ako doon, okay na ako makapaduhin ako, nilawag-lawag, basta makasigo pa ako. Dahil lang sa akin, I'm ashamed to about sa instrument
2: when
3: it comes to church because for me, I am a youth president from our church right now. And ako, nagka-responsibilidad ng communication na ito, pero hindi ko naman yung makasikaso ng students because I am training here. So, mo pa ano na makabundan ng mga na tumatumang mo akong muna oras sa inyo ko sa delivery sa eskulahan. But I'm trying to use this because dealing with sa Nalitzi's Laboratory is we are information is
2: ng paano mo man nagamit ng because unlike others na improve pagiging paano mo man nagamit ang hindi mo ina-assign sa nagsulod ka na ang may foundation na darasaan sa toon.
3: So, thank you, Ms. Kiss. I guess doon na talagang ako kasi na isin talagang is magbalik because I didn't know this at least as a message to mag-impact ko mag-tubo ka namin na nalas na even though ako na yung sa isipan ko, pero dito sa ngunit sinaharapan, open sa tanan na religion.
2: Yes.
3: Because yung mga pinaka-foundation ng Bilog Community sa Laboratory na tanan na religion is open to the best tanan. So we can respect other religions, respect other people because of that. Because as na mga nanagos na pipilip,
2: that there is only one God. Sa lalaki mo, pala pala bata mo, pati ay nanali. So, gina-adlay naman subong sa atang sinig yung matagpalamati. Kasi now it's see, we do not just focus sa training, no? Mga Manulit City, Agri Contact Center Services Training, aring Visual Graphic Design Training, aring Animation Training, mga micro-credentials, ginadumala sa gobyerno probinsyal. Pero ang pinaka ginapabugalgin sa North Sea actually is the dormitory component nga may ara sa human and spiritual formation. Kay sa North Sea, more than the training, dapat holistic siya. No? Importante sa tanan ng batasan, pamatasan sa kabataan. Kung paano sila makigbahin sa kung

0: komunidad, paano sila kung magtrabaho na sila, yes, just, no? Paano sila mag-communicate man sa ila sa inyong mga katrabaho, paano sila mag-perform sa ilang inyong katrabaho. So after the training, you were blessed sa inyo sininga batch na makapasar, no? Actually, 99% sa inyo sininga batch ang makapasar sa inyo TASDA National Competency Assessment. Congratulations, but istoryahe kami paano ina ikaw nakalabot sa amo na message.
1: And before we miss is, saan na bala na ako na nga ang assessment is coming. So, saan na ako ba ang amo na miss it was na alam na ako na yung nagtapon because assessment is coming. And we are trying to do our business para makapasa sa assessment because like what Pastor Kalobi said, that's nga practice lang, makapractice pa yung kung ano yung isipan natin yung mga dinamang kung isa makapractice, practice ka kung mga yung inyong speed and creativity ang influence sa malam. Gusto nga talaraman niya sa assessment. Pero talaga yung gusto ko ba ito is sabi nga mo, siyempre di ba ko lang sa kulba na
0: normal. Yes.
1: So, siya ang mga kulba business is may naman yung pag-times na mamuyukin mo. Don't pray for God because without them is their problems na ito may mga tanan. So, you pray for His service with His guidance sa ako. Ang daan kami sa kaalam, kahit ito na sa ako mga ito naman. So, ito na siya ang take na sa assessment. So, nga ako sa ako sa ako, gusto ko chill-chill ako. Yes, relax kami. Pero pag sunod ko na nga aral ng assessment, yes, lulig to naman na kami lang na kulba nga ay, ano yun sa, this is the moment, this is the moment. Ako nga, makaanalanin ko sa assessment. So, yes, ito na nga, nagsulod kami ito. Ito ka na nag-drops na namin mga kami. So, sa pinap na ko yung stillness and assessment talaga ng business. Shout out, Anay, kay Pastor. Pastor. Pastor Lin, your skin.
0: Yes. Good job, hindi Pastor yan. Alas pa na, no? Sa after sina, nakapasar, si Bo, ako na itawagan. Nakapasar ko.
1: So, ang mabang is, sa buto nga na ako nakapasar, is yung pinag-alabas na ako na so, yung pag-alabas ko na sama. Pero sa ako nga mind miss Pablo ko iso kita yung sinus is in nagbihan pa Marta yung problem so it's
0: tapos
1: mo rin nga ba sa walang problem sa mga pasara ko nagchat ko kay mama na nga na yung stay na assessment hindi ba ako nagchat ko siya nga why ma why lagi tapos sa mga emoji lang
0: yung CD
1: ba sa mga karoon na naman na matawag ko. Karoon na sa dami because adipos ang tindahan. So matuloy

0: dengan perkara berpikir atau kode pertama ini pertama sekali dengan
1: So I'm sure super proud and super happy ilang yung mga Idoy sa imo sarili. So gusto nato ng balaan ang imo naman yung mensahe para sa mga pareho mga youth nga luyag nga mag-avail sa mga training ni Lord C.
0: Pwede from is kung dili ka mo sa Lord C is you can take the opportunity to miss because there's a what it's not like a ordinary boarding house.
1: Mm-hmm.
0: It's a community na may formation ng network, a human and spiritual formation, which is the best in the dormitory because naging improve kami, if you can say, they mold us. Naging mayo na tao because in the knowledge laboratory is if ako wala ka ng game kinanglan mo sa mayo ang pamatasan which is ang lang important yung kit sa pagpapasura and even though na minamiss na tubay na magbiya pero magpapas lang ang ito because kung yung sa laboratory in the minute say is a big help of us because maging patubo is doing through us. Basta ano pa, kaya na ba kami natunan, na ba kami minalurn sa ila, at in a human na formation, but in a spiritual and a connection to God. Because this laboratory is open for the other religion. It's not only na kung dahil ka religion, it doesn't mean this na pinapabayaan. Because in the inventory is, it is a community na dapat tanan para. Because like I said earlier is, kung saan mo, it's not just a community, but the dormitory is, we are a family. Friends and family.
1: Yes. That's so nice. So, pag-amog na Miss Jess, no? Ang atong nga, ang ano pala, ang mission ni Dorothy nga dapat maging maayong ng miyembro sa komunidad ang atong sininga mga eskolar.
2: Yes.
1: So, shout out sa atong sininga gobyerno provincial, no? Nga nagpatupod sa Dorothy, nag-invest for our school and at the same time for the dormitory and of course headed by our Governor Eugenio Simbong Lacson, atong sininga Vice Governor Jose Benito Alonso, members of San Quirin and Panlalawigan, syempre thank you so much, and ang atong provincial administrator Attorney
3: Fernando Diaz.
1: Yes, thank you so much. And bangon sa imong sininga mga experiences, i-shout out natin sininga mga dormitory managers.
2: Yes.
1: Oh, and formators. Of course, first up, we have Sir David Chansai. Thank you so much. And
0: we have some two other formators, which is Sir Philip Bao and Sir Jackie.
1: Oh, yes. Oh, yes. So, amoy niyo sila. And kung kaisa na bisita mo din sa aton si Sir Adonis. Oo. Na nag-assist sa aton sila ng formation.
2: Yes.
1: And sa aton sila nga spiritual journey sa aton sila mga kabataan. So, there is a novelty. Basta nga, balang sila nabilang sa sa dong grab. Ito may religion guru na sa atin. No, not sectarian siya sa ihapon. And tanan man na religion, yes. Welcome. Ano ba na yung mga pagpati? Mm-hmm. Ang gina-promote lang ni Nolit Sigan, there is ang mga buwan, safe space in isang tanan na wala sang diskriminasyon, wala sang ano man ng mga kirinagamu. Bisan pa, nagkalain-lain ang mga opinion, lain-lain ang mga ginapakihan sa gihapon kung dali ka sa Nolit Sigan. Isa kamutanan. So, sa nambal pa ni James, family, friends, and family. So, bisan kami sa mga ano, gaano din kami sa among relasyon sa among sinin ng mga estudyante. Kay naingid, no, kung makabuild ka sa relasyon man sa ila, bala, nga ma-deny kamutanan, grow together sa inyong mga career, sa inyong mga life, and most especially sa inyong mga relasyon sa inyong. So, thank you so much for joining us this afternoon. I'm pretty sure may na-learn gid ka mo, kag na-inspire ka mo sa story ni James, kag gabay pa sa atong sinundra ang mga youth or sa mga nanay, tatay, nga may ara sa kakilala ang mga youth dira 18 years old and above na luyag mag-avail sa mga programa kag serbisyo nga ginatanyag ni Nolitsi. Palapit ka mo din eh, o kung mag-send lang ka mo sa message sa atong sinundra Facebook page, kaya may ara dira sa mag-reply sa inyo sa inyo sinundra mga inquiries. Kag we are more than happy to welcome you all here sa amon sininga bulot puan diri sa siyudad sang Talisay. So sa liwat, thank you so much. Ako ang inilagad Sally Carman Trio.
2: Thank you po naman si Jessie Antolino.
1: Now it's inspired.
2: Now it's cares.
1: Abase. Thank you.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli

Sa sini nga hapon, pag-aistoryahan naton ang about sa mga tinion nga nagakinahanglan kita kaala malin sa Ginoo. Sa subo nga mga tinion, ang kinahanglan naton kaala malin sa Ginoo o kung ginatawag naton sa English nga wisdom. Ang knowledge or kaala malin sa eskwelahan, hindi ina siya enough para mag-guide sa aton adlaw nga pagkabuhi. Kadamo sa mga maalam pero ang ilang mga life decisions are destructive. When we make family decisions, choose friendships, handle finances, and respond to conflict, we need wisdom. First of all, God knows we lack wisdom. Sa ginbasa naton kagina sa James 1:5, nag-start ang verse sa "If any of you lacks wisdom." Ang mugid niyang tsakto nga description sang isa ka tawo. We lack wisdom. Even Christians lack wisdom. Even those nga abi naton mature Christians na, gaabot gid sa point nga hindi na kita kabalo kung ano ang aton himuon. God allows difficult situations specifically to remind us that we are dependent upon Him. Proverbs 3:5 and 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." True wisdom begins when we admit that we need God's guidance. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton papuri singers.

Sa sining nga hapon, ginaistoryahan nato ng about sa mga tinion nga nagakinahanglan kita kaalam halin sa Ginoo o kon wisdom. First of all, God knows we lack wisdom. Second, God invites us to ask Him for wisdom. Balikan naton ang James 1:5. The next phrase says, "Let him ask God." This is one of the most comforting invitations in Scripture. Luyag sang Ginoo nga magpalapit kita sa iya kag magpangayo sang kaalam. Abi ta kis abala nga daw natak-an ang Ginoo kon magsigi kita pangayo sa iya. But remember what James says, God gives generously. Hambal sa Matthew 7:7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you." Kadamo sa aton nga nagapangayo na lang wisdom halin sa Ginoo kung nakahimo na ta sa la nga desisyon. Pero abyan, remember this. Wisdom grows when prayer becomes our first response instead of our last resort. Lastly, God often gives wisdom through His Word. Kadamo sang pamaagi nga nagahatag langit nun nga kaalam ang Ginoo sa aton, pero ang una gidya nga pamaagi amo ang pulong niya. Hambal sang Psalm 119:105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." God may not always reveal the entire future, but He gives enough light for the next step. Kadamo sa mga Christians nga nagapangayo wisdom sa Ginoo, but at the same time, ginadeglect manila ang pagbasa sang iya pulong. Remember abyan, the more we fill our minds with Scripture, the more discernment grows, the more our thinking changes, and the more we recognize right from wrong. Kung kinanglan naton wisdom, basa kita sang pulong sang Ginoo. God never leads His children contrary to His word.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Lizarres National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kun sa Facebook Live, especially sa ila ni Merly Lumawag, Alice Melendez, Corazon Estelioso, Tristan Gulay, Rosalinda Tadena, J.R. Diaz, Elinor Doreza, Ping Saldivar, Edmond Garcia, Suzette Posadas, Ayan Tingson, Japeth Dulana, Tita Bayarkal, and Nemia Bendan. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers. Okay.

Until next time, kabay panganasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa, nga papuri. Make it a daily habit to seek God's guidance through prayer, scripture, and humble dependence upon Him. Because the wisest life is the life led by God. God bless everyone.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

Pama, how recently? Panami, but I appreciate, no? Ang mainit-init niya kape. Kung ikaw nag-inom sa kape sa sininga hapon. Okay, no? Kanayo, mag-igap sa kape nga mainit-init. And, of course, Pinoy tayo bala, no? Bisan, ulan or init. No, nagka-kape, git-kita. Actually, it is the small moments or simple moments in our life. Yeah. Kung sa diin, it can bring relaxation sa aton and a little pause sa tanan yung mga nagatinumpok ng mga ubra nato. No, may hapon dira sa aton yung mga nanay nga sako gid sa aton man dira nga panimalay. Good afternoon to you and I hope nga naka-relax ka na at this time of the day. Dugay-dugay, mag-busy naman kita sa pagpreparar naman sa atod panya puno. Hello man dira sa atod mga tatay nag-tune in diri sa Radio DYBS. Maayong hapon gid and of course sa atod dira ang mga listeners sa ilang workplaces, maayong hapon. And at this time, let us listen to beautiful music with our first song entitled Light Shines Bright with Toby Mac. Light Shines Bright everywhere we go. Music for the people.

0: panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wasto.

0: kwentong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig nga sa programang Kamalayan. Kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at tinatalakay po natin yung tungkol sa integrity. Ano po? At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga po nito. At maraming tao po ay na-overlook ang kahalagahan o importansya ng integrity. At minsan ang hindi natin napapansin, gusto natin to mula sa iba, pero ayaw naman nating i-develop ito sa ating sarili. Hindi po marapat. Ang integrity po ay napaka-importante. Yan po ay dahilan para tayo maging pagpapala sa iba at ang iba maging pagpapala sa atin para magkaroon din naman ng kaayusan ang lipunan at syempre higit sa lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alang-alang po sa mga hindi natin nakasama sa ating mga previous lessons, ay pinag-usapan po natin na pag sinabi nating integrity, ito po ang kahulugan. It means living with wholehearted honesty and consistency before God. Being the same person in private and in public, it is not merely being truthful, it is having a life that is undivided, upright, and faithful to God's ways. So, mapapansin niyo po na talagang ang sentro nitong integrity ay ang ating ugnayan sa Panginoon. Kasi marami ho ang maidudulot niyan. Una, pag sinabi nating may integrity tayo sa harapan ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan ay namumuhay po tayo na maliwanag sa atin na ang kailangan nating bigyan ng kaluguran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganong kahalaga yan. Pangalawa, ang ibig sabihin din po nito, dahil alam natin ang Diyos, nakikita yung ginagawa natin ng palihim at saka yung ginagawa natin ng hayagan. So wala tayong maitatago sa Diyos, di po ba? Kaya nga napakahalaga na pag sinaalang-alang natin yan, mawawala din yung iba yung pamumuhay, depende sa kaharap, o kaya pag walang nakakakita, o may nakakakita. Kaya ang pamumuhay po ay nagiging mas maayos. So, ibig sabihin, yung talagang pinaniniwalaan mo ay pinamumuhay mo, whether may nakatingin o wala. Kasi nga, ultimately, ay naniniwala ka rito at ito ay ginagawa para sa ating Panginoon. So, babalik tayo sa katanungan na paano ba natin i-develop ito. So, nung nakalipas po, may mga ilang gabay tayong binigay at ngayon, ang hangarin po natin, dagdagan yon. So, babalikan lang natin muli, alang-alang po sa ilang mga hindi nakasubaybay at idadagdag natin yung mga bagong prinsipyo. So, how do we develop integrity? Number one, you start with your relationship with God. So, pag pinilit nating baguhin yung behavior natin na hindi nababago ang puso natin, ay mabibigo lang po tayo. Walang magiging consistency and kung anumang pagbabago ang magagawa natin, it will just be temporary. Ang importante po, yung pagbabago begins from within. Kaya nga sa Psalm 139, verse 23 to 24, ang sabi po roon, "Search me, O God, and know my heart, and lead me in the way everlasting." So ito po ay patuloy na pagpapasiyasat ng Panginoon sa ating puso. Sabi nga sa Gospel, "Out of the abundance of the heart, the mouth speaks." So basically, ang problema ng ating salita, kung tayo ba ay tumutupad o hindi, ang problema ng ating pamumuhay, kung ginagawa ba natin consistently o hindi, ay nagmumula po sa katayuan ng ating puso. So start with your relationship with God. Pangalawa, decide your convictions before you are tested. Napaka-importante ho nito. Kasi ang idea naman pong binibigay sa atin nito, may mga times kasi ang problema nating malaki, yung bang pagka-pressured na, paghirap na, tsaka pa natin iisipin kung ano yung action na gagawin natin. Ang problema po kasi sa ganoon, under pressure or even yung sabihin na nating emotional high or emotional low, nag-iiba yung perception natin ng tama at hindi tamang gagawin eh, di ba? Kaya nga minsan yung hindi tama, nagiging ano tayo eh, nagiging parang natetempt tayong gawin at para bang nagmumukha na yun ang mas dapat gawin kasi under pressure tayo or maybe we are on an emotional high or perhaps the opposite, an emotional low. So malaking bagay po ito. Si Daniel, alam natin, one of the characters in the Bible na talagang kahanga-hanga po ang kanyang naging pamumuhay sapagkat nakita po natin sa kanya, di po ba, yung kanyang paninindigan. Imagine, ipapakain sa leon eh, di ba? Actually, kaya naman nauwi sa ganon dahil yung mga naiinggit sa kanyang posisyon at hindi sumasang-ayon sa kanyang mga paninindigan, eh gustong makuha yung kanyang impluensya at posisyon. So, nagsumikap silang makahanap ng ibabahid kay Daniel. Eh, wala silang makita. Ang nakita lang nila na ginagawa ni Daniel, he was so faithful to God that he prayed regularly. He was so predictable. So, ang ginawa ho nung kanyang mga kalaban, eh, sabi nila, mungkahi nila sa kanilang hari, walang ibang luluhuran o dadasalan kundi kayo. At ang sino mang hindi tutupad, eh, papakain sa leon. At matapos pong maaprubahan yan, alam niyo yung ginawa ng mga kalaban niya. Ang agarang ginawa ng kanyang mga kalaban ay inabangan siya. And true enough, he was so consistent na inabutan niya siyang nananalangin. They know kung saan siya hahanapin. They know what he will do. At ganun nga siya ka-consistent. So, hindi nagbago. Under pressure or even under threat, siya po ay nanatiling tapat. Bakit? Because according to Daniel 1:8, Daniel resolved that he would not defile himself. So, mas madali po na tayo ay makasunod kung yung ating posisyon ay nauna na nating dinetermina bago pa man po tayo gumawa ng desisyon. So, decide your convictions before you are tested. Okay, pwede mong halimbawa, isaalang-alang ang ilan sa mga ito. I will not lie to protect myself. I will not manipulate people to get what I want. I will handle company money faithfully. I will keep my promises. I will treat people with respect even when they cannot benefit me. Yan po ay halimbawa lamang. So when you encounter people of whatever status, dahil na predetermine mo na ganito ang iyong pagkilos at pamumuhay, pag nandun ka na sa sitwasyon, you pray that you will be able to fulfill what you have already predecided. Number three, practice small acts of honesty. Ito ho, talagang napakahalaga, no? Kasi paminsan, pag iniisip natin yung integrity, we're thinking in terms of big opportunities or big decisions. Ang reality po, yung mga maliliit na hakbang, no? Yeah, dyan tayo, eh. Kinakailangan makita yung small acts of honesty and sabi nga, small compromises train the heart for bigger compromises. Small acts of faithfulness train the heart for greater faithfulness. Kaya ang sabi po doon sa Luke 16 verse 10, one who is faithful in a very little is also faithful in much. So, kinakailangan po nating maintindihan, integrity is actually developed through ordinary decisions. And hindi lang yon, no? We create an impact even in ordinary situations if we have integrity sa ganung mga bagay. Kaya malaking hamon talaga ang integrity, ano? At wag nating isipin na sa malakihang bagay lang yan nakikita because in reality, even in small things, yung ating integrity can be displayed and can be manifested. Number four, make your private life match your public life. Ano ba ito? Kasi po, paminsan, ang tao nagbabago ng pagkilos, pag-uugali, depende sa kung sino'y nakaharap. Para bang nangyayari, lights, camera, action. Minsan sa simbahan, ganyan eh, no? Oy, nasa church tayo, ha? Bait-baitan. Lights, camera, action. So, nag-iiba yung kilos doon. Kasi nga, ang bottom line, you are performing to people not really with the intention of glorifying God. Kasi pag performance lang po, ganyan eh. Merong lugar at panahon gagawin mo, at meron ding lugar at panahon na hindi mo gagawin. But if you're doing it from your conviction, knowing that through that you will glorify God, eh wala na hong ano eh, wala na yung private or public, everything will be done properly. Yan po ang mahalaga dyan. Because you know your accountability is before the Lord. So you have to ask the question, am I the same person when nobody is watching? Because integrity means there isn't a carefully managed public self hiding behind a very different private self. Panglima po, be quick to admit and correct wrong. Alam niyo, madalas dito nagkakaroon ng problema eh. Kasi pag tayo po ay gumawa o nakagawa ng pagkakamali, tayo po ay nasa isang crossroad. Yung crossroad na yon ay pipiliin mo bang magpatuloy sa pagkakamali? Or will you finally decide to correct your mistake? Babangon ka ba o mananatili ka na lang dyan? Ang mahirap po kasi pag pinanatili mo ang isang pagkakamali, darating at darating ka sa punto na kailangan mong gumawa pa ng ibang mga kasalanan para mapagtakpan ang isang nauna ng kamalian. Kaya nga paminsan, yung pong kasinungalingan, sa halip na aminin o kaya pagsisihan, ang ginagawa po ng iba ay pinagtatakpan ng karagdagang kasinungalingan hanggang nabaon ka na ng nabaon. Di ba? Parang ano yan eh, parang utang. Umutang ka tapos, ano nangyari? Umutang ka na naman sa iba para ipambayad sa utang. Hindi ka gumagawa ng solusyon. Gumagawa ka ng hukay kung saan mo nililibing ang sarili mo. Yan po ang reality niyan. Kaya nga kailangan mabago yung mga ganyan eh. Kasi pag hindi mo binago agad, you will create bigger problems. Kaya nga ang sabi po sa Proverbs 28:13, whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So, tandaan nyo to, integrity does not mean never making mistakes. Hindi po yung hindi nagkakamali. Nagkakamali eh. It means refusing to hide them. So, acknowledge, confess, correct, and then learn. Ganda niyan. Take responsibility. Kilalanin mo na nagkamali ka. Confess, pagsisihan. Na ang ibig sabihin po ng confess, you agree with God that what I did is wrong and you change your whole life, hindi lang yung action o yung particular action na yon. And then, you correct and learn from it so that it will not happen again. So number 6, surround yourself with people who will challenge you. Ito ho yung accountability. Tandaan natin, accountability protects integrity. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run away from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living and enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Tatlong bagay po yun eh. Anumang bagay na magdadala sa'yo papalapit sa pagkakasala, lumayo ka dyan. Takbuhan mo yan. Run away. Ilaan mo yung sarili mo sa righteous living, faith, hope, and love. Sapagkat yan po ang mas marapat. At pangatlo po, enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Ang ibig sabihin po nito, hanapin mo yung tao na magpapadali sa paggawa ng tama. Hindi yung mga tao na magpapadali sa pagkakasala. Kasi paminsan yung binabarkada natin o yung hinahayaan nating may say or influensya sa buhay natin, eh kabaliktara naman ng mga ano eh, nang gusto nating mangyari o gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Hindi ho pwedeng ganon. Kung gusto nating tayo ay lalago, magbabago, at makakasunod sa kalooban ng Diyos, you have to be serious in making sure that the guardrails will be there to protect you. Ano yung guardrails na yon? Yung tamang tao. sa Proverbs 27:6, no? Ang sabi ho ron, faithful are the wounds of a friend. Wounds of a friend, no? Nasaktan ka ng kaibigan. Pero alam nyo, napakaganda yun eh. Kasi sa totoo lang, ang mahirap na klase ng kaibigan yung ika nga, mahuhulog ka na sa bangin. Pinanonood ka lang. Kaibigan ba yun? Eh, of course, hindi lahat yung literal na bangin. No? Yung iba ho ay bangin ng pagkakasala. Yung iba ho ay bangin ng kapahamakan. So sometimes, may mga tao talaga na hindi nila kayang tanggapin na manonood lang sila habang ginigiba mo yung buhay mo. So gagawa sila ng paraan and sometimes even to confront or rebuke you so that you will change. And we have to appreciate such people kasi sila po yung makakatulong sa atin. E paminsan po, kung ano pa yung nakakabuti pero nakakasakit, yun ang minamasama natin. Samantalang yung pong hindi nakakabuti pero nagtotolerate, yun naman ang ginugusto natin. Di ho ba? Kailangan isipin natin, ano ba yung marapat na maranasan ng isang tao? Ano ba yung tama na dapat nating malaman? Hindi po yung itotolerate po tayo. Sabi nga dun sa full version ng passage, wounds from a friend can be trusted but an enemy multiplies kisses. No? Ibig sabihin eh, yung halik ng kaaway, wag mong i-take na okay. Dahil ang reality po, mas mainam yung masaktan ka ng kaibigan kaysa purihin ka sa kamalian mo ng isang kaaway. Surround yourself with people who will challenge you. They will make sure that you will grow. And then number 7, depend on the Holy Spirit. Tayo po'y manangan sa Holy Spirit. Because integrity is not produced simply by stronger willpower. Hindi po ito nakukuha nung dahil ginusto mo lang, magbabago ka. We have to remember it's a spiritual warfare. Sabi nga, we battle not against flesh and blood. And at the same time, in Galatians chapter 5, verse 17, we are reminded that we have a sinful nature. At yung gustong gawin ng ating sinful nature is the exact opposite of what the Spirit wants. So these two forces are constantly fighting each other, laging naglalaban. So we need the transforming work of God in our lives. Siya po ang tutulong sa atin. Yung ating kamalian sa mga desisyon, yung ating pagiging marupok sa mga temptations, pagkukompromiso, lahat yan eh, nakaugat sa kahinaan ng ating spiritual life. So if the spiritual life is okay, then mas malaki po ang panglaban natin sa ating mga kahinaan. If the spiritual life is not okay, then magiging mahina tayo laban po sa mga bagay na ito. So, mahalagang balikan yun eh, yung spiritual foundation. Mahalagang balikan kasi yung kapabayaan po natin dyan, minsan dahil sa kaabalahan, minsan siguro nakakalimutan natin o hindi natin priority kasi hindi natin naiisip yung epekto eh. Di ho ba? Halimbawa, may mga tao mahilig magpuyat. No, hindi kasi sila naiisip yung epekto ng pagpupuyat. Hanggang bumagsak ang katawan at magkaroon ka ng kung ano-anong mga karamdaman, dun mo nare-realize yung importansya. Sa spiritual life, maraming consequences po ang hindi pamumuhay ng tama. At ang ayaw natin, umabot pa tayo sa punto na pagdurusahan natin itong mga consequences na ito bago pa man natin itama. So ang malaking challenge po, mga kapatid, is to make sure na mamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, lumakad tayo ng may katuwiran sa harapan ng ating Diyos. At pag maayos ang spiritual life, magbubunga po yan ng kaayusan sa ating posisyon, integrity sa ating desisyon, sa lahat ng ating ginagawa. Kaya dyan talaga papasok yung hamon. Kaya po mga kapatid, babalik at babalik tayo doon sa mahalaga po ang integrity. If we want to glorify God, consistency in our walk, in our talk, in private, in public is essential. If you want to be a blessing to society and change yung kultura natin, consistency is very important. Hindi ho pwede yung aayon na lang tayo sa takbo ng mundo. Eh, kaya nga ho nagkagulo-gulo dahil ganun eh, di ho ba? Umayon na lang tayo ng umayon. We did not resist and we just allow things to basically overtake us. And as a result, we suffer the consequences. At hindi lang tayo. Tandaan nyo to, whatever we don't fight for our generation, we pass on to the next generation. Ano mang hindi natin nilabanan sa henerasyon natin, pinapasa natin sa susunod na henerasyon. Yan po reality niyan. Kaya hindi lang po tayo apektado niyan. Ang reality po, meron tayong mga lilikhaing mga setbacks, more difficulties for the next generation because of our inaction or wrong actions. Kaya tandaan niyo po, pagdating sa integrity, the goal is not simply to try harder to become a good person. It should be, Lord, transform my heart so that doing what is right becomes an expression of who I am in Christ. Lord, transform my heart so that doing what is right becomes an expression of who I am becoming in Christ. Kaya mga kapatid, naway magsilbing hamon, paalala sa atin ito, at isipin natin, how can we develop this integrity and let us make action plans on how to truly grow and how to be intentional in developing integrity in our lives. So nawa po maging hamon, paalala at pagpapala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, at patok na negosyo.
4: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
5: Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Dito po, kapartner po naman natin ang Business as Mission Philippines. At ngayong araw po ay kasama po natin ang mag-asawang Lester and Rachel Miranda. Magandang araw sa inyo.
6: Magandang araw po.
7: Good morning po.
5: Lester, may babatiin ka?
7: Binabati ko po yung mga brother and sister ko po sa Bread from Heaven and sa pamilya ko po sa Las Piñas.
5: Si Rachel?
6: Hello po sa family ko, kay Mama, Papa, and sa mga kaibigan ko.
5: Okay. Ang kanilang business ay?
6: Auto supply and services po.
5: Sa area ng?
6: Las Piñas City.
5: Ayan. At mga kaagapay, ito ay bagong couple ang ating feature. Kaya syempre, gusto natin din malaman yung love story nila. Pwede ba naming malaman paano kayo nagkakilala?
6: Nagkakilala po kami ni Lester year 2018, nung first year college kami. And then
5: anong course niyo?
7: Financial management po.
5: Financial, parehas kayo.
6: Yes po, okay. BSBA major in financial management.
7: Classmate po kami.
5: Saan kayo nag-aral?
6: Sa DF Camp po. Dr. Filimon C. Aguilar Memorial College, Las Piñas.
7: Kami po yung mga scholar ni Mayor Nene po.
5: Wow! Scholar ng bayan pala.
6: Yes, scholar ng bayan.
5: Tapos?
6: Yan, eventually po, naging kami second year college.
5: Aba, niligawan mo agad si Rachel?
7: Yung 2018 pa na po nililigawan ko na lumalabas-labas kami. Uh-huh. Tapos nung nag second year kami, 2019, doon niya na po ako sinagot. Noong 2019 po.
5: Medyo matagal pa ang hintayan.
6: Yes po.
5: Mm-mm. And kumusta yung naging relationship niyo? Okay naman ang family?
6: Nagsisimula po kami, medyo mahirap din sa situation po namin kasi dati hindi pa po siya Christian that time.
5: Mm.
6: Yun. And hindi pa din po ako pwedeng mag-boyfriend nun.
5: Aba.
7: Grabe din po yung pinagdaanan namin nun eh. Kasi
5: gaano ka grabe, Lester?
7: Ano pa rin po, magiging kami tapos mag-iwalay nun kasi nga gawa nga na...
5: Illegal.
7: parang mga ganun po, illegal po. Kasi gawa nga na Christian po kasi siya. Tapos syempre, ang inaanap niya rin na gusto niya makarelasyon, Christian din po.
5: Mm. Mm. Eh, paano mo na-share sa iyong magulang?
6: Hindi ko pa po yung na-share kaagad.
5: Mm-hmm.
6: Pero eventually po, nalaman na din nila. Kasi nag-start po na dinadala ko na din si Lester sa church namin. Sa bread.
5: Mm-hmm. Napansin na nila, bakit mo dinadala to sa church?
6: Opo.
5: Oo.
7: Napansin din po nila nang late na na-uwi. May time din po na sinusundo na siya ng father niya po sa school. Para lang. Pero, yun, napagdaan na naman, nalampasan naman po namin.
5: Eh, kailan kayo naging legal noon?
7: Nung 2019 po, nung mismong sinagot niya ako, alam na rin naman po ng parents niya po yun.
6: Kasi hindi naman po ako nagtago nung relationship po namin.
5: Siyempre, may mga paalala lang ang magulang.
6: Yes, and then, nag-start po si Lester umattend ng church, umattend ng YPF Fellowship. Fellowship, yung mga ka-age namin.
5: Mm-mm.
6: And then, dun na nag-start yung journey niya sa relationship kay Lord.
5: Ayan. Pwede mo ba ikwenta sa amin yung journey ng relationship mo kay Lord?
7: Yes po. Bali, umpisa po nung nag-church ako, syempre.
5: Evangeligaw.
7: Hindi, opo. Syempre, di natin maiwasan talaga yung dahilan mo talaga ang bakit ka magsimba kasi in-invite ka nga niya. Kasi once na hindi ka umatin, magagalit.
5: Wala kayong date.
7: Oh, walang date eh. Parang ganun.
5: Mm-hmm.
7: Umpisa po, nahirapan ako i-adapt kasi syempre nakasanayan ko po na tutusin po talaga, dati kasi nagsisimba lang ako kasi kailangan magsimba.
5: Mm-hmm.
7: Parang sa tingin ko, required magsimba, ganyan.
5: Mm-hmm.
7: Pero nung nasubukan ko po magsimba, tapos mag-youth o YPF fellowship po, parang mas naintindihan ko po at mas nakilala ko po si Lord.
5: Mm-hmm.
7: Dati po kasi kilala ko lang si Lord. Pero ngayon po kasi, iba na po kasi, kinikilala ko na po si Lord.
6: Mm-hmm. Kumbaga may relationship na po siya kay Lord.
5: At ang mahalaga doon na nag-involve ka sa youth fellowship.
7: Yes po, na-shock din po ako na syempre, kay dadang ko po, pero yung mga nagpe-praise and worship po sila, nagsha-sharing sila ng mga testimony nila. Kaya nung pinakaunang atin ko po,
5: culture shock ka.
7: Yes po, parang ganun. Mm-hmm. Kaya nung unang atin ko po talaga ng YPF noon, nagsabi talaga ako na hindi mo na ako makakapag-share kasi hindi ko po kaya.
5: Mahiyain ka, Lester. Oo.
6: Big step niya po, nandito siya ngayon.
5: Ah, talaga ba? Parang hindi naman. Pero magandang nakakatuwa na ang Lord, binabago niya talaga yung motibo ng tao, ina-align niya sa kanyang kagustuhan.
7: Yes po.
5: Mm-mm.
7: And malaki din po talaga yung, napansin ko rin po na malaki na rin po talaga yung pinagbago ko compare po sa dati. Kasi,
5: ano ba yung pinagbago mo nga? Sige nga, malaman natin.
7: Nung high school po kasi talaga, aminin ko parang sobrang kulit ko po talaga eh. Tapos, siguro magsisimba lang po ako, pag birthday lang, ganyan, nakasanayan ko po. Pero ngayon po, iba na po eh, parang sa every Sunday, nasa utak ko na po talaga na kailangan ko humatid ng simbahan, ganyan. Kailangan po magdesal, kailangan magbasa ng Bible.
5: Hindi as requirement.
7: Hindi po.
5: Kundi dahil mahal mo ang Panginoon.
7: Yes po.
5: Mm-mm. And gaano nakatulong yung pananampalataya sa inyong dalawa, Rachel?
6: Nakatulong po yun sa journey po namin together. Kasi madami din pong challenges na pinagdaanan eh.
5: Mm-hmm. Gaya ng?
6: Sa business po.
5: Mm-hmm. So, nakapagtapos kayo ng pag-aaral na nanatili kayo, no? And ano yung mga pinasok nyo na negosyo Sabay ba yung pagnenegosyo o hiwalay kayo?
7: Bali, ano po kasi niyan eh. Nung nagka-pandemic po.
5: Graduating.
7: Then, nung hindi pa po. Parang second year po
6: second
7: kasi
6: year college nagka-pandemic po. Nagpandemic po.

0: ba? Kasi naranasan po namin na siya, dati po baker siya eh. Baker po siya dati. Tapos habang ako naman po parang delivery rider niya.
1: Wow, tandem.
0: Pero may din, may pinapasukan po kaming company noon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may times din po na
1: ito ay during the pandemic.
2: Yes
1: niya?
2: Po.
1: Aba, so, nag-aral ibig sabihin, po kami. Working student kayo.
2: During that time po kasi nag-stop po yung school namin eh. Kumbaga wala po kaming class.
1: Oo nga no, parang modules lang magsasubmit. O totally wala.
2: Totally po wala nga, talaga.
1: Naalala ko
2: so,
1: na yung March
2: ito. Hindi parang hindi naman po kami pwede magstay sa bahay lang na walang ginagawa for the long
1: Pero may
2: time.
1: Business yung family mo?
2: Wala po.
1: Wala, walang business. So ito talaga yung sinubukan mo.
2: Yes po.
1: Nag-bake ka ng ano?
2: Ng mga breads, cakes, ganyan po.
0: Parang naging side hustle po namin yun. Hanggang sa nag-aral na rin po kami. Hindi, nag-aral na ito
1: Na-continue
0: na rin po yung pasok. Napagsabay po namin yung work at saka online class.
2: Yan
1: buti po. May motor ka.
0: Yes po, meron naman po.
1: Okay.
2: Yan po. So habang...
1: Masipag nyo.
2: So pero nung time po na yun, nag-break po kasi kami.
1: Ay?
0: ang hirap po pumuntahan kasi nag-iwalay po kami, nag-lockdown. Imbis na masuyo ko po, hindi po ako makalabas. Kaya ilang buwan din po
1: tinulungan
0: kami talaga.
1: Tinulungan ka ng lockdown. Na-lockdown ka talaga,
0: yes po.
1: Totally.
2: Po talaga. Pero nung ako po yung
1: nauna... Teka, ba't nag-break?
2: Ano po kasi, bata pa po kami noon, madami immature. Ano lang po, hindi pa po kami matured that time.
1: Ikaw nakipag-break?
2: Opo, lagi.
1: Lagi. Parang matagal hindi nang isang yun. Beses.
2: And kasi ano din po ako eh, parang nagda-doubt, ganyan, kasi nga po wala po siyang relationship kay Lord, ganyan. Pero ngayon po okay naman na ako po yung unang pumasok doon po sa part-time job na yun as a baker.
1: Mm-hmm.
2: And then, nagulat na lang po ako. Kinontak po siya ng mother ko para para tulungan po siya na
1: mag-rider.
2: Opo, mag-rider and maka-earn din po ng money that time. Magkaroon siya ng work.
1: Pero break kayo nito.
2: Opo.
1: Ah, kaya si mother ang nag-contact. Wow! Boto sa'yo si mother.
2: So, parang nagtataka po ako noon na bakit ganun? Sobrang naglalimalayo na ako sa kanya. Nilapit mo naman.
1: So, in short, nagkabalikan.
2: Apo.
0: Pero matagal pa po nun.
1: Mga months.
0: Months din po. Bago kami nagkabalikan. Tapos yun, natuloy-tuloy na po.
1: And then, ano nang nangyari sa business mo? So, naging part-time baker. Nakapagtapos kayo ng pag-aaral.
2: Yes,
1: tapos...
2: Po. Habang nagbe-baker po ako, yung same owner po kasi nung company po na yun is may family business din po sila na planters, yung mga pots po.
1: Mm.
2: And if you remember po nung pandemic, uso
1: plantito
2: po yung...
1: Plantito and plantita.
2: Opo, uso po yung plantito and plantita, mahilig po sila sa mga plants. And dun po ako nagka-opportunity na magbenta din ng planters.
1: Okay.
2: Yun. Pero bago po yun, yung sister ko po talaga yung nauna mag-sell ng planters.
1: Ano yung planters? Yung mga mali?
0: Concrete pots po.
1: Ah.
0: Yung mga malalaking paso po.
1: Okay.
2: Yun po.
1: Alam ko lang yun, mani.
2: Yun po. And then, nagulat po ako kasi nagkaroon po siya ng commission that time.
1: Medyo, kumita si ate.
2: Kumita po siya yung sister ko. And then, medyo malaki din po yung commission that time. And then, parang nainggit po ako sa kanya na kaya ko din yan eh. Kaya magbebenta din ako. Kasi sabi ko, parang kaya ko din yan. Kaya magbebenta din ako.
1: Nag-live selling ka?
2: Hindi naman po, pero online selling lang po.
1: So, kumusta yung planters?
0: Tapos yun
1: na,
0: po.
1: Ano, naging sparring partner ka rin sa planters?
0: Parang ano po, yun, kung may motor naman po ako, bali sinasamahan ko po siya pag kailangan ng ocular.
1: Okay.
0: Na experience nga po namin na pumunta kami ng Quezon, naka-motor lang.
1: Wow.
0: Tapos na-stuck kami sa may tunnel sa EDSA, sobrang init.
1: Ooh.
0: Pero na kaya na naman po namin 'yun.
1: Bakit na-stuck?
0: Sobrang traffic po.
2: And that time Christmas 'yun eh.
0: Oh, Christmas,
2: Christmas
0: din
2: rush.
0: Po.
1: Grabe, motor kayo, hindi kayo nakasingit, yes, ano? Matindi ang traffic.
0: Opo, at saka sobrang init po kasi nasa tunnel po, nasa ilalim po kami.
1: Mm.
2: Pero nung nagsisimula pa lang po ako magbenta ng planters, couple of months po, medyo nahihirapan ako.
1: Mm-hmm.
2: And then, pero hindi po ako nag-give up noon. And then, kasi na-

0: paano mahirap sa pagbenta ng planters?
1: Kung paano po merong bibili po sa iyo? Kung paano po sila mag-order? Paano
0: ang mga bumibili ba? Kasi malalaki. Parang mga company ba o mga bahay?
1: That time po, mga residential clients po yun. Pero unti-unti po natutunan ko kung paano mag-sell online. And then nung nandun na po yung breakthrough na yun, na nagkaroon ako ng client and sunod-sunod na po siya until now.
0: And yes, Lester.
2: Yun po, yung simula nung nagbebenta na siya, pinagpatuloy niya po yun hanggang mag-graduate kami. Tapos nag-graduate na po kami, doon na po siya nakaipon. Para ito pa rin yung pangarap ng papa niya na makapagpatayo ng auto supply.
0: Wow. Panganay ka ba, Rachel?
1: Pangalawa po.
0: Pangalawa, pero ikaw yung tupad pangarap ng tatay mo.
1: Yes po.
0: Oo. Siyempre, ang medyo malaking puhunan yun, auto supply eh.
1: That time po, konti lang po yung nasave ko that time kasi... super bata pa po ako noon and wala pong nag-guide sa akin kung paano mag-manage ng money. So medyo magastos.
2: Yes po.
0: Paano ka tumulong, Lester, sa business ni Rachel?
2: Bali po, nung pagka-graduate namin, si Rachel po kasi na-plan niya na naitayo yung auto supply. Tapos po ako pagka-graduate, siyempre, pag-graduate mo, gusto mo na maghanap ng trabaho. Sabi ko sa kanya, habang naghanap po ako ng trabaho, tulungan muna kita sa mga... Kami nga po nagpipintura noon sa auto supply, kami yung nag-asikaso. Yun, dun po. Tapos, habang naghanap po ako, tapos sinabihan niya ako na doon na lang daw po ako mag-work. Pero sabi ko, siyempre, ako may gusto naman akong trabaho. Sabi ko, tingnan ko muna kasi tutulungan na lang muna kita habang naghanap po ako ng trabaho.
0: Baka kasi maliit ang sweldo mo, Rachel.
1: Yes, but that time po sabi ko sa kanya, dito ka na lang, same lang naman yan. Parang same lang naman yan kung anong isasahod mo doon sa iba, sasahodin mo din dito sa akin.
0: Baka kaya mong tapatan.
1: Pero that time po, ang salary lang niya po or parang allowance lang, $350 a day as a fresh graduate.
2: Pero sa akin naman po, wala naman sa akin yun. Sabi ko nga po sa kanya, wag niya na akong saudan kasi syempre, love ko naman po siya. Help ko na po sa kanya yun. Sabi ko sa kanya, di ko naman na kailangan ng
0: sweldo, allowance. Kasi,
2: nung time na din po kasi noon, parang nagbenta na rin po ako ng pats parang kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, help ko na lang po. Hanggang sa tumagal na po, doon na po.
0: Doon ka na. Okay. So, naging nag-flourish yung negosyo ninyo.
1: Yes.
0: At sabi mo nung una, may gastos ka. Lahat ng mga gusto mong bilhin, binibili mo. Kasi nga, negosyante ka na eh. Yun na yung arrive mo, diba? Hanggang sa naging bahagi ka ng business as mission.
1: Yes po. Sakto po that time, nung tinatayo po namin yung business na yun, nung nag-open na po kami, kasabay din po yun yung nag-start yung fellowship sa church po namin. Hindi pa po sa akin na-introduce yung BAM that time, pero nag-start po kami sa church as BBSF, Bread Business Steward. Yes po. Doon po kami nag-start. Bago po kami mag-start kasi ng auto supply and service, may nag-business po din kami noon ng chicken wings.
0: Parang daming yung palang business.
2: Yes po. Pero ano lang naman po, online lang po sa bahay lang.
0: Ano ginagawa sa chicken wings? Binibenta lang?
1: Yes po. Flavored chicken wings po yun.
0: Ano, niluluto?
1: Apo, kami po yung nagluluto.
2: Yes po.
0: Si Lester ba nagluluto?
1: Apo. Kami dalawa po yung nagluluto kasi...
0: Grabe, ang dami yung negosyo. Parang siya mang anak nyo.
2: Hindi po. Ano lang po kasi talaga kung ano yung opportunity na ibigay ni Lord. Kinuha din po.
0: So ito yung sa gitna ng nagtatayo ka ng auto supply, meron kang planters na online, tapos may chicken.
1: Yes po, may chicken wings. Pero nung nag-open na po yung auto supply namin, na-stop po yung chicken wings kasi need po namin mag-focus na
2: sa auto supply.
0: Sa auto supply. So ito yung mga time na nakaka-attend na kayo ng...
1: BBSF po.
0: Yes, ng stewardship. Ano yung mga natutunan ninyo na in-apply ninyo sa larangan ng pagninegosyo?
1: Ang natutunan ko po personally is not everything na meron kami or meron ako is pag may-ari namin.
0: O, oh, di na-confront ka agad doon.
1: Opo. Pag may-ari namin. And kay Lord po nang gagaling lahat yun. And kahit ano man po yan, like money or things, kung binigay po yun sa iyo ni Lord, kailangan mo pong maging good steward doon. And gamitin mo po talaga sa tama and sa mga bagay na magpapaglorify kay Lord.
0: Mm-mm. Ano yung mga application na ginagawa ninyo sa auto shop?
1: Yun po. Ang application po namin doon is yung sa auto supply po kasi madami pong uso din po doon yung under the table.
0: Mm.
1: Kumbaga parang meron
0: paano
1: pong
0: nangyayari yun?
1: May mga customer po kami na bumibili sa amin.
0: Halimbawa, mekaniko.
1: Opo, mekaniko
0: tapos
1: po.
0: Tapos nagpagawa sa kanilang sasakyan. Mm. Okay, oo.
1: Meron pong customer kami na bumibili sa amin. Minsan po, gusto nilang mangyari is magta-top up po dun sa resibo. Pero ang original price lang naman po yung babayaran nila.
0: Kumbaga, so halimbawa, 4,000 magiging 4,500?
1: Opo. Higit, for example po, 4,000, minsan po, dinodouble po.
0: Ay, ganun. Oh. Sobra-sobrang top up sobra naman po. Yan.
2: Kaya laking pasalamat din po namin sa VAM nun eh. Kasi dahil din po sa VAM, sa BBSF po, doon po kami nila doon po nila kami naturuan kung ano yung tama at mali po.
0: Mm-mm.
2: Kung paano maging tapat po sa business na binigay ni Lord. Kasi syempre nakakaya naman po business ni Lord yun. Tapos maluan po ng mga ganun.
0: Mm-mm.
2: Naging challenge din po sa amin yun kasi syempre may mga ibang shop po kasi sa area namin na open po sila sa ganun.
0: Mm-mm.
2: Minsan nasasabihan pa nga po ako kasi ako po lagi kasi nasa harap ng store.
0: Ikaw yung nagre-resibo.
2: Tapos nakikipagkwentuhan po ako sa mga ibang business. Sinasabi nila, payagan mo yung ganyan kasi para bumalik sila sa iyo. Pero syempre, yung sa sinasabi ng BAM, mali po yun.
0: Mm-mm. Yung sinasabi ng mga ibang negosyo ay pumayag ka na magpa-top up, pumayag ka na magkompromiso ka sa resibo para
1: po
0: bumalik sa iyo yung
1: yes
0: kliyente.
1: Po. Kasi kung hindi daw po namin gagawin yun, wala na daw pong bibili sa amin. Yan.
0: Tama ba yun? Totoo ba yun na naranasan na ninyo? Paano ang ginawa ninyo na, ano ang game changer ng inyong auto supply?
2: Tiniwala na lang po namin kay Lord po talaga yung lahat eh. Kasi kay Lord naman po talaga yung business na yun. Basta gawin lang po namin yung tama.
1: Mm-mm. And sa way po ng pag-service namin, talagang we work with integrity po na kung ano pong sira ng sasakyan, yun lang po talaga yung gagawin. And hindi po mag-imbento ng sira, ganyan. Hindi po mag-overprice. And talagang meron pong transparency po dun sa mga customer.
0: Mm-mm. At ang maganda dito, yung tatay mo yung mekaniko.
1: Opo.
0: Tapos kayo yung nagtitinda, no?
1: Opo.
0: Paano kung halimbawa, isang, syempre, hindi naman natin mafi-filter lahat ng bibili. May mga pagkakataon pa rin na magsasabi sa inyo. Paki-doble mo na lang to, bibigyan na lang kita, 'di ba? Mm-hmm. May ganun. Tapos kapag sinabi yung hindi, paano niyo nire-reject yung ganong offer? In a nice way.
2: Sa akin po ang sinasabi ko po ano eh, hindi pwede kasi po nakatax yung resibo namin.
0: Doon pa lang, oh.
2: Sinabi ko po na sa kanila na intindihan na po nila. Eh.
0: Okay. Tapos reflected.
2: Sinabi naman po na isulat na lang daw sa papel, hindi rin po kami pumapayagawa nga na kasi baka mamaya magtanong po sa amin yung may-ari ng sasakyan, yung pinaka-owner po, pares po kami makakaroon ng problema.
1: And hindi din po talaga namin tinotolerate po yung ganun. Sometimes po, may mga agent naman po na lumalapit sa amin. Doon po kami nagbibigay pero as commission na po siya. Kumbaga kami po yung may control sa commission po na mabibigay namin sa kanya. Yun na lang po yung way na ginagawa po namin para meron din po silang makuha po from us na. Hindi na po nila itatop up dun sa boss po nila, ganyan.
0: Okay. So, bibigyan nyo na lang sila ng commission.
1: Po. At least it's ano po, legal.
0: Oo. Legal at malinis.
1: Opo.
0: Oo. Nung simula ng in-implement nyo yung ganyang principle, nagkaroon ba ng pagbabago sa kita ninyo? I mean, lumiit ba yung kita nung itiniwala nyo sa Panginoon na this business is for the Lord and it will operate with integrity?
1: Hindi naman, hindi po siya nagbago. Kasi naniniwala din po ako na it is really the Lord, the one that will bring customers po sa amin. And pinipipray din po namin yun everyday na yung mga customer po na bibili sa amin, mga customer po na magpapagawa sa amin, it's really from the Lord na siya po yung magsusupply po sa amin ng customers. And so, yun po, hindi naman po kami masyadong nag-aalala.
2: Yes po. Pinagkatiwala na po talaga namin kay Lord yung mga ganun pong bagay.
0: Mga competitor, sabi mo nga sa paligid ninyo, maraming ganun. Ano ang view mo doon, Lester?
2: Sa akin po, hindi ko na rin po sila masyadong pinakinggan sa mga payo nila sa akin. Kumbaga, kung ano payo nila, labas na lang po sa kabilang tenga talaga. Siyempre, mas nangingibabaw po sa akin talaga kung ano yung tama. Yun po.
0: Ano, bukod sa yung mga ganyang klase ng challenge, ano pa yung kinakaharap ninyo bilang mga bata na negosyante?
1: Yun po. Siguro po struggle po sa pag-manage ng tao.
0: Oo, kasi yes, bata po kayo, no? Oh.
1: Kasi bata po kami and mas matatanda po yung employees namin. Pero nire-remind na lang din po namin yung isa't isa na we have to be firm. And we have to set things in order. Kasi if papabayaan po namin and magpapa-overcome po kami doon, hindi po namin maalagaan yung business na yun. So, ayun po. And also, recently lang po na-experience namin kasi tumaas po yung gasoline.
0: Diba? Oo.
1: And month of April po yun, tumaas yung gasoline. And then, kinasal po kami ni Lester March 2026. After po nun, yun po yung siguro masasabi ko pong major problem na na-face po namin. That
0: alin, yung kasal?
1: Yung tumaas po yung gasoline.
2: Parang naging ano po namin yun. Parang naging challenge po namin yun.
0: Agad ano? Agad,
2: bilang mag-asawa
0: po. Yan?
2: Kasi tumaas po yung gasoline na diesel.
0: Ano effect nun sa inyo? Yung supplies, yung materials?
1: Hindi po. Yung mga customers po, almost a month, 1 month po kami walang customer.
0: Sa bagay, iisipin pa ba nila yung mga supply? Ano,
1: yes po, kasi yung iba po, iniiwasan nila gumamit ng sasakyan. Oh. Yung yes iba po naman po, hindi na po muna sila magpapa-maintenance kasi magastos po yung gasolina and magastos din po yung pagpa-maintenance. Kaya wala po kaming customer that time. Yung time po na yan, katapos lang po ng kasal namin. Tapos, syempre po, expenses, ganyan. May expenses po kami dalawa. And then, yung shop din po, tuloy-tuloy lang din yung expenses noon. Kahit walang customers, ganyan. Kasi yung sweldo.
0: At may tao.
1: Yes po, yung sweldo ng mga tao, yung mga suppliers po namin na kailangan bayadan. Yun. But by the grace of God, sinustay niyo naman po kami. Hindi po namin talaga ma-imagine kung paano, pero never po nagkulang. Kumbaga, sapat lang po for that day. And I remember na yung prayer ko po talaga kada gigising ako before I start the day na Lord, give us this day our daily bread. Daily bread po. Kasi yun po, yung sapat, hindi kulang and hindi sobra. And then eventually po, na nagpasa naman po namin.
2: Nagpasa naman po.
0: Praise God. Yes, anong ginawa ni Lester noong mga panahon na yun? Siyempre, ikaw na ang head of the family.
2: May kaati na hindi po siya sa stress na. Hindi, joke lang po. Bali, yun po. Na-stress din po kasi noong time na po yun, parang naisipan ko na rin po na umalis ng shop. Kasi siyempre, dagdag pa sa ho din. And need ko rin po mag-provide para sa amin dalawa. Kaya sabi ko sa kanya na subukan ko pong mag-apply ng trabaho. Pero nung katagalan naman po, at least buti po nakabawi naman.
1: Yes po. And yung mga sumunod na buwan, dumoble po yung ano, pasok bumawi po sa na. Amin. Bumawi po talaga. And first time lang po sa business po namin na nagkaroon ng extra.
0: Oh, praise God.
1: Oh, po. Praise God po talaga.
0: Talagang ano, nagmarka din yung panalangin ninyo na give us this day our daily bread.
2: Yes,
0: very humble prayer ng isang negosyante na umaasa sa Panginoon.
1: Mm-hmm. Yes. So, ayun po, na kahit ano pong mangyari sa amin or ano pong mangyari sa business, kahit ano pong i-face namin every day, we will not be shaken.
0: Amen.
1: Kasi meron po kaming solid foundation na si Lord.
2: Yes po.
0: Siyempre, di ko patatapusin yung episode na to na hindi namin nalalaman yung kwento ng paano kayo nag-prepare ng kasal.
2: Sige.
1: yun
2: po. Siguro, napag-uusapan na po namin ni Rachel noon na gusto na namin magpakasal.
0: Ilang years kayong steady?
1: 6 years po.
0: 6 years, oh.
2: Pero po kasi noong time na yon si Rachel may ano siya sa akin. Sabi niya, kung mag-propose daw po ako sa kanya, gusto niya na po malaki yung bato daw.
1: Hindi naman po. Noong time po kasi na yon uso yung online, yung engagement ring na
0: 200 pesos na engagement ring. Oh, ayaw mo nang ganun, binalaan mo na siya.
2: Nagtatalo po kami. Parang ano
0: Lester,
2: po kami.
0: Ha? Wag ganun,
2: sa kanya, wala naman po sa presyo. Pero sabi niya
0: hindi,
2: naman.
0: Hindi, meron yun, di ba? No, Rachel. Ano wala sa presyo yun? Meron yun.
2: Pero nung ngayon po, sa napag-usapan po namin, eh, ako wala naman po akong ipon nung time na yun. Mm-hmm. Kumbaga saktuan lang din po sa pangangailangan. Nag-pray po kay Lord noon na, Lord, kung gusto mo na kami ni Rich matuloy, ikaw na bahala. Tapos nung time na po yun, binigyan ako ng ano ni Lord, ng income talaga na.
0: Wow.
2: Kakasya po, tasingsing na gusto niya. Nagsusukat na po kami.
1: Pag
2: pupunta po kami sa Ongpi, nagsusukat na po kami. Tapos sinasabi niya po sa akin kung anong
0: ito
2: gusto niya.
1: Ito yung gusto ko. Ganda yung gusto ko.
0: Very good ka. O, tapos, yun ang pinuntahan mo.
2: O, yun po. Buti nga po, meron po doon na kasukat niya talaga ng gusto niya. Binili ko na po nung araw na yon. Tapos, pagkabili ko po, naganda po ako para magsabi doon sa parents niya. Buti po, umayag eh. Pinayagan naman po ako. Tapos nag-propose na po ako sa kanya ng time na yun.
1: Yun. And doon nag-propose po siya, ang meron lang po talaga is yung pambili ng sing-sing.
0: Wala na.
1: Opo, wala na. Sa'yo. So, prayer po talaga namin na, ayun, nag-trust na lang po kami kay Lord. Nag-trust po kami kay Lord na siya na po yung magpo-provide ng the rest na need namin. And we really prayed po talaga sa magandang wedding, ganyan. And
0: the Lord has given that.
1: Yes po.
0: Wow,
1: and nag-hold po kami sa truth na the one who provided the ring will be the one to provide po yung all the needs po namin.
0: Amen.
1: Sa wedding.
2: Nagulat din po ako noon yung wedding po namin. Hindi po talaga yun yung in-expect ko na kasal. Kasi yung in-expect ko po na kasal, yung parang hindi ko po talaga ma-imagine yung kung paano namin na ano yun
0: nabuo.
1: Yes, kasi natandaan ko po, umiiyak pa ako noon kasi meron akong gustong wedding dress, ganito yung wedding dress na gusto ko. Pero syempre mahal po yun, ganyan.
0: Ano nangyari?
1: Pray and quiet time, and then the Lord spoke to me na he can dress me beautifully. Kung paano niya din dress yung mga halaman,
0: ibon,
1: ng magagandang bulaklak, kung paano niya binigyan ng pagkain, yung mga ibon.
0: Mm-hmm. So, nakuha mo yung dream dress mo.
1: So, sobrang grateful po talaga namin noon kung paano po nag-provide si Lord sa amin that time. And yun din po yung pruning season namin. Na madami din pong challenges nung preparation po namin. Muntikan pa kami maghiwalay na naman.
0: Ayan.
1: Doon po talaga... Sinubok
2: din po kami ni Lord.
1: Yun po talaga yung nagpatibay po ng relationship namin. And nagtanggal ng mga...
0: Doubts.
1: Nagtanggal ng mga doubts. Kasi ako po, 26 pa lang po kami. And... as someone po na nag-build po ng business, ganyan. And madami pa akong gustong pangarap, gustong mangyari, gustong gawin. And then, magkakasal na kami. So parang may doubt po and fear sa heart ko. Pero doon po ako natagpo ni Lord na to have faith, faith over fear ngayon.
0: Amen.
1: Na siya na po yung bahala sa amin. Mm-mm. And we will dream together.
0: Yun, ang maganda doon. Yeah. Sabi nga ni Lester, yung burden mo, hati na siya. So, yung problema mo, hati na sa dalawa. Okay. Oo. And salamat sa Panginoon dahil kayo, mga negosyante, mga bata pa, pero talagang ipinapamuhay ninyo yung mga natutunan mula sa Business as Mission na kilalanin ang negosyo bilang ang Diyos ang Panginoon.
2: Yes.
0: At yung kayo ay mga steward ng pagninegosyo. At nawa pagpalain pa ng Lord ang inyong business, ang auto shop, auto supply and services. Ayan, ang Orongan, ano, yes, dyan po sa Muntinlupa. Sila po ang mga kabahagi natin sa Business as Mission Philippines, mga batang negosyante, pero binabandera nila ang pangalan ng Panginoon. At dito na po nagtatapos ang programang Entrepreneur Special in partnership with Business as Mission Philippines. May babatiin kayo.
1: Hello po sa Mama and Papa ko ulit and sa mga brothers and sisters po namin sa Bread from Heaven.
2: Hello po sa lahat po nakapanood. Hello po sa inyo.
0: Okay, at kasama rin natin si Benji Musura, Aileen Valdez at Angelica Calayag. Ito po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat din sa mga kaagapay natin sa Bukawi Transmitter Site. Mula sa programang Entre Pinoy Espesyal.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Maayong gabi, abyan, utod sa Ginoo. God is good all the time, and all the time, God is good. Once again, this is Pastor Almo, ang imamangin kaupod para sa aton nga pagsalmo, para sa aton nga Ginoo. Aton, ibalik ang himaya, kag pagpasalamat, kag pagdayo sa Diyos, sa isa naman kaadlaw na umanya sa aton tagsa kamakabuhi. Aton ang kaigayunan, agon pamalandungan, ang iya nga pagupod, pagpanguna, pagsunod sa aton na mabuluton sa sinigid niya adlaw. Gani aton itibong ang ngalan sa Diyos, pagi sa aton niya pagsalmo, kagpag pasalamat. Once again, this is Pastor Almo para sa aton niya pagsalmo. Ubli ninyo ako sa malipot niya pagpangamuyo. Amo niya may halang doon namo niya Diyos, salamat gid. Sang isa naman kaadlaw nga nahuman mo sa kabuhin amon. Salamat sa imo bugay nga nagsapnayo Diyos sa amon, nagtuytoy kag nagbulig sa amon nga mga hilikoton. Ikaw o Diyos ang Diyos nga takos nga pagadulutan sang tanan niya himaya nga kadungganan sa mga sa bugos nga adlaw namo niya pagpangabudlay, pagpanlakaton, kagpaghimo sa ngamon mga katungdanan. At ipana sa gihapon o Diyos sa iyong mga anak, nagsunda sa iyong kaayo katutom. Nagyari kami, nagpalapit o Diyos sa trono sa iyong bugay, nagluhod sa ngamon, tagipusuan, agod o Diyos, idulot sa iyo ang pagdayaw, pagpasalamat, kagkadungdanan sa tanan-tanan niya butang na nauman mo kag nahimo sa aming kabuhi sa sinigid niya adlaw. Tagpadayon kami o Diyos, nagaayo sa iyong amay, natamdo ng kaimtangan sa ngamon pungsod. Katagis ang kaalam, mga amon, nagapamuno sa amon, alin sa amon presidente, down sa amon niya mga lokal government officials. Bindisyon niyo o Diyos, kagtamda may kaimtangan sa mga kubos, sa mga ginpigos, kagbisan pa o Ginoo, sang korupsyon, kagasalanan, sa sininga pungsod. Ikaw o Ginoo mag-restore sa ngamon niya pungsod, pagi sa paghatag sang kaalam sa tanan ngayara sa palangakuan. Bindisyon niyo yung mga anak nimo na wala untad sa pagsakdag sa mga hilikuton sa Radio UAVS kag sa iban pa naman niya mga sister radio stations all over the Philippines. Salamat amay sa ngamon ng mga ministry partners. Salamat o Diyos sa mga iglesyahanan nga naga lakip sa ministry sa FEBC sa ilang mga palangamuyon. Salamat o Diyos sa mga anak nimo nga personal naga support financially, prayerfully sa ministry sa Radio UIVS. Ang kalipay, ang paghinayat o Diyos, ibutang sila tagipusan. Kagparan ikaw magupod, magpanguna, o Ginoo sa ila. O Ginoo, sa siningat ninyo, tamda o Diyos, ang amo niya pagdulot sa pagdayaw kapag pagpasalamat sa iyong balaan ng alam. Gani o Ginoo, paunahay kagtuitoy kami sa amon na pagpamalandong sa iyong balaan ng mga pulang. Kay Jesu Kristo nga amon Ginoo, Diyos ang maniluwas ang kabuhin namon. Niyawon pagtugyan kag pagampo. Amen. Sa pagpamalandong naton sang pulong sa Diyos, allow me to read 1 Thessalonians chapter 4 verse number 3 down to verse number 5 nga nagasaling ang pulong sa Diyos. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in a passionate like the pagans who do not know God. In this matter, no one should wrong or take advantage of brother and sister. The Lord will punish all those who commit sins, as we told you and warned you before. For God did not call us to impure, but to live a holy life. Therefore, who rejects instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Ang Diyos mo gapakamaayuwid sa iyang mga pulong nga aton, mangin palatukuran sa aton niya pagpamalandong. Ang naunang Thessalonica, Kapitulo 4, shapes the letter of Apostle Paul from praising the young church because of their good standing, testimony. Kaya naghatag siya sa mga practical instruction para sa balaan nga pagpangabuhi. Kaya dugang nga clarity angot sa mga tumuluong nga nagkalamatay singuna. So ang hangkat siya sa dinala niya aton ginbasa, nanawagan si Apostle Paul to live a way that pleases God and to grow more and more sa ilatag sa kamapagtuo. Kag nagsugo sa dere nga likawan ang sexual immorality, the fornication and the adultery. And he urged sang tagsa katumuluo sa sina nga lugar to control their own body in holiness, in honor rather than in passionate lust like the surrounding pagan sa ilang palibot. Siling sang verse number 8, ang pag-reject sang sininga sugo is to reject God himself. That is why nanawagan siya sa tanan niya mga tumulo nga magkabuhi sang kabuhi nga pahain. Because sanctification is God's will. It is God's standard sa kabuhi sang iya mga tinubos. Be holy for I am holy, siling ni Peter. Now, we have been learning nga ang purity nagasugod sa tagipusohan. Nagadihon ini kung paano kita magpangunauna, kung paano kita maghambal, kung paano kita magkabuhi. Pero ang himpit niya kabuhi or putli niya kabuhi doesn't stop with what happens privately. Dapat profoundly mag-a-effect ini sa atong relasyon sa iban. Relasyon sa Diyos, kag-relasyon naton sa iban. So si Apostle Pablo nag-challenge na rin sa mga anak, kaanakan sa Diyos sa Thessalonica to stay pure in their relationship. So ang kalibutan niya, nagasugid sa aton nga ang gugma is about feelings, it's about personal freedom, it's about instant satisfaction. Pero ang Ginoo nagasugid sa aton that real love is about honor, holiness, and sacrifice. Amo na iya ang matutuod nga pagigugma. Ang 1 Thessalonians chapter 3 is clear that this is God's will our sanctification. Ang aton pagpakabalaan, ang pagkabuhi sing pahain gikan sa sala, kag pagpahain para sa Diyos, kabubuton gid sa Diyos sa tagsa niya ka mga tinubos. Sanctification, it means being set apart from God and set apart from sin, from the pleasure of sin. Meaning, we need to live differently because we belong to Him. We must live above the norm of this world because our citizenship is in heaven and we belong to Him. Now, tanlo pang doon aton, paano bala ang purity na gadihon sang aton nga mga pagginawi, especially in handling our relationships, in handling attraction, in handling love. Unagid, purity is God's will. Kabubuton ni sa Diyos sa aton. Suling sang verse number 4:3, for this is the will of God, your sanctification. Madamo sa mga katawan, until now nagawonder kung ano blang kabubuton sa Diyos. Kag sa sini nga dinalen, maatag nga gin, pahayag na Apostle Pablo that our sanctification, our pure purity, is God's will. Silinggani isang Ephesos Kapitulo 5, Versikulo 3, but among you, there must not be even a hint of sexual immorality or any kind of impurity or any kind of impurity or of greed because These are improper for God's holy people. Mga uto dining pagkabuhi sang balaan daw hindi iniya accepted sa mga ulihi nga mga inadlaw para sa ila tabu iniya. No, hindi na ni needed because of the promotion of moral of modern morality. Na basta wala ka na ginaperwisyo ng iban, wala ka naga panghalit sa iban, wala ka pangintahas ang iban, wala ka panghilabot sa kabuhi sa iban. Okay lang ang imo ginahimo. Okay lang mag mag-live-in, okay lang mag involved sa sexual activities outside marriage or before marriage. No, para sa ibang accepted na iniyazubo because everybody is doing it. Pero hindi niya kabubuton sa Diyos sa mga anak sa Diyos. Kabubuton sa Diyos siya nga ang adon kabuhi mapahain gikan sa sala, gikan sa pleasures ng sala, kag mapahain para lamang exclusively for God. Purity is not outdated concept. It is the reflection of God's character. Nagapanawagan siya sa iyang makatawan to live a holy lives because ang sala nagadistort sang gindisinyo sa Diyos nga matahom, nagadistort sang aton relasyon sa isa, sa aton isiga pareho, sa aton mga abyan, nagadistort ini sang dating principle, sang marriage, kag sang aton panimalay. Okay? So, we must align. At our best, we must align sang aton nga kabuhi with the sa kabubuton sa Diyos, with the holiness of God. Dira nato ni align ang aton nga kabuhi. So, kabubuton sang Ginoo ya nga magkabuhi kita sang himpit putli. Ka magkabuhi nga di sa lawayon sa tubangan sang Diyos. Ikaduha, purity honors God and others. Tisiling dira sa verse number 4 that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor. Nga ang tagsa-tagsa sa aton dapat makaibalo. Magtipig sang iya ko galingon nga suludlan in sanctification in honor. Ang vessel dari is our body. Kinahambal sang verse number 4. The vessel mentioned there is our body. That each of you should know how to possess his own body in sanctification and in honor. So ang sugo dari sang Ginoo that we should treat our body with respect. The body is not our own playground. It belongs to the Lord according to 2 Corinthians chapter 6. We are not our own. We're bought with a price. Now, 1 Corinthians chapter 6. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? In verse number 19, and you are not your own, for you are both at a price, and therefore glorify God in your body, in your spirit, which are God's. So, matagini nga reminder sa aton that purity is not about restrictions, kag hindi amuning gusto yan sa mga ulihing generasyon subong. Hindi sila gusto sa restrictions. But let me remind you that purity, it's not about restrictions, but it's about respect. Respect for God who created us. Respect sa iman. Naging dihon man, naging himo sa Diyos according in His own image. Respect for ourselves because our bodies are temple of the Holy Spirit. So every time we obey God, in this area, gina-declare nato, ginapayag nato, Lord, you are valuable than my desires. No respeto. It's not about restrictions. Ikaw palangga mo ang Diyos, ikawan mo ang mga budang, hindi man makapahalipay sa iya. Kung gina respeto mo ang imuginikanan, ikawan mo ang mga budang, na hindi dapat pagimuon mo. Na hindi mo dapat himuon kay ini hindi kalamutan sa tubangan sa Diyos. Out of respect, out of love. No? Thirdly, purity in marriage and sexuality. We should understand sang sining nga punto. Sining sang Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators, adulterers, God will judge them. So makita natin sa verse number 3, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. You abstain from fornication. No? Sex before marriage and sex outside marriage. Na dapat likawan naton ini. Ang Ginoo nagdesinyo sang sexuality as a sacred gift na mapahayag naton sing bugos in marriage between one man and one woman. It is the greatest expression of love sa imo hinigugma. Outside of that covenant, outside sang covenant sang marriage, it brings harm and distortion. Okay? Sexual immorality is not just about outward acts. But in fact, sitting sa Matthew chapter 5, verse number 28, si Kristo mismo nagambal sa inyo. Whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. So this means, ang purity involves both body and mind. So ang kalibutan niya nagakadlaw sa sining nga panguna-una. But purity in sexuality is not repression, it is freedom. Freedom from distortion, freedom from harm, freedom from mga sexual sin, or freedom from the consequences of sex outside marriage. It is freedom from guilt, from shame, and from emotional harm na nagagikan from treating intimacy as temporary entertainment. Di subong di na may baluan sang madamo subong kung ano ang last kag ano ang gugma. Hindi nila mabalaan kung ano ang boundary line. Wala sa kay balo sang boundary line between lust and love. Okay? So, I know some of us may mga dapog. May mga fireplace sa aton tag sa mga puluyan. Kag sa sina nga dapog, makita naton, mabatsyagan naton ang kainit, especially kung nagadabo kita sa kalayo. Nagasanag ang palibot, nagainit ang palibot. Pero ang kalayo outside the fireplace or sang dapog, posible magsunog sang bilog na balay. Amuni ang sex. Okay, ang sexual union within God's boundary brings, God's boundaries brings blessing. Outside of it, nag-destroy sang aton mga kabuhi. Another thing, that impurity is a mess in marriage and sexuality. It honors God and others. It is God's will for us. Thirdly, ang purity or himpit ng pagkabuhi, importante man sa pag-inabyanay kag sa komunidad. Purity is not only about romance or marriage. Ini-applicable man kung paano naton tratuhon ang aton utod na babae, utod na lalaki kay Kristo. Sininganin ni Apostle Paul kay Timothy, you instruct the believers to treat younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, with all purity. Because purity builds trust and safety in the body of Christ. It means we don't use others for our personal gain. Or we do not cross boundaries nga naga-dishonor sang buhi naton nga Diyos, na nagapayag sang pag-disrespeto naton sa aton isig kapareho. So sa pag-inabyanay, ang himpit niya kabuhi or ang balaan niya kabuhi, it means speaking truthfully, handling emotions with control. Naghambali ni sang pagpakita naton sang kindness, nga wala naton ginamanipulate ang aton mga abyan, kag wala naton ginagasap, wala naton ginaistorya ang ilang nga mga sekreto. So, we need to speak truthfully. Kinanglan nato ni control, i-handle lang aton mga emotion, kag ipahakita ang kindness because we are seen by the people, felt by the people bilang mga anak sa Diyos. We are the living Bible sa sining kalibutan. We are the salt and light of this world. So kung ginademonstrate nato ng pagigugma sa Diyos, seeing best sa aton niya, pag-interact sa iban, pag-istoryahan ay, sa aton isigapariyo, pag-istorya, pagpakig-hisayo naton sa iban, nga may balaanon nga intention kagkabuhi, nga puno sang sinseridad ang aton tagipusoon, nag-build up ini sang aton relasyon sa ila, nag-strengthen ini sang aton relasyon sa aton mga abyan kag sa komunidad. And the other thing, ang challenge diri, how to stay pure in a corrupt culture. Di paano, Pastor? Kita bala magpabilin niya himpit? Okay? Magkabuhi, paano bala kita magkabuhi? Hindi isa lawayon. Sa baylo magkabuhi, isang kalamutan sa tubangan sa Diyos. Kaari kita sa sining corrupt na kultura, sa makasasala ang kalibutan. So staying pure in today's world is challenge. Pero it is possible, paagi sa bugay sa Diyos. So kinanglan naton, we must guard our relationships. Number one, how? Renew your mind continually. Romans 12 verse 2, puna ang iyo pangnauna, sang kamaturan sa Diyos, kagindi sang kabutigan sang kalibutan. Ikaduwa, how we guard our relationships. Set clear boundaries. Boundaries protect what you value. You decide in advance what honors God. No, tangyan kabalo ka magbutang sang restriction, magkabalo ka mag-set some boundaries, sang maataga boundaries sa iyong mga abyan. Abyan lang ka mo, pero pag-abot sa katuntuan, diri lang ko asta, kung mag-iimo ka mo sa niya, hindi na ko yung mag-upod sa inyo. Kinanglan kabalo ka mag-set some boundaries. Okay? Clear boundaries. Thirdly, to guard our relationship, not only we should renew our mind continually with the Word of God, set our boundaries, avoid tempting environments. Likawin ng mga buta, mga lugar na sa diin nagaganyak sa aton sa paghimo sang kalautan, sa pag-give in sang pleasure sang kasalanan. Don't go where compromise feels normal. Choose purity over popularity. Okay? Choose purity over popularity. Invite accountability. Naupod ka sa mga tumuluong na maka-encourage sa imo sang pagkabuhi na matarong, pagkabuhi na kalamutan sa tubangan sa Diyos. Not excusing. No, nga may matuaran ikaw, may masugiran ikaw, kag may mga tao nga mag-correct kag mag-remind sa imo sang imo relasyon sa Diyos, mag-remind sa imo sang sala mo nga mga panginawin. And fifthly, keep your eyes on Jesus. Philippians chapter 4, verse number 8. Nag-remind sa aton to think about the things that are true, noble, right, and pure. So what your focus on determines where your heart will go. Why we should live pure, why we should live a holy life, especially in our relationships with God and with others. Because it brings joy and closeness to God. Kaya nagadala niya sang kalipay, hindi mabakal sang sining kalibutan. Hindi ma-offer sang manggad sa sining kalibutan. Kaya nagadiyon ini sang kabuhi naton nga mag-close sa aton nga Ginoo. This sining nga dira sa verse 3, verse 4, verse 5, ang contrast sang mga tumuluo with the Gentiles who do not know God. In other words, ang himpit nga pagkabuhi is evidence of intimacy with God. Kaya ang tao nga wala makakilala, ang tao nga nakakilala sa Diyos, dapat magkabuhi siya. Sing lain bangod palangga nimo ang Diyos nga unang nagpalangga sa imo. So ang goal diri is not just to follow the rules, kundi to protect the relationship. Protect the relationship with God, with others. That's why, hindi ka mo manging kasubong sa mga pagano na wala makakilala sa akon. Nagapatarasak lang kung anong ilaymuan. Nag-involve sa sexual immorality. Na though, normal na sa ilayang mga kabuhi. Normal na sa ilang pagginawa. Siling ni Haring David, Psalm 23 verse 3 and 4, whom he ascend unto the hill of the Lord, whom he stand in his holy place, he who has clean hands and a pure heart. So when we live pure, we draw near to his presence with confidence and joy. So ang Ginoo nagtuga sa mga relasyones para ma-reflect nato ng Yehemiah. He created relationships for us to reflect His glory. Not our selfish ng mga handom sa kabuhi. So nagpanawagan siya sa mga anak ng Diyos to live differently, to hold ourselves to higher standards ng pagpangabuhi. Not because we are better than the people of this world, but because we belong to Him. No? Kung ang imo nga managdaligad hindi himpit, malaway, libagon, ang imo mga nagdaligad, wala nagasinanto. Remember this promise. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siya lamang niya ang makahimpit sa atong kabuhi. Paagi sa atong niya paginulsol, pagpangayo sa kapatawaran sa atong mga kasalanan, tinduan kita sa ngamili ng dugo ni Kristo Jesus from all unrighteousness. Kag ang pagpakamatarong sa Diyos, ang paggabalaan sa Diyos, ang pagkamatarong sa Diyos, i-impyot niya sa atin. Sa bagay nga ang ginatulok sa Ginoo sa imo, hindi ang ikaw, kundi ang Kristo na matarong ngayara sa imo tagipusuan. Ang Kristo nga balaan ngayara sa imo tagipusuan. Purity can begin again today. Christ forgives, restores, releases, and renews those who come to Him. Pabahay siya. Paano guti siya nga magtinlo sa imo tagipusuan right now? Pagpangayua sa iya, ngay redirect ang imo kabuhi, ang imo relasyon sa imo bana, ang imo relasyon sa imo asawa, ang imo relasyon sa imo kabataan, ang imo relasyon sa imo isig kapareho. Kagamita ang imo kabuhi sa pagpahayag sang kabuhi nga kalamutan sa tubangan sa Diyos. Sa bugay kag kaluoy sa Ginoo. Once again, this is Pastor Elmo. Tubtub sa liwat naton nga pagsalo. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
3: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
2: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Ni hindi nga niya pinapansin eh.
3: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
2: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako, pero hanggang ngayon naghihirap ako sa sakit ko.
3: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Halika, pag-aralan natin ang message ni God mula sa mga simple nating karanasan sa buhay. Ikaw ba ay laging ganado sa pagkain. Parehas tayo, parang ang may bechin ang dila ko dahil halos lahat ng pagkain ay masarap para sa akin. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, kailangan ko pang painumin ng pampagana na vitamins para sila ay kumain. O yung iba naman, kailangan ng appetizer o abregana, something that will open their palate before eating or mabuksan ang gana bago kumain. Ganito ka rin ba sa totoong buhay?

Alam mo, ganito rin ang pakiramdam ni Jeremiah na tinawag na the weeping prophet. Ang bigat kaya ng assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Kailangan niyang magsalita sa bayan, sa Israel. Napagkatigas-tigas ng ulo parang tayo, no? Paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos. Ayaw makinig. Imagine preaching the same warning to people who don't want to hear it. Nakakasawa, ano? At di lang yan, ang dami niyang naranasan. Because of the ministry, he faced imprisonment, public ridicule, pinagbantaan yung buhay niya. Kaya siguro madalas siyang umiiyak, no? Iniiyak niya na lang. Nakakaiyak naman kasi talaga ang katigasan ng ulo, lalo na nais mo naman na ang kabutihan nila. And there was also an instance sa Jeremiah 20:14-18. Out of his desperation, he actually cursed the day of his birth. Sabi nga niya, why did I ever come out of the womb to see trouble and sorrow and to end my days in shame? At dumating pa nga sa punto na gusto na niyang tumigil. Pero hindi ito nangyari sa kahabagan at sa kalakasan ng Panginoon. Because he learned to live for an audience of one. Hindi niya sinusukat ang kaniyang faithfulness sa dami ng taong nakikinig. Maging yung kaniyang pagsasalita ay hindi base sa reaksyon ng mga tao. Sabi niya sa Jeremiah, lambing niya sa Jeremiah 15:15. Sabi niya, Lord, you understand, remember me and care for me, avenge me on my persecutors, you are long-suffering, you do not take me away, think of how I suffer reproach for your sake. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. Maraming ulit, gusto na niyang manahimik, gusto na niyang huminto sa ministry, pero hindi niya kinaya na tulungan siyang talikuran ang calling na binigay sa kanya ng Diyos. Dahil lang kaniyang ultimate audience, hindi ang Israel, it was God. At every time na siya ay napapagod, bumabalik siya sa Panginoon. Binabasa niya ang salita ng Diyos. Sabi niya, they were my joy and my heart's delight, for I bear your name, Lord God Almighty. The Lord is our joy and delight. Kaya kapag nawawala ang gana mo, huwag mong isipin agad na baka kailangan mo nang baguhin ang calling mo. Kailangan mo lamang balikan. Para nga ba kanino itong ginagawa mo? Kapag ang audience mo ay ang tao, you live to please others, you live for the approval of others, madaling mawawala ng gana kapag walang appreciation, kapag puro criticism, madaling manghina kapag walang nakakapansin. Because faithfulness is not always feeling excited. Most of the time, faithfulness is diligence. It is continuing even when the excitement is gone, even when no one is looking, even when no one is clapping their hands for you. Kaya kung parang nawawala ang gana mo lately, pause muna. Baka kailangan mo ng appetizer, balik ka sa Diyos. Balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Si Charles McKissy or Charlie McKissy, author ng book na The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, isang aklat na tungkol sa magkakaibigan, yung journey nila together and life lessons mula sa mga pag-uusap nila. May character silang apat na ito. At isa sa kanilang mga pinag-usapan yung a reason to keep going. Nagtanong ang kabayo. Sabi niya, we all need a reason to keep going. What's yours? Tinanong niya yung fox. Ang sabi ng fox, kayong tatlo. Si Mole, the boy, and the horse. At tanong naman ng horse boy, what is your reason to keep going? Sabi ng boy, going home.

minsan pala kailangan umuwi lang, ano? Kapag napapagod ka na, uwi ka sa pamilya mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Yung lugar na tinatawag mong home, baka naman malayo ka sa iyong family, namimiss mo sila, na-homesick ka. Tapos pagbalik mo ng bahay mo, nare-recharge ka ulit, ano? Simpleng bagay lang kailangan mo para maalala na kailangan mo pa palang magpatuloy. And then the horse also asked the mole. Itong mole, napakahilig niya sa cake. Every time na nalulungkot siya, kakain siya ng cake. He feels defeated, kakain siya ng cake. Tapos nung tinanong yung mole, ina-expect nila ang sasagot niya ay cake. Pero sabi niya, I discovered something better than cake. Sabi ng boy, no, you haven't. And sabi ng mole, I have. And what is it? And the mole said, a hug. Isang yakap. It lasts longer than cake. Simple, pero ang lalim. May mga bagay na hindi kayang ayusin ng mga bagay na nabibili ng pera, kagaya ng cake. Superficial things, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, binibili mo, iniinom mo, or mga sinasabi mong deserve mo yan. Kasi hindi lahat ng problema kailangan ng solusyon agad. Minsan kailangan lang natin ng taong yayakap, no? Magsasabing, nandito lang ako. At pagkatapos ng lahat ng pag-uusap nila na yon, may isa pang line, the greatest illusion is that life should be perfect. Isa ito sa mga bagay na kailangan nating tanggapin. Hindi kailangan perfect ang buhay para maging grateful ka. Madalas busy tayo sa paghahanap sa mga bagay na dapat na ipagpasalamat, ay ang dami na palang existing na pwedeng ipagpasalamat, ano. We do not know about tomorrow. All we need to know is that we love each other, you serve one another, and you love the Lord your God with all your heart. Di mo kontrolado ang maraming bagay. Pero ang mahalaga, ang mga tao na pinagsisilbihan mo ay mahal mo. You can do more out of love. Si Jeremiah, tinawag ng Diyos para mag-preach sa isang bayan na paulit-ulit na nagkakasala. Kaya every time na siya ay nagpipreach, talagang halos babala. Tapos siguro iyak siya ng iyak, ano? Kada nagsasalita siya. At nakakapagod ito, nakakadrain. But he was so determined because he knew that he had a calling from God. Maybe you are not appreciated sa ginagawa mo ngayon. You don't feel validated. Ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa? Mananatiling mabuti ang Panginoon. Marahil mauubos ang gana, pero habang ang Diyos na may tumatawag, may dahilan para magpatuloy. Si Charlie, or si Charles Mackesy, Christian siya at gumagawa siya ng book sa mainstream. Doon niya ibinabahagi yung concept ng kabutihan at ng pananampalataya. Dito sa libro na to, napaka-witty. The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse. Tapos ito ay nagustuhan ng marami, para kasi siyang The Little Prince na book. Tapos puro art. So nagkaroon ng interest ang marami. It had 10 million copies, 207 times na naging bestseller sa Sunday Times bestseller. At dahil dyan, naging longest running Sunday Times best ever ang libro na to. Nung tinanong si Charlie ng ano yung pakiramdam na ikaw ay nakagawa ng libro na very successful and you have reached many people, marami ang nakabasa ng iyong libro. At ganito yung sagot niya. Sa first time na nagsalita siya tungkol sa book, marami ang pumila para magpapirma.
At sa dulo ng linya, merong lalaki, 18-year-old boy. Hinintay talaga siya 1.5 hours. Naghintay ang batang lalaki just to meet him. And this is what he said, "I just want you to know that I decided to stay." Akala ni Charlie, nagstay yung bata ng 1.5 hours para siya makausap. Kasi ang tagal, ang haba ng pila, at kinakausap niya ang mga tao na bumili ng libro niya. And sabi niya, "Thank you for deciding to stay." Sabi nung bata, "I want you to know that I decided to stay alive because that is what the book did." Dahil sa libro na ito, may isang bata na nagpas siyang mabuhay. Decided to live because he got an encouragement through that book. The book has sold millions of copies and stayed nga sa Sunday Times bestseller list for an extraordinary length of time. Pero ano ang pinakamahalaga dito? Ay ang bunga ng buhay para sa isang 18-year-old boy. Imagine that. The little words in that book, the questions, the reminders that life doesn't have to be perfect, the gratitude for someone, it was powerful and it became a reason to stay. At minsan, ito yung mga na-underestimate natin. Hindi natin alam kung gaano kalayo ang maaabot ng iyong kabutihan. We don't know what someone is carrying when they smile at us. We don't know if the person beside us is simply tired, discouraged, or quietly wondering. And we all have that reason to keep going. Maybe today, God is asking you that question. Pwede ka ba na maging reason ng someone else to keep going? Could be a word, a hug, a listening ear, a prayer, o ang pagpapatuloy ng iyong ministry.

0: Tayo ay manalangin. Salamat aming Ama na pagpapaalala po ninyo sa amin na kami po ay tumingin lamang sa inyo. Life is hard, life is difficult. But thank you, Lord, for using our lives. And may mga time po na nahihirapan kami, napapagod po kami. And please help us, Lord, to keep going. And just give us the strength, Lord, to continue. Because you are the source of our life and our hope. Salamat aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag tumigil, magpatuloy, at maging encouragement sa iyong kapwa. And live only for the audience of one, and that is through Christ Jesus. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you, kaagapay, at salamat sa pakikinig sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS.

ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

still alive, alert, and awake, nga magpadayon sa pag-herald, sa pag-broadcast, sa sinang matamis nga pulong sang kaluwasan. Salamat sa imo special nga pagpanghikot, provision, Ginoo, especially sa amon nga economy, nga gina-experience diri sa Philippines, very challenging. Kay Lord, nag-aarkila ang DYVS, nagabayad sa among nga electric bills, and sometimes Ginoo nag-aabot man ang tinion nga nagkaroon sang shortage tungod kay this station is an non-commercial radio station. Kag wala kami Ginoo nagahimo sang ads, advertisement para ibayad sa station. It takes Ginoo sa mga volunteers, mga anak nimo nga may tagipusoon sa pag-support. Even may ara Ginoo nga tuhod kag tagipusoon nga willing magluhod para Ginoo pangamuyuan nga magpadayon ang broadcast sa DYVS. Lord, salamat. Before we celebrate the fruit, we remember the roots. May mga tao Ginoo nga nagsugod sini nga ayhan kami gani hindi na makakilala sa ila. But Lord, sila naging instrumental nga nag-start kag nag-operate ang DYVS. Sa 56 anyos nga pag-operate sa DYVS, kadamo na sa mga kabuhi nga imo gingamit. Mga kabuhi Ginoo nga nagtandog sang madamo pagid nga kabuhi. Lord, may mga katauhan nga ayhan nakilala sa imo, naging Kristuhanon after nakabaton sang pulong halin sa imong mga broadcasters, mga pastors, mga preachers. And Lord, I realize, even your servant, I came to know you and grow in my spiritual life, my journey as a Christian, and even learn to confirm my calling as a pastor because of the broadcasters sa radio station DYVS nga among naghahatag sang guidance every day. Naghahatag Ginoo sang pagpabakod, pag-inspire, pag-encourage, and even Ginoo for us to grow more deeper and stronger in your word. Salamat for those people. Some of them Ginoo na promote na, ginkuha mo na Ginoo, and thank you for their lives nga naging instrumento. Kag madamo pagid Ginoo sa mga staff nga ginkuha mo na, even Ginoo ang managers just come and go, ginaislan. And Lord, salamat sa mga volunteers. Some of them we can still remember ang ilang mga tingog on air sang una, and now Lord, ginpapahuway mo na sila. They are promoted na to eternity. And thank you once again, Father. Thank you for those nga imo gingamit. And thank you that the fact that the mission is not yet finished. Kung may madula Ginoo, may gina-replace ikaw because you are the God who provides. Salamat sa mga bago nga mga volunteers subong, bago Ginoo nga mga pastors, even Ginoo mga broadcasters, mga programmers nga nagpatigayon nga sa the end they welcome the calling, they accept the calling to be a part of the ministry of DYVS. Lord, salamat nga madamo. And also remember our donors. I remember Ginoo may mga donors kami nga kung kisa nagabaligya lang, mga vendor, nagabaligya sa banana queue. But Lord, nagakadto sa station DYVS nga maghatag sang ila Ginoo nga pledge for the operation of our beloved station. Salamat Ginoong Dios. And thank you sa mga churches nga continue to support sa ministry sang DYVS. Ginoo, nagapasalamat kami kag ginapangamuyo namon Ginoo nga padayon mo nga gamiton ang DYVS kadamo sa mga proposals, kadamo sa mga plano. But Lord, initanan hindi matigayon kung hindi mo kami pag-updan. Lord, after 56 years, we remember 1970, 1974, ina nga mga dates. Still, ang ginawali namon amo si Kristo. Lord, now we are in 2026 and the message never changed. From 1970 until 2026, this same message ang amon Ginoo i-deliver sa mga tao.
the name above all names, Jesus Christ. We may change the method, but we will never, never change the message. Jesus, the sweet voice of salvation, the one who can save the world from their sins. And Lord, until all have heard, we will never change the message. Christ Jesus will always be the center, because at the end of the day, it's Jesus alone who can save. Lord, the gospel message will be preached unto all the world, and the end will come. And until the end, we are committed to bring Christ to the world by radio. Ginoo, itugot nga ang tagsa-tagsa ka mga broadcasters. Every time we made live recordings, live of Father God, every time we face the microphone, help us not to forget the reason why kami nag-broadcast. Even those who made some recordings, sabay pa every time we send our materials, si Kristo sa gihapon, amo ang nahimaya, amo ang naisa, nabayaw, gindayaw kagin simba Ginoo sa amon yung mga broadcasters. Lord, I pray, sanctify all our voices, sanctify our hearts, give us the wisdom that in these last days, Ginoo, wala na sang iban nga amon nga ipahayag sa kahanginan. Every time mag-on air, kabay pa Ginoo, kami magadayaw, kami magawali, kami magatudlo sa mga katawhan. Lord, I believe that may mga volunteers sa DYVS nga sakadugay na sa ilang pagserbisyo as a volunteer. Sometimes Ginoo, tungod wala sang affirmation, ayan, wala sang nag-comment. Kung kisa Ginoo, they felt discouraged and tired. Kay abi nila Ginoo, wala sa nagapamati sa ila. Lord, wala kami kabalo. Soul of light. Nagatubang kami sa microphone na gawali. But Lord, we don't need affirmation of people, because kabalo kami sang power, sang radio. Ang mga lugar nga iya malabutan, nga hindi Lord batayan, nga may nag-comment, kagdira kami ginumagsugod, affirm, nga may listeners kami. Kaya when in fact, kadamo-damo Ginoo sa lugar, sa bugos nga kalibutan, through internet, nga nalabutan na sang broadcast ang DYVS. Salamat Ginoo. Lord, kabay pa i-empower mo, Lord, ang imo mga servants. Give them the courage, the boldness, even the wisdom to share the word. And Lord, every time you broadcast, help us to give the best shot. Ginoo, kay kabalo kami nga ikaw nagapanghikot while we are doing the preaching. As you have said in your word will not return void, and it will accomplish, Father God, kung diin inigin padala, diin manalabutan ang broadcast sa kabukiran, sa mga banwa, sa mga nabukid nga area Ginoo, even through the power internet, nakalabot na ini all over the world. Tudloy kami always Ginoo, na every time we preach, we will not preach ourselves. Every time na magwali kami, pagkatapos gid sa among preaching, hindi kami ang madumduman sa among mga listeners, kundi ikaw gid lang, Lord Jesus. Buligi kami Ginoo, na even sa mga broadcasters, there must be collaboration. Wala Ginoo sang competition. Help us, Lord, nga hindi matrap sa kaaway, sa kung kisa bugal man sa among tagipusoon, nga kung kisa nagahambal kami ng amo lang program, ang mas maayo, kag ang mga listeners dapat sa amo lang mamati. Lord, kuwain na nga immaturity and carnality. Help us to understand nga ini Ginoo nga broadcast sang DYVS. Amo ang pagbuylog sang tanan nga mga kaalagad nimo. Nga ang tanan nga mga tao makabati sang pulong. And all the programs designed sa DYVS are all important. Lord, hindi kami importante. We are just mouthpiece. We are just instrument. Lord, you will increase and we will decrease. More of you and less of us. All of you and none of us, O Lord. Ikaw gid lang. Every time ang amon mga listeners nagpamati, pagkatapos ang among broadcast that could be 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes,
ang mag-retain sa mind sa among mga listeners is the Lord Jesus Christ nga among gina-introduce. Ini pag-itugot nga kami mismo nga mga broadcasters amo ang magaharang sa mga katauhan nga hindi ikaw mabatian, hindi ikaw makilala, kay kung kis agino kami ang nagapakilala. Lord, we don't want it to happen. Kay kung kis naging sikat ang mga broadcasters, naging sikat ang mga preachers, ang ilang mga wali, apang gino si Kristo kung kis daw nalipatan. Gina-idolize ang mga manami tingog, gina-idolize ang mga nami mag-preach, but Lord, it's not. And it's not the purpose why DYBS stays on air. Lord, help us as broadcasters to be united. Even the staff and faculties of DYBS, ikaw magpakamaayo. Himuni iginuma kinanglanon. Kadamo pa sa mga plano ang DYBS. In your own special way, I pray that you will raise more prayer warriors, more sponsors and supporters. Nga sa diin, ang DYBS, manggin malipayon ginoong ang mga broadcast. Lord, salamat nga may mga bagong mga volunteers sa buong sa DYBS. May kalipay, excited to share your word sa mga katawan. Empower us, O Lord. Kagsalamat nga kami, channels only. We are forerunners. We are just Ginoo like John the Baptist nga among nag-prepare the way of the Lord. And salamat Ginoo, give us the heart of John the Baptist nga sa diin hindi siya gustong makilala. The reason why, ara siya, kahit gusto niya ipakilala. The Prince of Peace, the King of Kings and the Lord of Lords, the Savior of the world, and His name is Jesus Christ. Salamat Ginoong Diyos. Remind us always that there is DYBS nga amon partner even as a church. Iniginoo, ginagamit ginimo nga mouthpiece, Father God. Salamat, dalayawon ka Ginoo. Continue to bless your people, your servants. Continue to bless our listeners. And I pray that more people, kabalo ko Lord, hindi ni aksidente nga sila makatune in. Lord, according to your foreknowledge, sa imo Ginoo nga plano kag mga tinutuyo, kabay pa, madamo pa ganyan mga listeners, yung mga hindi pa Kristuhanon will be able to tune in sa Radio DYBS. And Lord, kabalo ko, in your own special way, you can make it, Father God. Kaya kadamo nagit sa mga testimony nga nagapahayag nga sila nakakilala sa imo and siling nila accidentally naka-tune in sila sa DYBS. Lord, no accident before you. There is no such thing as accident because everything imo ginugintuyo. Gani Ginoo, I pray that ini nga kamatuoran will just challenge your people. Tanan nga staff and faculties, broadcasters, evangelist missionaries, even Ginoo mga broadcasters on DYBS to do the best that we can. And every time we hold the microphone, we will preach no other name. The name of our Lord and Savior Jesus Christ. Father, thank you. As we take rest tonight, bless us, prepare us for our anniversary tomorrow of our beloved station turning 56. This all we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat nga manaw abiyan sa inyong pag-upod sa akon sa aton nga pagpangamuyo. Once again, this is your friend, Pastor Jerry Paglimutan saying, may God bless you and rest under the shadow of His wings. Good night.

0: Maayong aga sa inyong mga biyan kag mga kaotoran sa karon nga tinuon. Nagapasalamat kita for this early morning nga makapaig-opod kita. No, diri sa aton nga early morning prayer, diri sa DYVS. This is your host, Pastor Arnel Amualia, nagapigopon sa inyo sa Lighthouse Baptist Church sa San Mateo Valley, Barangay Banago, Bacolod City, nga nagapasalamat man sa Ginoo nga maka-impart kita sa time sa pagpangamuyo. Diri sa Radio DYVS. So sa inyo tanan nga nagamonitor, good morning sa inyo. Ilabi na gid sa aton sa Iloilo, no? Salamat kita sa Ginoo nga sa gyapon ang Dios nagahatag sa kagayunan nga makapigopon kita karon nga aga. No, diri sa aton nga early morning prayer. So before kita mag-pray, may didalang ka sa kasulatan sa pulong sa Ginoo nga nagapanumdom sa aton diri sa John chapter 10. John chapter 10 verse number 9 down to verses number 11. This is the word of our loving Lord and Savior Jesus Christ. Kinagasiling, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Verse number 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Mga abyan, kagauturan, karon nga aga, antes kita magapangamuyo, kanamigid sang pulong sang Ginoo nga nagapanumdom sa aton, nanungod sang ginatag naton di power of our loving Lord and Savior Jesus Christ. Nga sa diin, siya ang nagkaridil sa kalibutan, aton nga makitaan di as the door, no? As the door, nga door of life, door of blessing, door of security. Kay tisili niya, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Ti meaning, door siya sang salvation, no? Kag ti magasulod kagua, kag makakita sang halalbon. Ti sa aton nga espirituano na kabuhi, si Lord Jesus Christ among kinanglan tagid. No? Kag diri sa verse number 10 nagasiling siya, hindi sa kasubong sang kay Satan. Nga si Satan, ang ubra ni Satan, amo ang pagkawat, pagpatay, kag paglaglag. No? Kawaton niya ang aton nga paglaom. No? Patyon niya ang aton determination sa pag-alagad sa Ginoo. Kag ginalaglag niya ang aton nga good testimony. Pero mapakigbatuan ta ina paagi sa pagpangamuyo naton sa pagpalapit sa kay Jesus Christ. Kay si Kristo Jesus nagkarisen niya, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Si Christ nagkari nagatag sang kabuhi kang nagahatag man sang kabuganaan. Hindi lang diri sa duta, kundi dito sa heaven, kiti imagine naman so ang ginaaman ni Lord Jesus Christ kung ikaw ako nga nagtuo sa iya. That's why kung wala pikaw nakatuhay, Kristus, dapat gituhan natin siya. Kristus, dapat tayo ginlubong na banaw dito sa bukid sa Kalbaryo para sa kaluwasan sa aton kalag. Kay siya ang makasecure sang aton kinabuhi sa walay katubtuban, kay siya ang aton palapitan. Kagkaroon nga aga, diri sa verse number 11, sa John chapter 10, verse number 11, si Christ nagsiling, I am the good shepherd. The good shepherd gave this life for the sheep. So, di na tumakitaan kung ano man aton ng mga kabudlayan, kasakit, kagkasubo, si Kristo Jesus aton tangpan. Kay he is a good shepherd. He is the good shepherd nga nagatag sang iya kabuhi para sa aton. Kamay pang ang Diyos mag-bless sa karon nga aga. So, open niyo kita sa aton yung pagpadayon sa pagpangamuyo sa karon nga aga. Let's pray. Eternal God, Father in Heaven, Lord, nagkapasalamat yung karon nga adlaw sang sining kagunan nga makapigopo naman Ginoo diri sa Radio DYVS sa pagpangamuyo. Nagkapasalamat yung kami Ginoo nga ikaw gid nagapakamaayo kargatipi diri sang FABC kagsatanan-tanan Ginoo nga mga workers, mga manupang budlay. Kagsalamat kami man sa isa ka radio station diri sa sining company sa FBC, amo ang 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We praise you God for your guidance, protection, and sustenance and wisdom. Sa pagatag sa pagpakamayo sa ila reporters, kag staff Ginoo nga nagpatigayon, sinibisan pa ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan, Cotabato. Lord, salamat man sa imong pagpakamayo sa mga reporters, sa staff, sa ilang Ginoo nga pag sa ilang mga special program nga nahimo dito sa diin sa first election, parliamentary election sa BERMM sang last September 14. Kagsalamat Lord sa imong pagtipig at pagbulig sa piyak sang may mga violence nga nag-abot apang Ginoo ikaw gid nag pakamaayo. Kag bisan pa, thank you so much man for 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan Tacloban. Lord, salamat gid sang imo nga pagtugot nga sa diin na maintain kag na kayo Ginoo ang building sa diin nga nag-leak sa ila Ginoo nga stations boardroom nga ceiling nga ni-repair Ginoo. So amon man ginapangamuyo kag ginapasalamatan man ang Care 104.3 DWEY FM Legazpi Albay sang pag-complete Ginoo sa pag-transfer sang ilang genset, kabisan pa sang equipments nga natigayon. Kabisan pa Lord, thank you so much for the recognition from the Social Security System as the 2026 balikat ng bayan best media partner in Luzon area. Lord, ikaw Ginoo para mo pagkamayo, bisan pa nagpasalamat man kami kaya nagatugyan sang siniginoong fundraising project ang 1143 DCMR Mission Radio Santiago Isabela. Lord, we pray for the more donors for Handog Radio Project. Sa rin Lord, sang 1000 PM Radio Fund Drive. Kag as of September 16, nakalabot na sila Ginoong sa diin natigayon ang 762 units. Kag Lord, ikaw pa rin mag-bless ni. Kabisan pa ang 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray good Lord God for your protection para Ginoo sa DYFR and guidance Ginoo sa mga contractor sa pagpatigayon sang sang tower retrofitting project. 1116 DC DXES, your community radio Sambuanga. Lord God, we pray sang imo Ginoong abundance provision sa kinahanglanon Ginoo, bisan pang mabakal ang ano ni ang reliable station vehicle nga magamit nila, bisan pa sa partners, donors, ikaw gid mag-bless ang FABC mobile apps. We pray good Lord God for the increased listener engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCES, the new G app 987 and 98.7 DCFE FM. Lord, ikaw gid pagadayon mo pagkamayo sa bisan pa ang event diri sa DYVS. We pray Lord God for this 1233 DYVS Bacolod of this 56th anniversary celebration. We praise you God for providing the venue and needs for the DYVS 56th church anniversary station anniversary celebration. Lord, we continue to pray ikaw Ginoo magatag pundugang wisdom, guidance, unity and good health as they prepare for the anniversary. Amon Lord, ginatugyan man kita pangamuyo nga ikaw Ginoo magpakamaayo. We pray for wisdom and guidance at the same time for more for their September 28 special anniversary broadcast diri sa DYVS Lloyd 1116 DXES Sambuanga. They have also 58 anniversary celebration. So ginapangamoy man namon Ginoo ang kaalam kusog kagabakod kag protection at the same time sang ila activities nga matigayon na Ginoo sa diin sa katuyuan nga ikaw ang mahimaya kag madayaw at the same time buli gigid ang mga volunteers bisan pa ang app 987 DYFR FM Cebu 51st anniversary celebration. Lord, we praise you for your faithfulness to sustain this DYFR FM for almost 51 years. Nga sa rin, Lord, ikaw gid nagpakamayo. So, di plan for their nearing anniversary celebration this October. Lord, ikaw gid ang magatagdugang kusog kakabako. Bisan pa, we pray for the domestic broadcast stations. Lord, amon gid ginapamuyo nga imo ginuopdan ining 702 DCAS agapay ng Sambayanan, Manila. Bisan pa ang 98.7 DCFE the Master Stats Manila at the same time, Lord, ikaw gin magpakamayos ni ang 1143 DCMR Missions Radio Santiago Isabela. Lord, nag-pregid sila sang imuginoo nga pagpakamayo kusog kakabakod sa tanan Ginoo nga staff kag Lord amon ginapray Lord God nga as the broadcasting Lord buli gigid nga maka-reach out sang madamong akalag ang Care 104.3 DWEY FM Legazpi Albay Medical and Dental Mission KBP Seminar Volunteers Visitations Lord ikaw gin mag bless bisan pa upon sa kay Bishop Ruben Abantes visit Lord safety and protection of the ministry staff partners and their families amid the declaration of state of calamity in Albay due to rising number of dengue cases. So Lord, ikaw gid ang padayon nga magatipig sini. Bisan pa, we continue to pray here. This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Praying Lord God for the station's programs, the world between us and left the group will be effective in connecting with the people and reaching the unreached with the gospel. So we pray, Lord God, some good health, strength, continual spiritual growth among DYVS staff. Provision for the suitable new studio, office, and daily station operations. Kag bisan pa ginapamoy namon a meaningful and God-glorifying prayer gathering and listeners fellowship on the September 24 or by tomorrow at the City Harvest Church or karon Ginoo adlaw galing. Ikaw Ginoo magpakamayo sini kag bisan pa ginatugyan man namon ang imo nga pagpakigupod sang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu ang quick restoration and smooth connection of their damaged internet. Lord, ikaw gid ang magpakamayo sini. Amon gid ginapangamuyo nga Lord, ikaw ang magpatunga kag magabless pa bisan pa the need of provision for announcer, producer to join their team. So Lord, ginatugyan gid amo ni ang imo provision for their monthly operational needs. Bisan pa ginatugyan man namon ang 97.5 DYFE FM unang tugon ng pamayanan Tacloban. Lord, ikaw gid padayon magpakamayo sa ila station meeting with broadcast volunteers sa ila Ginoo nga pagplano kag bisan pa ang pagpatigayon Lord sang imong pag sang mga volunteers nga sina nga station ang imo ngalan among mahimaya kag madayaw 1116 DCES or DXES your community radio Sambuanga. Continue praying Lord God for good health, strength and well-being of DXES staff and their families' protection from illness accidents, stress and discouragement as they carry out their responsibilities. Ang 103.3 the new G DXGL FM, your positive choice Cagayan de Oro, restoration of the station's internet connection. Lord, ikaw gid ang amon gidang pan nga magabless man sini. Kagbisan pa ang 1197 DXFE, the good news radios Davao. Lord, amon gid ginapangamuyo wisdom and guidance the same time as they produce online and on demand content for communities in Davao sa pag-reach out sa madamo Ginoo nga mga lag. Ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. Lord, ikaw gid para yun nga mag-bless due to the unceasing presence of police and marines with helicopters. Tension, sparks, and worry remains among the residents. We pray to get some peaceful conciliation between the two influential Muslim groups, ang MILF kag UBGP and the current nga natawo dito sa BERMM leadership. So Lord, ikaw gid ang magpatunga kamagatag sang kalinong sini. Kaginatugyan mo naman ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal Possible Ministry, Lord God. Updates at United Evangelical Church of General Santos this September. Lord, buli gigid kagpakamayabisan pa ang papuri program. Amon giginasalig ini nga Lord, i-bless ang mensahe nga makaratsa out sa madamo kabuhi. Kabisan pa ang amon sa amon leadership, Lord God, sa Station 3, sang FABC, Lord, wisdom, strength, and guidance for CEO Sir Luis Miguel Castillo with his family, board, and core leadership group, and the legal counsel. Sa din, Lord, sang effective implementation of the strategic plan in the digital space and for the successful rollout of network-wide initiatives. Lord, sa amon nga pungsod, ginapray man amon nga ang pag-asa nag-monitor, Lord God, sang low pressure. Lord, ikaw gid ang magatipig sini kag sa amon gikan sa madanlog nga dalan, sa landslide, baha, kagabisan pa ang nag-abot ang Mayon Volcano nga sa diin, Lord, nagadalasang abo. Lord, amon ginatugyan ang tanan kag i-bless gid bisan pa ang Middle East nga nagapanayon Ginoo ang tension. Lord, ikaw gin magpatunga kag upod sa iban nga mga pungsod. Lord, amon ginasalig nga kabayo Dios, tipigi kabuligi ang imo nga mga alagad sa tagsa kaduog nga maka-reach out nga makawali sa ila, maka-reach out sa ila kalag nga maging kaupos sa kabuing walay katapusan. O Diyos, update kami diri sa DYVS karon nga adlaw sa tanan nga nag-program kag nagawali kag sa amon man kaabyanan nga nagapalamati. Lord, tipigi kami tanan. Ini tanan ginapangamoy naton kag ginatugyan pagi sa ngalan ni Kristo nga aton Diyos kag manluluwas. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mga aga sa tanan, welcome sa aton nga programa diri naman sa DYVS ang buhing paglaom kag ginabiabi tagid ang tagtag sa subong nga naga-join sa aton kag gabay pa nga ara kamo sa maayong nga kaimtangan. Ako inyo lagad subong aga Pastor Zerdan Akar kag ini ang buhing paglaom kag subong aga diri kita magapamalandong sa Proverbs 3:5-6. Ang isa sa pinaka-common nga mga verses, bisan man hindi lang sa mayang people, bisan man sa aton nga mga Kristuhanon, ang Proverbs 3:5-6. Nagambal din pulong sa Diyos, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Let's pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa ang sini naman nga kagunan nga imo ginhatag sa amon, nga makapamalandong kami o Diyos, maka-encourage kami, kag matunluan mo kami Ginoo paagi sa imong pulong. Kamay pa nga ikaw maghahatag man sa amon sing kaalam, agod Ginoo ang mga prinsipyo kag kamaturan nga halin mismo sa imong pulong, maaplikar namon sa amon nga tagsa-tagsa nga kabuhi. Ginatugyan ko sa imo Ginoo, bisan man ang mga kautura namon nga nag-join sa online, kag bisan man sa diri sa kahanginan. Kabay pa ikaw maghahatagid sing maayong panimuot, kagamita Ginoo ining mga kamaturan, kag ining pulong mo, to prepare us to face this day. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Ang aton nga kabuhi bilang mga Kristuhanon, in fact, ang aton nga kabuhi is filled with crossroads. Kinamo sa mga turning points sa aton nga kabuhi, kinanglan naton nga sundon or mga moments when we know nga kinanglan gid naton mag-move forward, no? Halin sa ini nga situation to another situation. Amoy na ang ginatawag naton nga mga turning points. But kita nga mga Kristuhanon, wala kita nakaibalo kun ano nga klase nga direksyon nga aton nga sundon. Should I go this way or that way? Di ba? Muna nga aton nga ginapamangkot kung kisa sa mga decision making. Mahulat bala ako or mahimo na ko sang akon nga mga responsibilities? Or ma-stay ko or mahalin ako? Or should I accept this opportunity or should I make this decision? Ang kabuhi naton puno gid sang crossroads. And our greatest temptation is to depend entirely sa aton nga nakita, kag bisan man sa aton nga naintindihan. Pero ang Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 nagatudlo ini sa aton sang something different, sang ginatudlo sang kalibutan. In fact, God does not call us to understand everything. Ang isa sa pinaka-calling niya sa aton, amo niyay, God calls us to trust Him, bisan sa mga sitwasyon nga hindi kita kaintindi. Amo na gani abiyang manigugma, ang Christian life is not a life where we always know what is ahead. Di ba? Wala kita kabalo kung ano ang palabuton. Wala kita kabalo kung anong matabo sa aton for the next 2 days or 3 days. Ang kabuhi naton bilang mga Kristuhanon is this. May ara kita nga ginasaligan nga nakabalo kung anong magkakalatabo bisan sa palabuton. Amo na gani nga ang Proverbs, inilibro ini sa mga practical wisdom traditionally associated with King Solomon kag iban man sa mga wisdom teachers. Kag diri sa Proverbs chapter 3 contains fatherly instruction. Kasubong bala sang isa ka tatay, no? Isa ka tatay nga nagahatag sang instruction sa iyang anak, especially sa pagkabuhi sa sininga kalibutan, whether to live wisely before God or to disobey God's commands. Amo na gani ang father diri, ang idea diri that the father is teaching his son nga ang kaalam is not simply having knowledge but true wisdom. Ang tutuod nga kaalam, no? Begins with dependence upon God. Amo na gani nga diri sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, ang writer diri nag-contrast, no? May isa ka contrast nga ginapresent niya diri. On the other side, nga contrast is trusting the Lord. On the other side is leaning on our own understanding. Kabalo ka mo abiyang minigugma, ang issue diri sa sininga verse is not whether we should use our understanding. In fact, kita nga mga katawhan, gingaan kita sang realization nga ang kaalam sa Diyos is greater than ours. Amo na, nga when the road is ahead, no? Kung ang aton kabuhi, ang aton nga journey is uncertain, we can trust the one who sees what we cannot see. Masaligan gid naton ang Ginoo nga ginasaligan ta kay siya mismo nakakita kung ano ang aton nga kabuhi, kag bisan man ano ang palabuton. Amo na gani abi amin gugma, trusting God means surrendering our heart, submitting to our understanding, and following His direction. So sa sining mga kamaturan, mapamangkot nato na ning pamangkotanon, what does it mean to trust the Lord? What does it mean to trust God? First principle nga makuha naton diri is this. Ang word bala nga surrender. Surrender. Surrender your heart. Amo nang hambal sang pulong sa Dios, hambal diri sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Now, ang biblical nga trust begins with surrender. Now, na-notice nyo dira kung ikaw may ara ka ginatamdan dira nga Biblia, naghambal gani dira nga with all your heart. Meaning, ang Ginoo naton, He is not asking or pleading or nagapangayo lang sang small portion sang aton nga pagsalig sa iya. He wants our whole heart. He wants our whole heart. Kaya aton nga tagipusoon, it represents the center of who we are. Pinaka-core kung sino kita bala. That includes our desires, decisions, emotions, kag bisan man ang will ang aton nga kabubuton. Kung kisa abiyang manigugma, whether you agree or not. No, kita nagambal kita nga, Lord, I trust you. But in reality, no? In reality, amo ning gakatabo sa aton because of our sinful and selfish desires, gaamo ning aton pangamuyo, Lord, I trust you as long as you do what I want. Kita mo dira ang irrational nga thought. Gambal ka sa Ginoo nga Lord, Master, pero ang ginasugpon mo, Lord, I trust you as long as you do what I want. Do gingamit lang ang Ginoo, no? So amuna gani, that is not a complete trust. Hindi niya kumplito, hindi niya wholehearted nga pagsalig. Kaya nga aman, ang tutuod nga pagsalig, it means giving God control. Everything to Him. Bisan man gani sa mga butang nga hindi pa nato nahibaluan, bisan man ang resulta sa mga sitwasyon nga kalatabo sa aton subong. Amuna gani abayam ni gugma, sa aton nga kabuhi, ambal ni Charles Spurgeon, God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. Amo na gani abi ni gugma, we should surrender our future, surrender our plans to Him, surrender your relationships, surrender your ministry to the Lord Jesus Christ, surrender your fears, bisan man gani, surrender the outcome of your ministry, your business, your education, bisan man sa pagpanako mo sa imo mga kabataan. Amo na gani, you surrender the outcome. Yes, kabalo kita nga, wala nato na hibaluan, kag wala kita kabalo kung ano gid ang mga proseso sang Ginoo para sa aton, but you can trust who God is sa aton nga kabuhi. Again, what does it mean to trust God? It means surrender your heart. Secondly, submit your understanding. Submit your understanding. Ambal gani ni Kung Solomon diri nagambal siya, do not lean your own understanding. Meaning, ang pulong sa Diyos diri does not say that understanding is useless. But the problem is not using our understanding. Ang problem diri is this. Ang object sang imo nga pagsalig. Amo na gani ang idea diri, ang word nga leaning, it's an idea kung sino ang bulang imo ginasaligan. Sino bulang imo ginasandigan sa kabuhi mo. Amo na gani abiyang manigugma, kung ikaw nagasandig sang isa kabagay, we depend upon on it, di ba? Dira kita nagasalig, dira kita nagadepend sa sinang bagay. Amo na gani kung ang Ginoo naghambal gani, do not make your limited understanding your ultimate foundation. Meaning, ang aton nga understanding, ang aton nga knowledge is very, very limited. Yes, makita nato ang sitwasyon na yan subong, pero hindi naton makita ang entire situation, the detail of any situation sa aton nga kabuhi. That's why magsalig kita sa Diyos, because God sees the eternity, even eternity. Oh, nahibaluan mo kung ano nagkalatabo sa imo before ka natawo? Kabalo ka anong matabo sa imo kung anong sitwasyon mo sa imo pamilya, sa trabaho mo, after wala ka na sa sining kalibutan? Ang muna gani abiyam ni Gugma, yes, we can see one decision. But God sees the consequences, kung anong resulta sa aton nga ginahimo subong. We can see one door closing. Maybe sa imo business, sa imo pag-eskwela, sa relationships. But brothers and sisters in the Lord, God may see another door opening. When we see the problem, ang Ginoo yan nakakita, isang purpose. So amo na gani abiyam ni Gugma, bisan man gani sa aton nga kabuhi, when God's direction does not make sense, don't immediately conclude nga God is wrong. Wala iya kasayop, wala iya kasala ang Diyos. Amo na gani nga ang pagtuo does not mean turning off your minds. Ang pagtuo, it means recognizing that God's wisdom is greater than ours. Ang pagtuo, abiyang manigugma, nagapahayag ini ang aton kaalam, no? Mas limitado kag ang kaalam sa Diyos, dako or greater than our wisdom. So what does it mean to trust God? Number one, surrender your heart. Number two, submit your understanding. And third, and I will close to this principle, the third principle nga makuha naton diri is this. Step in God's direction. We should step in God's direction. Amo na hambal ganit diri ni King Solomon, in all your ways acknowledge him. Kay nga man, ang tutud nga pagsalig is not simply or merely believing that God knows the way. Kay ang tutud nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo eventually moves. It will do something. Amo na gani, if you trust the guide, you will follow the guide. No, sang naligad nga tuig, nagadto kami sa kabukiran sang Igbaras, di kay tungod ang akon upod, kagbisan man ako mismo, hindi man ko kabalo sang alagyan, pakadto sang amon nga pakalatuan nga bukid. Ang natabo, nagpamangkot kami, kag nagpaupod kami sang isa ka guide. So, to make the long story short, ang amon nga pagkadto dito, ang amon pag-hike, wala sa mga problema kay tungod nagsalig kami in such a way nga siya nakabalusang alagyan, kung ano ang direksyon, kag iban pa. Amo na gani, if you trust the guide, you will follow the guide. Same is true with the pilot. If you trust the pilot, you get on the plane. If you trust the doctor, you will follow the treatment. And if you trust God, you will obey the Lord. So abiyang minigugma, sa aton nga kabuhi, bisan sa ministry, sa aton relationship, finances, and family, career, and so on, itugyan tagid ini sa aton nga Ginoo. So, sa aton nga kabuhi, abiyang minigugma, kinanglanon tagid nga magsalig sa aton nga Ginoo. Yes, kabalo kita nga may ara kita palabuton. Wala galing kita nakabalo kung ano ang matabo sa aton sa future. Pero ariay, kabalo kita nga may Ginoo kita nga nagatoy-toy sa aton. You can trust the one who sees the entire journey. Hindi mo kinanglan nga hibaluon mo ang tanan nga detalye sa kabuhi mo. You need to trust the Lord. Kabay pa nang blessing ina nga mga kabaturan, ako inyo lagad, Pastor Zerda Nacar, kag ini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: nga biyan kag mangawtod si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Aton diri pagatakpo ng aton nga topic about the rat race of life and its remedy. Katahom sa mga kamatuoran na kita naton, diri sa Isaiah chapter 30 verse 8 pakadtugid sa verse 22. Sa recap lang gamay, sa aton natunan last time, madamo gid sang mga tao, no? Kun even Christians are caught up in the rat race of life. We work harder and harder trying to get ahead in life, but only to find out we always seem to be far away behind what we want to be. Kasubo, no? Kung kisa, mo gina ang masapuan natin kung kita luya gid mag-compete sang trending sang pangabuhi subong, no? Grabe gid ang rat race of life. So diri sa Isaiah 30 makita naton ang katawhan sa Ginoo, grabe ilang pagrebuild sa Dios, no? In fact, sa verse 9 sa Isaiah chapter 30 gintawag sila rebellious people, lying children, children who doesn't obey or hear the law of the Lord. Makuon mo na ang description diri ni Isaiah sa mga Israelites diri. So, amoy nilang kondisyon. That is why sa verse 13 and 14, ang Ginoo naghatag judgment sa ila. No? Kung isa, amoy na nga time nga magbalik na kita sa Ginoo kon mag-abot sa aton ang ginatawag brokenness. No? Kaya gimension dira, ginbuka gin sila sa Ginoo mo. Ang pag-mention dira sa verse 14, no? And he shall break it as the breaking of the potter's vessel that is broken in pieces. He shall not spare. Grabe yung Ginoo. Ginbuka gin sila ya. So, hindi natin malangulango ang Ginoo sa itong pag-alagad. Hindi ginatun mahampangan ang Diyos. So, gani ang Ginoo nagahulat lang gin siya sa aton. Hulat lang siya nga mag-surrender kita sa iya. That is why, bisan ano naton ang pagtingwa sining kalibutan, kung wala ang Diyos sa aton, masubogid. Kaya mag-abot ang tiyon nga mag-book-on kagid sa Ginoo. Agod, ikaw makatalupangod bala? Kag makabalik liwat tira sa Diyos. So, ang rat race of life, last time, grabe gid, ang remedy, ara sa verse 15, di ba? Nga, in returning and rest shall ye be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. Tamak mo na. Amo nang remedy kung magbalik lang kita sa Ginoo. Ikaw, luwason niya. In quietness and in confidence, amo na aton kusog. Pero sometimes ang aton nga ginalantaw ang mga butangs ng kalibutan, ang aton nga position, aton fame, aton tingwa nga labuton nga manggad o kung ano pa. Nagtuta nga muna ang makatag-satisfaction sa aton, pero hindi. Ang Ginoo ang bottom line aton sa tanan, whether you like it or not. You cannot beat or compete the rat race of life. So, grabe ang siling sa Ginoo. Balik lang. Ha? So, gani, terribly diri ang pag-offer sa Ginoo sa ila. Pilo ilang response sa verse 16a, we will flee on horses, meaning the people still rejected God and choose to rely on their own efforts. Still, ang Ginoo nag-offer sa ila pero nalagyo sila, therefore you shall flee. Kumbaga, since they want to run sa sining mga butang sa kalibutan, you will have to keep on running. That is what will happen to you, abyan utod. Kung hindi kita mag-submit nila sa Ginoo. Kag ano pagid ganito? Siling sa nga tunatunan last time, mga katawan dili sang Diyos, ha, sa 16b, we will ride on swift horses. Pwerte ka nga dungol ng klase nga mga Israelites, no? Meaning that since they had to flee, they thought running faster with swift horses will solve their problems. Mga sa aton bala kung gisa sa pag-alagad sa Dios, ginakondisyonan tang ginuabi mo. Nga kung maka graduate lang ko, makapasar lang ko, maka-abroad lang ko, maka-angkon lang ko nila sa akong negosyo, kamonea. Yung ginakondisyonan ta bala ang ginuodo, may demand ka pa bala sa iya para masulbad imo problema. Pero wala, abyan. Hindi na iya mo. Nga prinsipyo. Just like the Israelites, since they had to flee, they thought running faster with swift horses will solve their problems. Hindi na ang solution. Gani anong resulta kung mag-amo kita sina? Look at sa mga Israelites diri sa verse 16 gyapon. Therefore, those who pursue you shall be swift. Meaning, no matter how fast you run, you will have to keep on running. Munang budlay, no? Kumbaga, ah, total, nasugdan ko na niya, bahala na. Diri na lang ko. Ay, budlay na. Kung hindi ka na magbalik sa Ginoo, gani ko na, muna ang prinsipyo sa imong kabuhi, anong resulta, tama ka atag sa verse 17. Medyo madalom sa King James Version, but isimplify natin ang pag-insindi sa verse 17, Isaiah chapter 30. Kung baga, in the end, we will be so exhausted and filled with anxiety and confusion that even minor problems could cause our downfall and make us feel very lonely. Amoy ni ang phenomenon nga ginatawag subong the rat race of life. Okay? So, balik ta liwat sa Isaiah chapter 30. As we close, dili sa itong pagtuon, hindi lang makita natin ang the rebel, the rat race, ang katapusan lang ta natin, God calls again. No? God calls again. Gapanawagan, gid, liwat ang Ginoo sa aton. Kag makita natin na sa verse 18 down to verse 22. In other words, in spite of our insistent rebellious course, ang attitude gyapon ginapakita sa Ginoo sa aton. Grabing Ginoo sa verse 18. Huh? Therefore will the Lord wait that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted that he may have mercy upon you, for the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for him. Grabe, no? Grabe yapon ang Ginoo, in spite nga nagginungol na kita, nagpalayo na kita, nagbackslide na kita. Still, our Lord is so gracious. Grabe pag silindri, gracious unto you. Merciful gyapon ang Ginoo. Grabe ang silindri sa pulong sa Diyos. Gahulat lang siya sa imo. Muna natin ang ginsiling sa verse 18. He waits to show compassion on you. Anong ginahulat sa Ginoo sa imo? He waits for us to stop running. Stop rebelling against Him. Instead, long for Him. Amoy na abiyan utod sa aton pag-alagad sa Ginoo. Unta tanta na inang mga butangan nagasablag sa aton pag-alagad sa Diyos. I hope nga hindi na ta mag-rebuilded ra sa Ginoo. Galong ang Ginoo sa imo, gahulat siya. It is like rescuing a drowning person, and sometimes he has to be knocked unconscious in order to save him, because a drowning person who continues to struggle hampers the rescue effort. Instead nga ma-rescue ka, wala, no? Tungod kay hindi ikaw mag-surrender sa Ginoo. That is why lipungon ka na isang Diyos. Parang kung lipong ka na, hapos na sa Ginoo, magkuha sa imo, mag-rescue sa imo. Hindi natun hulatun nga lipungon tanay sa Diyos, no? Well, nag-exaggerate lang kita diri, pero amuna ang punto diri abyan. Gahulat lang ang Ginoo sa atun. Maluluyon siya gyapon, bisan nga tigia ang atun tingin sundamo ang tasala na himo sa iya. The Lord still gracious. Wow, grabe ang Ginoo. Merciful. Na mention sa verse 18. So, as we proceed sa Isaiah 30, ang verse 19 to 21, nag-amplify gid sa thought sa verse 18. So, ano aton ma-learn sa Ginoo? Bow, salamat ta, nga ang Dios ang iyang kinaiya hindi pareho sa aton nga mga tao. Kay kun ang kinaiya sa Ginoo pareho sa tao, ah, dugay na kita ginpulbo sa Ginoo siguro. Gindunot sa Ginoo siguro, no? Pero gani, salamat ta sa ang kaluoy sa Dios sa aton. He is very gracious. Still, gahulat siya kung ikaw maginulsol siya. Maabot ang time nga maginulsol ikaw, patawaron ikaw sa Ginoo. Gani, balik kita in returning. Amo na siling sa Diyos, di ba? Tahom to, ang remedy nga ginhambal sa verse 15, in returning and rest shall ye be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. So muna, ang ligay diri sa pulong sa Ginoo. Kani, concerning all these attributes of God na nga ito na mention, I hope nga imo patihon nga ang Ginoo is gracious, merciful. He is waiting for us. Amuna ang aton Ginoo. Kani, grabe gid ang Diyos. In spite sa aton pagkatig-a, may gugmaon gyapon ang Ginoo sa aton. Ang ganila, require lang gid sa Ginoo sa aton, araw sa verse 22. Ano ang siling sa verse 22? Okay? Ye shall defile also the covering of thy graven images of silver and the ornament of thy modern images of gold. Thou shalt cast them away as menstrual cloth. Thou shalt say unto it, get thee hence. Na ano diri ang idols and images nga ginmention diri sa verse 22? What are idols and images today? Ha? Ining idols and images abyan, hindi lang ininga ang context day, no? Tungod kay mga Israelites nagasimba sa mga Diyos-Diyos, no? Mga images. But on the other hand, ang application diri nga mga butang bala, things nga we value more than loving God. Ha, amo na ang punto dira. And subong madamo sa mga butang nga we value more sa butang sa kalibutan kaysa Ginoo. That can become your idols, di ba? Gani, ang idolatry is hindi lang ni mga images, but anything that has come important in your life, gintawag ina nga idols or idolatry. For example, kung sige ka lang da cellphone, why ka na chimpo para sa Ginoo? Ay, ang cellphone na ay mo ina, nangin idol na ni mo, idolatry na ina. Permi ka lang sa internet, permi ka lang sa TV, sa negosyo, o kung ano pa dira, why na ka na chimpo para sa Ginoo? Nangin idolatry na ina. Things we value more kaysa paghatag natong tiun para sa Ginoo. So gani ang lagay dira sa verse 22, kinanglan i-defile tayo na. Why do we need to defile them and throw them away? Huh? We should have concrete actions to verify that we have stopped running, that we have stopped rebelling. Kaya ang atong changed lives should reflect our new values and new lifestyle should emerge. Amo na ang luyag sa Ginoo nga matabo sa imo kabuhi. So, again, sa magatakop kita sa atong pagtuon, sa atong topic about the rat race of life and its remedy. Ano karon ang conclusion natong diri? Ari ay sa magatakop kita. No matter how hard you try, okay, sa sining trending sa kalibutan subong, you can never beat the rat race of life through your own efforts. Hindi mo na iya matupungan. Hindi ka na iya maka-overtake. Hindi, gid, bisan anuhon mo pa. Makapoy ka lang. However, it is only when we stop running, when we learn to be quiet before God and trust Him, that He can show compassion on us and walk intimately with us. Kung muna itong himuon, ang Ginoo magabakod liwat sa imo. In quietness and rest shall be your strength. Grabe, no? Kung ikaw magbalikta sa Dios, magsalig sa iya, magdepend sa iya. Ang Ginoo amo ang atong saligan sa atong pagkabuhi. Saliwat, salamat kid sa pulong sa Dios ato natun-an. Ato naman ini padayon at pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ini inyo alagad Pastor Tito Hope Batikados. Ang Ginoo magpakamayo sa atong tanan. Damo nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

0: sa iya katawhan para ila panagiyahan. Ang iya gugma wala sing katapusan. Ini nga duta ginapanagiyahan sang katawhan sang Israel nga iya mga alagad. Ang iya gugma wala sing katapusan. Gindumdum niya kita sang indi maayo ang aton kahimtangan. Ang iya gugma wala sing katapusan. Ginluwas niya kita sa aton mga kaaway. Ang iya gugma wala sing katapusan. Ginhatagan niya sang pagkaon ang tanan niya nga tinuga. Ang iya gugma wala sing katapusan. Pasalamati ang Dios sang langit. Ang iya gugma wala sing katapusan.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

sa ngalan sa Ginoo. Kag salamat gidabyan nga nagapamati ikaw sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon ka-open ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala taman ang participation sa aton mga utod ka mga abyan padayon nga nagapray kag nagabulig sini nga programa. Sa liwat naga-invite gid kita sa inyo, may mga questions ka mo dira kag prayer request. Palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makapangamuyo naman kami sa amon mga utod, nga kadamo gid sang ila nga mga palaligban. Bisan pa Ginoo ang nagapangita sang paglaom nga yara kay Kristo, kabay Panginang Abyan, matulod man kag maabrihan ang iya kasing-kasing sa paginulsol, kag ang panghuna-huna, kag makadangat man Ginoo sa pagtuo personally kay Jesus, kag mahagad niya si Kristo Jesus, nga bilang iya personal nga maniluwas nga magsulod sa iya kasing-kasing. Ginoo kaluy iman ang may ginabatyag sa lawas, ayuha man Ginoo. Ang may mga kinanglanon, ikaw man magahimuno. Ang may pagpangduwa-duwa, paliguna sila pagi sa mga pulong, tuy-tuyi, kagbisan pa man Ginoo ang may damo sang mga ulubrahon, ang imo ginukusog, kagpagbulig, ipalambot man sa ila. Nag-pray man kami Ginoo, ang yara sa mga leadership, nga kabay pa ang imo, nga guidance, magalambot gid o Diyos. Kagbisan pa man amay, sa nag-share kami sa imo mga pulong, gapangayo kami Ginoo sa imo sang gahom, kagpinasay mo gid, nga pagbulig. O amay, tabangi gid ang tag sa Ginoo kapalatuntunan, nga nagawalis ang putli nga pulong sa Diyos. Ngayon itanan, magapanghikot Ginoo sa kayuhan sa mga katauhan, kaghimaya mo balaan ang mga Diyos. Nagatugyan kami sinitanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Abyan, isa naman ka section diri sa Old Testament ang aton pagapamalandungan. Makita ini sa panalambiton o kon Lamentations chapter 3, kag magabasa ako sa versikulo 20. Pagkantugid sa 23. Nagasiling ang pulong sang Ginoo. Nagapanumdum ako sing masunsun sini, kag nagapangluya ang akon espiritu. Pero ang paglaom nagabalik kung madumduman ko ining isa kabutang. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo sa gihapon nagapadayon. Bag-o kaangay sang kaagahon, patod kaangay sang pagbutlak sang adlaw. Ang aton nga King James Version, very colorful ang iya nga pagbutang sini, mga utod. Specialmente, versikulo 22 kag 23, nagasiling siya. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Amen sa sining mga pulong. Utod kag abyan, nasulat ini ni Jeremiah. Matapos na of course nakita niya ang kalaglagan physically sang Juda. Ang templo, nga mo ining glory nila espirituhanon. Nga sa diin ginsaad sang Ginoo sa tiyempo pa ni King David and of course na-realize sa panahon ni Solomon. Hindi natun maaninag kundo pilagid ang bilis ang sininga templo uton. Kaya nga aman, ginagamit nila dito ang bulawan. Specialmente ang mga utensils dito nga ginagamit sa ila nga offerings. And so utod, nakita ni Jeremiah kung paano ini nga laglagon, sunugon, at the same time pangwaon ining mga precious utensils dito. And likewise, pamatsyon ang mga dungganon nga mga tao, bihagon ang mga Israelinhon, rumpagon ang pader nga sa diin silbi dipinsa nila kagpalalitdan. Kagsunugon ang mga importante nga mga public buildings, kagsubong man mga puluyan sang mga manggaranon. Nakita niya ini. Apang nagapasalamat kita nga sapyak sang disiplina sang Ginoo, may nagapangibabaw nga duha ka pulong. Number one, inang tinaga sa English nga remnant o kon nabilin. Kag ang ikaduha, amo ang return o kon magabalik kamuliwat. Siling sang Ginoo, may mga nabilin kag magabalik sila liwat nga may mga ambahanon. Amen. Amo na utod nga bisan pa sa judgment sang Ginoo, makita naton ang iya kaluoy. Amo na abyan. And so, amo ni ginsulat ni Jeremiah diri.
niya sang nakita na ako initi nagalaom ako. Kaga, ang iya paglaom na sandig kung sino ang Diyos kagsubong man kung ano ang iya dealing sa iya pinili ng mga katawhan ng mga Hudyo. Number one na kung nga gusto impress nga kamaturan amo ni, nagakatabo bisan pa sa aton nga mahinadlukon sa Ginoo ang mga problema, mga pagtilaw, nagasampi ang mga balatian, nagalambot ang mga kakulangon, kagsubong man ang discouragement. Amo na abyan, kabalo ka mo abyan, kung ang isabi ka persona magpa as if, no? O kung magkabig siya ako galingon nga, okay lang ko pastor, okay lang ko Ginoo. Makadtuin na sa palaligban, kung ipanginwala sa isa ka persona nga may problema siya, kagiya ini nga lipat-lipatan, wala nagakahulugan nga sulbar ang iya problema. Amo na abyan, ay isa sang pinakamanami is palapit kita sa Ginoo sa pangamuyo. Admitihon naton ang aton mga struggle sa kinabuhi kag mangayo kita sang bulig sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Kung may sala kita nga dapat nga isikway, isikway. Kag kun gakinanglan kita sang kusog, gahom kag kaalam sa pagatubang sang mga hangkat sining aton kinabuhi, pangayo kita bulig sa aton mahal nga Ginoo kag magatabang siya sa aton. Isa pa gid abyan gusto nako idugang amo ini. Hindi lamang ang reality bla sa mga palaligban sa aton kinabuhi, kundi ang kaayo sang Diyos. Ang isa ka Diyos nun nga tawo nagsiling siya abyan, nga indi tanan nga parte sang kalibutan, ginatabunan sang maitom kag madamol nga galom. Amen matuod ina. The black clouds are not universal. Praise the Lord sina. Kag ang isa nga nagahatag sa aton sang kapahuayan kag kasanag, amo ang indi makita nga presensya sang Ginoo. Kag saliin ini nga presensya available all the time kun magapalapit kitang may pagtuo paagi man sa saad sang iya mga pulong kag sa pangamuyo. Amen. Bisan pa sa aton mga pag-antos, makita man aton gyapon ang kaluoy sang Ginoo. And so let me add sang isa pagid kabagay. Kita nga mga makasasala, wala iyaga demand sang kaluoy sang Ginoo ukon nga may diritso gid kita nga kwaon ta nga kaluoy. Husto. Kay kun magsiling kita mercy bala ka grace sang Ginoo, gay inupdanay lang ni sila nga mga pulong. Subong nga kita nagsupak sa kasuguan sang Ginoo. Subong kita nga nagpaakig sang pagkabalaan sang Diyos kag nagrebelde sa iya sa aton mga panghambal, sa aton hunahuna, kag nagsakit sa iban nga mga tao sa aton binuhatan. Ang nagakabagay sa aton actually is punishment eh. Hindi bala abyan? Hindi ya bagay kaluoy sa aton ah. Kundi disiplina kag penalty kay amo inang nagakabagay sa tao nga makasasala kag nagabato sa Dios kag nagaguba sang iya kasuguan. Di pa nang litan ginman kung ang Ginoo nagtanay sang kaluoy kag grasya sa aton, wala kita sang personal claim sina kag right. Sa bagay utod nga isiling naton, kung nakabaton ginman ako pastor sang pagpatawad sang akon mga sala, kung nakabaton ginman ako personally kay Jesus kasang kinabuhing dayon, it is purely by the grace and mercy of God and I have no claim for it kay makasasala ako. Nag-extend lang ang Ginoo sang kaluoy sa aton kag sa paghinulsol sang aton mga sala, kag sa sinsiro nga pagtuo na daho naton ina pagi man sa bugay kag sa persona ni Ginoo nga Jesus. Amen. Number two, kun kaisa bala mga utod, bisan ano nakabastante kun kaisa ang kaluoy kag bugay sang Ginoo sa aton, may mga butang sa gihapon nga ginahimo ang tawo imbes nga makabaton siya sang pagpakamaayo tungod kay nag-extend na ang Ginoo sang sinang kaluoy kag mga bugay, nagdulot pa sang kasakit sa kasing-kasing sang aton mahal nga Ginoo. Nga aman, ang tao makabaton grasya kun kaisa, indi kabalo magpasalamat or perhaps gakalipat magpasalamat. Hindi bala abyan kamatuoran ini? Sa bagay nga isa ini sa mga kinaiya sang mga tao sining katapusan ng mga adlaw nga ginhambal ni San Pablo dito sa kay Timoteo. Siling niya, sa katapusan ng mga inadlaw, mga tao, hindi kabalo magpasalamat. Ikaduha,
bisan kadamu-damo na sang bulig kag pagpakamayo kung kisang ato na baton, mga tao sa madamo nga beses way gyapon gauntat kumod. Kulang gyapon. Hindi bala? Amo ni natabo dito sa mga Israelinhon sa may disyerto sang ginpagwa na sila sang Ginoo sa may Egypt? Sige sila reklamo sang mabudlay nila nga kaimtangan. Grabe ang pagpamigos kag pagpanglupig sa ila sa bagay nga ginpadala sang Ginoo si Moises nga nagpagwa sa ila sa Ehipto. Anay sang nagwa na sila dito, pila palang gani ka mga inuras o kung inadlaw nga daw kabudlay sang tubig nilang ilimnon kag kabudlay sang ila kaimtangan, nagkumod naman sila. Ano ang ilagin mention nga nadumduman namon Moises ang kabugana nga amon gin-enjoy dito sa Egypt? Nga diri, bisan na lang nga matinlo abi kag damo nga tubig nga mainom namon, wala daw mapatay na kami diri sa kauhaw, kami ang amon mga kabataan kag amon mga kasapatan. You see, abyan, sa ilag kahimtangan sang una nga mabudlay, nagtuaw sila sa Ginoo, ginbuligan sila sang Diyos. Way pagani sang Ginoo mahatag sa ila ang duta nga ginsaad, nga nagailig ang dugos kagatas, grabe na ang kumod nila along the way. Tiyang natabo amo ini, ginpinahan to sila sang Ginoo, 20 years old upward, wala gito sila kakita sang Kanaan. Amo na abyan ang Ginoo, magdeal siya, nga saliin amo ning katapusan na kun ay, damo-damo nga ginhatag na sang Ginoo sa aton nga mga pagpakamaayo, hindi kita kabalo kung kaisa magpasalamat o kung kakalipat. Number two, damo-damo nga pagpakamayo kung kisa gihatag sa Ginoo sa aton, ang tawag yapon gauntat kumod, reklamo yapon. Kagatapusan, let me close by saying, damo-damo kung kaisa nga mga pagpakamayo o kung kaluoy nga ginhatag sa Ginoo sa aton, ginaabusaran naton. Paano naton inimasiling? Okay, let's go to the specific. Madamo sa aton ang ginbugayan sang Ginoo, perhaps gid sa sining adlaw ha, sang dawa-dawa nga paghimuno butang naton kwarta. Namamangkot ko sa imo abyan kag utod, ginaano muna nga pagpakamaayo sang Ginoo. Ginausikan? Way kagid kadumdumag bahin sa hilikuton sang Ginoo? Personal ina nga pamangkot. Apang sa madamo nga mga bisis, nagapangayo kita sa Ginoo nga suplayan ang aton kinawadon sa tapos na himunan ang aton kinawadon utod kag abyan ginpakita sa Ginoo nga kaluoy ginabusaran naton ang blessing sa Ginoo. Number two, isa pagid ka specific amon, madamo sa aton nga ginbugayan kag ginkaluyan sa Ginoo sang mapagros nga lawas kag subong mandugang nga kinabuhi sa sininga adlaw, mamangkot kita liwat sa inyo. Ginaano mo nang imo kusog sa diin mo ginagamit ang imo kinabuhi? Sa bisyo, sa mga bagay nga nagahalit sa iban, sa mga butang nga nagasakit sa kasing-kasing sang Ginoo kang nagahalit man sa iban? Amo ni abyan, nga ang kaluoy sang Ginoo man kung ginkuha niya sa aton, papas na kita sa sining kalibutan. Amo na sa bagay, siling ni Jeremiah, when I think of the Lord's mercies, we are not consumed. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Abyan, una naton nga himuon, pasalamat sa Ginoo sang iya mga kaluoy kag mga grasya nga ginhatag sa aton espirituhanon kag subong man mga materyal. Number two, gamiton tana nga pagpakamaayo nga maghatag himaya sa iya kag magbulig man sa iban nga nagakinanglan. And finally, hindi kita magkumod kundi batuno naton nga may pagpaubos nga nagasiling kita himaya sa Diyos nga bisan hindi ako takos, gingrasyahan ako sang Ginoo sa sining adlaw. Amen. Dugangan naton ini sa masunod. Well, paalam kita sa inyo temporary. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo on Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam kita, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong aga mga utod kagabianan, ginakalipay ginaton nga nakabalik kita sa liwat sa kahanginan pinaagi sa sining programa Salmo Morning Edition. Palatuntunan niya ginala sa aton sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kagkaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota. Nga nagatamyaw, unag sa tanan para sa aton pinalangga nga istasyon, Happy 56th Anniversary. Kag nagapasalamat kita pinaagi sa sininga istasyon 1233 DYBS. Nga nagasabwag sang pulong sang Dios, nga nagawali sang kamatuoran, kag nagasugid sang kaluwasan, nga ara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Until all have heard, tub-tub nga ang tanan makabati. Kag sa aton nga mga kauturan, sa aton nga pagbuylog sa sining 56 anyos nga anibersaryo sang FEBC DYBS 1233, magakit-anay kita karon dito sa City Harvest Church, Mandalagan, Bacolod City. Magatingob kita sa pagpangamuyo sugod alas 7 sang aga hasta alas 11 sang udto. Kabay pa nga may bukas kita nga tagipusoon nga makabuylog sa sininga selebrasyon, kag mangin kaupod naton ang aton nga mga program partners, ang aton nga mga staff, ang aton nga mga kauturan nga makapangamuyo kita sa tingob sa aton nga Ginoo. Again, FEBC DYBS, Happy 56th Anniversary. Kagpara dira sa aton nga mga kauturan nga masunsun, nga nagapamati, kag nagapamalandong sang pulong sang Dios, maayong agaman sa inyong atanan. Magapadayon kita sa pagtuon sang pulong sang Dios sa sinulatan ni Apostle Paul sa Iglesia dito sa Philippi. O ginatawag ini naton nga libro Philippians. Kag-ari na kita sa Kapitulo 3. Basahon ko ang versikulo 1 nga nagsiling, Farther, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Verse 17, Join together in following my examples, brothers and sisters. And just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Pakamayuhon sa Diyos ang pulong nga ato niya ginbasa, mga utod magapangamuyo anay kita. Nagadayaw gid kami sa imo o Ginoo kay dako gid ang amon nga kalipay nga makapadayon kami sa pagpamalandong sang imo nga pulong. Salamat sang imo nga kaayo kag katutom sa amon nga kabuki. Ang imo nga grasya kag bugay nga nagahatag sa amon sang kusog kag kapaskog nga magapadayon sa paghimo sang imo nga mga hilikuton, dako gid ang amon nga kalipay nga imo gin gamit ang amon nga mga kabuki, ang amon nga mga lawas, ang amon nga mga tingog, ang amon nga mga tiil kag kamot para sa imo nga kaymayaan kag kadayawan. Subong man o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo nga pagpakamaayo sa FEBC DYBS 1233 nga nagaselebrar kag magahiwat sa sininga adlaw sang iya ikasing 26 nga anibersaryo. Patimaan sang imo katutom sa hilikuton nga ginbilin mo sa amon. Salamat ido Dios nga ang ining nga mga higayon ginhatag mo sa amon. Sa imugid lamang ang kahimayaan kag kadayawan. Kabay pa sa mga hilikuton nga amon nga pagahimuon, ilabi na gid ang prayer fellowship sa sininga aga. Ikaw gid ang magatipon sa amon, ang bugus nimo nga mga kaanakan nga makabuylog kami sa sininga selebrasyon. Amon man ginapangayo kag ginapangamuyo nga ang mga panginanlanon imo pagahimun-an kag imo pagahatagan. Pasidunggi amay ang amon nga ginapangabay. Ikaw o Ginoo ang magagamit sa imo nga mga kaanakan sa nagkalain-lain nga mga kaiglesyahanan nga amo amay ang instrumento nga ang tanan nga mga panginanlanon mahimun-an kag mahatagan. Amay, nagapalapit kami sa imo kag nagapangamuyo, labi na gid para man sa amon yung mga kauturan nga may ara subong ginabatyag sa ilang nga mga kalawasan. Haplusa ini sang imong gagakum in Jesus' name. Ikaw ang mag-aayo sa ila. Waa ang balatian nga nagtapik sa ilang nga mga lawas. Kag ibalik ang kusog kagabaskog nga ila ginakinahanglan. O Ginoo para sa imong kamayaan, amon ini ginapangamuyuan. Ang mga utod namon nga may ara sa mga problema kag pagtilaw nga ginaatubang, ang imo nga paglugpay ang amon ginapangayo. Ikaw man o Ginoo magapanghikot ka magahatag sang kalinong sa ilang mga tagipusoon. Amo man gani o Ginoo ang amon nga mga kabataan nga ara sa mga nagkalain-lain nga bulutuan nagapangamuyo kami nga imo gid sila tipigan. Kabay pa o Dios nga ikaw ang magabulig kag magapanghikot. Ipahilayo ang amon nga mga kabataan o Ginoo sa indi maayo nga mga panghitabo. Amon man ginapangabay nga imo gamiton ang imo nga mga kaanakan nga ara nagatrabaho sa mga bulutuan, ang amon nga mga manunudlo, ang amon nga mga maestra. Ikaw gid amay ang magagamit sang kabuhi nila. Kabay pa nga sa sining mga tinion, ila masugid ang imo nga kamatuoran kag ang kaluwasan nga sa imo nga pagigugma ginhatag mo sa tanan. O Dios, kabay pa nga imo pamatian ang ining amon nga mga ginapangamuyuan. Pakamayuha gid kami o Dios sa sining mga hilikuton nga amon pagahimuon. Ihatag sa amon ang langit nun nga kaalam nga amon mahangpan ang ining mga ehemplo nga ginpakita sa amon ilap binigid sa kabuki ni Apostol Pablo. O Dios, kabay pa nga sa amon nga pagpamalandong ang ining nga pulong itanom mo sa amon nga tigipusoon nga masapwan nga may ara amay sang bunga sa amon nga kabuhi ang pulong nga amon nga nabatian. Gani Lord, amo ining amon nga ginapangamuyuan, gamita ang amon nga mga tingog, gamita ang amon nga mga kabuki para sa imo nga kamayaan. Sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Sa aton nga pagtuon sa sining sinulatan ni Apostle Paul, the Book of Philippians, gintiguluhan ta ini joyfully serving God in times of depression and distress. Kag sa nagligad nga duwa ka semana, nasapwan naton sa kabuhi ni Apostle Paul kag ni Timothy, subong man sa kabuhi ni Epaphroditus, nga sila nga tatlo may ara sang joyful endeavor nga ginhimo, nga indi lamang ginatudlo nila kung ano ang ila nga nahibal-an, kundi bisan pa makit-an ini sa pagpangabuhi nila. Nga between sa kay Apostle Paul kag kay Timothy nakasiling kita, sharing my very own. And also sa kabuhi ni Epaphroditus, makahambal kita, offering my dear life. May ara sa joyful endeavor samtang nagaalagad sila sa Ginoo. Kag sa sinina nga tion sa chapter 3, masopan diri naton nga indi lamang si Timothy, indi lamang si Epaphroditus, kundi bisan pa si Apostle Paul nangin example Nakasiling siya gani sa ginbasa ta kagina sa chapter 3 sang Philippians verse 17. And just as you have asked as a model, nangin modelo sila, hindi lamang sa ilang ginakambal, kundi bisan pa sa ila gidya praktikal nga pagpangabuhi. Ang pinaka-importante hindi lamang ang pagtudlo, kundi bala ang aton ginatudlo, gina-apply ta sa kabuhi ta. Masapwan bala sa aton nga kabuhi ang aton nga ginatudlo sa iban. Amo ini ang ginpakita ni Apostle Paul, nga masapwan sa iya ang ginatudlo iya sa ila. Hindi lamang mabatian, kundi makitan man sa kabuhi iya. Kaging pakita ini ni Apostle Paul sa pagbutang niya sa mga priorities sa kabuhi iya. A priority for joyful service. Ano bala ang priorities nga masapwan diri naton sa chapter 3? Diri naton makitaan nga ang priority ni Apostle Paul indi ang mga kalibutanon nga achievements kay iya iniginbayaan, leaving earthly achievements behind. Nakasiling siya gani sa verse 7 sa chapter 3. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. You see, kung imo balatan-ahon mga utod kag abyan ang kabuki ni Apostle Paul, kadamu-damu na siya yasang achievements. Sa educational achievement ni Apostle Paul, nangin Pharisee siya, nangin abogado siya. Ang iya nga maestro si Gamaliel, isa sa pinakagung-an, ngilngig, bantog nga professor, kag ginakilala. Kag si Apostle Paul, bilang isa ka Pharisee, nagsiling siya dira gani sang ginpangsaysaya ang ining mga subong yaman sing una nga Pariseo, nga nagaklaim nga ang ila nga mga achievements amo ining makahatag sang righteousness sa ila. Kita mo maski si Kristo Jesus ang aton nga manluluwas, nakasiling siya gani, if you cannot surpass the righteousness of the Pharisees, you cannot enter the kingdom of God. Kay grabe ka righteous ang mga Pariseo, nagapinsar sila. Bangod sa ilang educational attainment, sila ang nagatuon sang Torah, sila ang nagatuon sang laws ni Moses, sila ang nagahimo sang balaod. Sa sinang physical achievements nila, abi nila righteous na sila. Kag anuyang hambal ni Apostle Paul, kung sila mga Hebrew, ako amo man. Kung sila mga Pariseo, ako man. Kung sila may ara sa mga hinimuan, mas sobra ako. Anong ginhimo ko? Ginbato ko si Stephen, ginpersecute ko ang simbahan. I persecuted the church and the Christians. Pero bisan ano pa ang akon nga nalabot, bisan ano pa ang akon nga achievements, I consider them loss. Ang priority ni Apostle Paul is ang ara sa unhan. That's why he leave earthly achievements behind. Ining fleshly accomplishments nga nalabot ni Apostle Paul, why siya nagsiling nga amo ining makahatag sa akon sang kabuhi nga righteous ako sang sa iban. Tanawab la mga utod kag abyan sa practical tabla nga pagpangabuhi. Usually gid niha sa aton nga mga traffic enforcers nga kun may ara sila gani parahan, labi na gid kun ang salakyan SUV and then magpalapit ang aton nga mga traffic enforcer. This is just an example, a practical example. Mahambal ang aton nga traffic enforcer, sir, good morning, pwede ko sir matanaw ang imo nga lisensya? Ang inang driver kun ka isa sa SUV, ano ang isabad? Way ka kilala sa akon? Way ka kabalo kung sino ako? Kay kun ka isa, ang driver, ginatanaw nila nga ti, may achievement sila sa kabuki? May tinapusan sila? Taas ang ila posisyon? So though bilang righteous sila, kumparar ni sa traffic enforcer nga nagpara sa ila, nga nagpamangkot kung may ara siya lisensya. Hindi bala makitaan ina naton sa aton yung mga dalanon. may mga tao nga ang ila pinsar bangud sa ila nga tinapusan, bangud sa ila nga nalabot abi nila righteous na sila. Kag amo ini mga Pariseo, amo inang batasan sa mga Pariseo. Nga sa diin na kasilingan ni si Apostle Paul, ang akon nga pagka-Pariseo, akon ina ginbayaan para malabot kuya ang ginpreparar sa Diyos sa akon sa unhan, pinaagi sa akon nga maluluwas nga si Kristo Jesus. Utod, kung kaisa ang aton nga mga achievements, nagahatag ini sa aton sang bugal, nagapahambog sa aton, and worst pagid nga matabo sa mga kasimbahanan, ako diya ang pastor, nga ahambalan mo ko, nga atudluan mo ko, ang aton nga pagkapastor, hindi amo inang makahatag sa aton sang righteousness. Anong hambal ganit ni Apostle Paul? Do not lord them over. Ang rebuke, ang correction, ang admonition, ang exhortation kinahanglan na natin. Hindi tayo maghambal bangod pastor kita and someone may nag-rebuke sa aton kay sala ginhimo ta. Mahambal kita persecution. No, hindi persecution ang rebuke kag ang correction. Ginatudluan kita nga insaktuhon ta ang ginalaktan ta. Kabay pa kung anuman ang na-attain natin, we have to leave it behind so that ma-pursue natin ang sa unhan nga ginpreparar sa aton san Dios pinaagi sa kay Kristo Jesus. Amo inang priority nga ginhimo ni Apostle Paul, hindi nga na-attain niya na ang tanan kundi iya ina ginbayaan para makapadayon siya sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Don't rely on your earthly achievements. Kabay pa, utod kag abyan. Hindi ina makahatag sang bugal sa imo nga mangin self-righteous ka sang sa iban. Always remember a bouquet of Christ character, humility. Ang ginhambal ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2 verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Gani kung ano ang aton yung mga attainments, mga utod kag-abyan, aton ina i-leave behind. Himuon ta pa nga priority nga ipursuta kung ano ang ginpreparar sa Diyos sa unhan para sa aton. Nga siling ni Apostle Paul, nga ang aton lowly bodies will be transformed into glorious one. Nga amu ini ang iyang handom nga malampot niya sa unhan, nga hindi ang mga bagay sa sininga kalibutan, hindi ang mga achievements, kundi ang heavenly goals ahead, nga ginpreparar sang manluluwas sa tanan nga tumuluo. Nagsiling siya, not that I already obtained all this, but I press on toward the goal which God had called me heavenward in Christ Jesus. So kabay pa mga utod kag abyan, nga sa aton nga pag-alagad sa Dios, to be joyful in serving Him, maset kita sang priority sa aton nga kabuhi. We will leave earthly achievements behind and we will pursue heavenly goals ahead. Nga ginpreparar sang Dios sa aton nga ara sa kay Kristo Jesus nga aton manluluwas. Hindi any earthly and temporary achievements, kundi makasiling kita heavenly and eternal one, transforming our lowly bodies into a glorious one. Kabay pa amuina ang tulukon ta sa unan, samtang nagapadayon kita sa pag-alagad sa iya. Kay utod, kung makitaan naton nga mas matahum ang ginpreparar sa Dios sa aton sa unan, bisan pa mahambal kita ka-depressing and ka-distressing sa situation, kadepressing, kadistressing sang panahon. Kadepressing, kadistressing sang akon nga ginaagyan. May kalipay sa gihapon, bangod nga may ginatanaw kita sa unhan. Bisan pagani sa aton nga paghiwat sang 56th anniversary sang 1233 DYVS. Kabay pa nga hindi kita dira maguntat, kundi magapadayon kita sa pag-alagad sa iya. Kagbisan pa depressing and distressing ang mga sitwasyon, ang mga tion, ang mga panahon, tan-ahon ta nga sa unhan, may ginpreparar ang Diyos sa aton, na sa diin makasiling kita, this is a heavenly and eternal one, gani amu ini ang luyag ta nga makaptan. Maayong aga mga utod kag-abyan, and again, this is Pastor Rodrigo Nyeri, kagkaupod ninyo, ang First Congregational Christian Church diri sa La Carlota, nga nagahatag sang pagpakamaayo sa tanan. God bless you, and sa DYVS, happy 56th anniversary. Magkitanay kita karon kag magupod sa pagpangamuyo.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Ngadang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nakabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas. Kabianan, this is our Thursday edition sa aton nga ginasunod gid kada adlaw nga programa. Ang inyo kaupod sa inyo pagpamahaw, sa inyo nga pagtananda nga mga likuto, no, pagbiyahe, pagpanggarden, pagpanglaba, pagpunghugas plato, pagpatindog balay, pagpatumba balay, pagpatumba kahoy. Tanan nga mga likuto. Sa sining adlaw, kaga mayong aga no sa tanan aton mga suki nga mga tigpulumatay, kung mga tumulan-aw naton. Mga sa aton nga Facebook live stream, kag sa aton nga diri sa aton sa radio mga kabiyanan. Kag kun diin mga musubong no, mayong aga sa inyo tanan, biskan Amerika pa na, good morning da sa inyo tanan. Kabalo naman kamo sa aton nga programa nga Permil ni aton nga good morning. Irregardless ang kun ano da. Oh, plakpakan nato ang mga kaupon nato ni sining aga mi. Oh. And again ha, jig sinili ang kaupo ninyo sa kauras kagdunga ang mga biyanan nga balitaktakan istoryahan nay. And most importantly no, welcome gigamo sa aton nga episode sa siningaga. And sa siningadlaw maara kita sa ka importante gid nga rason nga mag-celebrate magpangalipay nga aman mga biyanan kay ang aton yang DYVS 1233 Radio DYVS nagasaulog sang ika 56 nga katuig na for existence for its existence mga bena 56 years sa kita palakpakan naton ni aton nga mga kaugalingon be palakpakan naton ang aton nga Dios for 56 years ginupdan niya kita kag mga biyan hindi lang ni basta numero lang 56 years means 56 years of broadcasting, 56 years of stories, 56 years of music, 56 years of information, 56 years of conversations, 56 years of prayers, and 56 years of reaching people, mga kabiyanan. No? Palakpakan natin kay 56 anyos na kita sa kahanginan, mga kabiyanan. And most importantly, 56 years of being part sang tagsa-tagsa ka mga kabuhi nato no, sa mga ordinaryo nga mga aton mga kasimanwa mga kaopdanan adlaw-adlaw nga naga pamati sa aton mga kabiyanan sa aton nga programa no? And imagine that mga kabiyanan na 56 years na kita ha? May ara sa aton nga wala para tao sang nagsugod ang station. ang amon agwat sa DYBS 36 years. I mean 20 years I mean. Well, baliskan. 36 years amon at 20 years. amon nga gaps yung DYBS mga yanan. And may ara sa aton nga wala pa natawo sang nagsugod ng stasyon, may ara nga nabata sang ahalin sang una bala, sugod gid sa pagwataas sa subong gapamati gyapon. Sa una, bata pa nagpamati. Subong lulo, kaglula na. Pero nagpadayon yapon sang pagpamati. Ang iban siguro sa una, transistor radio lang ang ginagamit. Subong naka-smartphone na. Bo, grabe ba? Lakpakan na to na. Sa una niya, transistor pata. Subong niya naka-smartphone na kita, smart TV na kita. Tanana smart kita na lang ang hindi smart. smart na mga biyanan. Pero ang prinsipyo natin mga biyanan, pareho gihapon. Kung gusto mo makabalo sang balita, pamati sang radyo. Kung gusto mo may kaupod sa aga, pamati sang radyo. Kung gusto mo may magpahanumdom sa imo sang kung ikaw nag-aisahanon, mapwerte, no? Pamati sang radyo. Kag kung gusto mo magpamangkot nga, wala pa ko sweldo. Well, wala na lapot ang radyo sina. Pero amuna mga biyanan, ang
kanami sa aton nga radyo mga binan. We become part of people's everyday lives. Ara kita sa kusina, ara kita sa jeep, ara kita sa tricycle, ara kita sa tindahan, ara kita sa opisina, ara kita sa uma, kag ara kita sa mga kadalanan, mga kabiyanan, no? Biskan diin lang tani, basta kay may radyo, kag may nagapamati, biskan diin lang ta mga kabiyanan, ara kita tanan. Ha? Biskan diin tayo magkanto ang tingog sa radyo, mga biyana daw. Isa kabyan nga nag-aupod gid no? Sa imo, kag sa akon, kag sa aton, tanan. Ganit, 56 years, ha? Palakpakan na ito na diwa. Imagine, no? 56 years is not simply about surviving, mga biyana. It is about staying relevant. No? Grabe nga mga changes na natabo, no? Halin siyang una, sa subong, no? Grabe nga, halin siyang sa monolog, ah, monolog, ilain na galing monolog, ilain. Huwag ka palakpak pa ta. Ilain na galing monolog. Halin siyang analog, oh, nagsailo na ta sa digital, digital. Ang gibitla, ta subong ako. Ha? Nagsailo na kita sa digital, no? Halin siyang wala internet, subong niya, may internet na. Hmm. Siling sa una, magpa-Amerika sa una. Bawa na hidlaw man tas ang ginapamatiyan ito sa Pilipinas. Bawa itong radyo di YB. Pwede kita kapamati, di sa guwa. Pero subong niya, we are available biskan sa planet Mars pa kita. O na nga, palakpakan na ito, no? Tungod siyang internet, mga biyanan. It is about staying relevant. No? Grabe, grabe ang pagliwat sa kalibutan. Sa una, wala pa Facebook, wala pa YouTube, wala pa TikTok. Wala pa smartphones, wala pa AI, no? Pero sa una ya, actually, no? Kung gusto mo may baluan kung ano ang natabo sa imong crush. Na? Pamangkot kay gid mismo amo nang sa una eh. Pero subong ya may social media na, may live stream na, may reels na, may mga ginatawag na kita nga podcasts, may ginatawag na kita nga YouTube. May AI na kita nga ginatawag, no? Sa una ya, AI, anong AI man? No, si Artemio Inventor la, AI. Oh? Pero subong ya, ara na tanan. Pero despite sang tanan nga mga changes, mga biyanan, ang radyo nagapabilin gihapon. Nga man, because radio is more than technology. Radio is connection. Radio is presence. Radio is companionship, mga kabiyanan. Always remember that. Palakpak ka naman ito. Ninuntag. Wait, kunta ito. Palakpak na ito. Ha? Kaya ang radio, mga mga, naghahatag sa ito sa mga bagay. Ngayon, hindi mahatag sa technology. Oh? Tingog sa tao. Oh? Ang mga tingog na nagamit sa imo, good morning, mayong aga. Nagpakatlaw sa imo. Nagkakamusta sa imo. Nagpaamlig sa imo sa dalan. O, di ba? Oh? Kag mga tingog nga ginambal lang kamo nga hindi magpati sa kung ano mabatian nyo online. Tanan nga mabatian nyo online. No? Kag kisya mga tingog bala nga nag-remind sa inyo nga magkapianay. So, amo na mabiyan ano, dako gina itong rason nga magsaulog kita sa singadlaw. Kay imagine na 56 years na kita. Ha? Imagine kung ano nakalawig ang 56 years mga kabiyanan. Eh, sino na mga 56 years? Taas biyang inyong kaliwang paa. Ha? For 56 years, ang DYBS naging parte siyang tanan ng mga storya. And when we talk about the history of this station, mga kabiyanan, we are not just talking about transmitters, about microphones, about studios, about programs, about frequencies. We are talking about people. Ha? Mga tao nga nag-upo dyan, nag-obra behind the scenes, people who stood behind the microphone, people who operated the equipment, people nga nagprepara sa mga programa, mga tao nga nagapangamuyo, mga tao nga nag-support sa ating ministry. Most importantly, ha, kag mga pareho sa inyo nga mga tigpalamati. Kay kung wala may mamahati sa amon, tinga mapadayon pa kami, di ba? So, kamo ang isa kamo sa pinakadak

anniversary. This is not merely a celebration of how long we have existed. It is a celebration of how many lives have been touched along the way, mga biyanan. And that is something worth thanking God for. Amo gani no sa pagpadayon naton sa ningaga. Antis kita magkatu sa iban pagin natong mga surya mamati kita anay sa aton yang isa gamahan. Dumalikat mga lihin, kapabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabaling ang oras na Pilipinas, mga kabayanan. And this morning, I want to say something specially para sa inyo, mga listeners, no? To our faithful listeners out there, madamo, kagmadamo, gini salamat. Thank you for waking up with us. Thank you for allowing us into your homes. Salamat kid sa pagpamati, samtang kapreparar ka mo sa inyong mga pamahaw. Thank you for listening while

driving, salamat gid sa Dion nga nagapamatik kamo bisan na ginobra kamo, ha? Salamat gid kay nga mapamati kamo samtang nagapahuway kamo. Damo kita na mga listeners na to, no, nga nagambal nga pamati sila while nagapahuway sila. Okay, kung gabi na sila nag-replay bala mga kabiyanan, or sometimes nag-tukar sa luyo ang radyo, nagpamati, nagpahuway. Eh, maraming salamat, no? Thank you for sending messages. Thank you for your encouragement. Salamat man sa inyong mga criticism. Sometimes, no, inyong mga criticism, no, man, muna nagabulig sa amon, nga liwaton kung anong dapat liwaton, baguhon ang dapat baguhon, kung may mga hindi amo, ginakorek na anawon. Kaya, yes, sometimes, mga mayroon, we need criticism. Pero, please lang, kung mag-criticize ka mo sa amon, dapat with love. Basi, gulpe nyo lang, wala kami kigan, blaw. Okay, na naman, wala. Ano, hindi. Ano lang, ha? With love, mga kabiyanan, ha? Kaya, kabalo ko mga mayroon, behind every voice nga nabatian ninyo sa radio is a person. A person nga nakapoy man, a person nga naghihimaw man sa mistakes, no? Isa ka tinuga na kinanglan man sa encouragement. And that's why nga, ang inyong support, it matters a lot sa amon. And but this anniversary, mga benan, it also gives us an opportunity to look beyond the past. Huh? It's an opportunity to look beyond the past. We can celebrate 56 years, but we also need to ask, what about the next chapter? What about the next year, mga benan? What will the next 56 years look like? Ha? Itakabalo. No? Itakabalo. Basi balik ni Jesus. O basi mga padayong patagyapon. Itakabalo, di ba? Technology will continue to change. Di ba? And ang paagi, bala, kung paano kita magbaton sa mga informasyon, magliwat man. Ha? Ang paagi kung paano kita mag-communicate sa isa kag isa, maliwat man. And the challenges of society will change. But there are things that should never change, mga biyanan. Truth should remain truth. Kagamo ginang pinaka-importante naton, remember, nung ginapningwa naton, katanan naton nga ginawa kaldres radio, kamatuuran kag intacto gid. Integrity should remain integrity, and compassion should remain compassion. And the need of hope, the need for hope, will always remain, mga binan. Because despite sang mga technology nga ara sa aton sa subong nga mga tinion, people are still people, wala? Wala, ginayang naghihapon na liwat. Nagkakapoy gihapon ng mga tao, nagkakabalaka tagihapon, nagstruggle tagihapon. May pasisning ang mga tiniyon, damo ka kabalaka sa aton, kamahal sa gasolina. Damo nga sa gastruggle sa aton, ano na lang ko, masakay lang ko kabayo. Galing kayo, wala ko kabayo, ate, ma-jeep na lang ta, jeep na lang, pinakahapos sa aton. Nagastruggle, nagkakabalaka, nagkakadulaan dagyapon sa aton mga loved ones. We can experience disappointment from time to time, no? And damo mga pamangkot sa aton kabuhi. And that is where communication becomes important, mga mayroon. Kaya kisaman sa aton tagsa mga kabuhi, blaw. Biskan isa lang naka-encouraging word, pwede na magliwat sang adlaw sang isa katinuga. Diba? Encourage mo lang siya early in the morning, maliwat na ng bilog niya ng adlaw. Isa ka truthful information, it can prevent someone from being deceived. Diba? Kasi maintuan ka, galing ka iti, nabatian mo sa radyong, amuni dapat, amuni to dapat. Hindi ka na lang maintuan. No? Hindi ka mamatis yung iban nga naghahambal sa mga nagpang-scam sa inyo, ha? Makabati ka mo sing ambahan nun. Sometimes, I don't know, sometimes as we listen to the radio, balahaw, may music dyan that hits differently. Kapit pa kung nagamuni-muni ka, nagapulo pangapi ka, ikaw lang isa sa inyo balay, nakapoy ka na sa tanan. And then, one music comes in, that music touches your heart. It can lift your spirit. May pangamuyo, may natabo sa inyo panimalayabi. For especially, dream man sa aton nga ONP, from time to time, may nag-send prayer request nga ginaladala na aton pangamuyo every Sunday, may sa aton nga prayer cast. Diba? One prayer, it can remind someone that they are not alone. May mga misahe kitang mapatian, nagatag si paglaom sa iban. And maybe, that is why we are still here. 56 years and still going, mga minan. So, sining adlaw, as we celebrate the 56th anniversary of DYVS,
Hindi lang kita mambal nga, 56 years na kita. Mambal mo kita, 56 pa lang ini. Ha? Sang isa ka mas dako pagid nga istorya sang kabilugan sang DYBS. O, oh, dala? O, oh, palakpak naman taliwat ah. Ha? There is still work to do. There are still stories to tell. There are still people to reach. There are still communities to serve. There are still truths to communicate. There are still lives to encourage, mga biyanan. And there are still many mornings to share together, especially diri sa aton sa itong programa sa ONP, Oras na Pilipinas. No? So, kung diin ka man nagpamati sa Bong, sa Bacolod ka man, sa Talisay ka man, sa Silay, sa Bago, sa Murcia, sa DSB, sa Manila, kung sa planet Mars, kung sa Pluto. Kung diin ka man sa Negros and beyond, oh, beyond, kay gilambot kita anywhere. Eh. Huh? Thank you for being part of the entire journey sang 56 years sa aton nga DYVS, mga biyanan. Of course, we cannot talk about anniversary without saying, thank you, Lord. Okay, ang Ginoo gidya gyapon. Because 56 years is not merely a testimony sang aton nga human effort. It is a testimony sang katutom sang Diyos. Diba? Through changing times, through challenges, through transitions, through technological changes, through generations, mga biyanan, ang Ginoo, ang Diyos ang nag-allow sa sining estasyon nga magpadayon, nga magpangalagad sa inyo. Kag sining adlaw, we celebrate not simply because we have been here for 56 years, but because God has been faithful for 56 years. So mga kamyanan, wherever you are this morning, wherever you are, wherever you go, God is right here beside you. So kung diin ka man sa siningaga, o kung ano dang oras imo, hapon, o kung gabi, o kung madaling araw, ginhawa, dalom, kag magyom. Yes, munang atong pirmidin nga. Atong pirmidin nga moto, smile, biskan ano nang kalatapo sa kabuhi mo. Bisan wala ka balo kung nga nag-smile ka, smile lang ah. Because you are alive, you have another morning, you have another opportunity. Kagsisining adlaw, you are part of a celebration. 56 years of DYVS, 56 years of reaching people, 56 years of being a voice, 56 years of being part of the community. And we pray na ang dason naman ng mga chapters will be even more meaningful. Mga so once again, happy 56 years anniversary DYVS. Okay? And to all who have been with us through the years, thank you for listening. Kag dahmo pa kita suriyan sa siningaga, no? Nagpasalamat lang kita, siyempre. Amo ni nga ton yung ginahimo. Adlaw-adlaw nga tanan. So, sa ato na pagpadayon, mga biyanan, mamati kita anay sa ato nga pabaon sa siningaga. Sa ato nga pabaon sa siningaga, mga biyanan, Lamentations chapter 3, verses 22 to 23. And siling sa pulong sino, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes. Mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. O mga biyanan, as we celebrate 56 years of DYVS, there is one word that comes to mind. Isa mga kabiyanan ka tinaga. No? And this word is faithfulness. 56 years means many things have changed. Diba? Ang mga tao come and go, people have come and gone, technology has changed, kaga mga programa nagaliwat, even the way we listen to radio, mga binandi, bla, nagaliwat. But one thing remains, that God is faithful. Kisa nagatulog kita at an anniversary and say alantawa bla kung ano na kami kalayo kundi in na kami subong. But as we Christians, we say, look how faithful God has been. It is always about God. It is always about God, mga kabiyanan. Amalagana si Prophet Jeremiah, although hindi ni celebration sa radio ang Lamentations chapter 3. Si Prophet Jeremiah, ginsulat niya ini ang mga tinaga in a difficult season. Pero sa tunga sa kabudlayan, mga kabiyanan, na nakahambal sige hapon, great is your faithfulness. Grabe na tabo sa ila. If you look at the context, if you look at what happened, they were conquered by the enemies. Ginwasak, gitanan nga mga pwede wasakon
sa ilang lugar, and then ginbilinan lang sila sa mga tigulang kag mga masakiton, no? Mga tinugang ay hindi na bala mapuslan sa susudad, mga kabayanan. No? So, amunin natabo sa ila, but sa tunga sa siningay panghitabo, siling ni Jeremiah, "Great is your faithfulness." And this is an encouragement para sa aton sa sining adlaw. I don't know, but siguro ang imo kabuhi, it doesn't look the way you expected. Kikisa damo kita mga expectations eh. Ha? Damo kita mga expectations sa atong kabuhi nga. Ha? Gusto ko, saamo ko ni nga edad, especially kung very specific ka bila. Way back in our high school and elementary, may ginatawag kami nga formal theme. Ha? Formal theme nga ginagasulat ka after 5 years, after 10 years, ano ka na? O na tamad na manumdum ang amon mga teachers ang topic. Kung anong isulat na mo, no? After 5 years, after 10 years, anong ginahimo mo sa bakasyon, sa sem break, amon ang ginapabutang sa formal team, mga kabiyanan sa una. Sulatan na, ginamong, ala, sige, sulat. Ginapadescribe. That's on, ato niya nga mga formal team, minabutang ta after 5 years siguro, graduate na ko din, naka-obra na ko, namin ako nubra, amat-amat ako pagtindog. After 10 years, may blind ako, may silakyan ako, may... Amo na, di ba? So on and so forth. So we have expectations, but sometimes, it's about expectation versus reality eh. Ha? Nga kisa, wala na to na lambot, wala to mga expectation. Ha? Wala na to na nahimo aton mga expectation. And it happens a lot sa aton kabuhi. Maybe your life doesn't look the way you expected. Maybe you have problems at home. Isa sa pinakabugat ng mga problema, mga minan, problema sa panimalay. Kahit kung problema sa mga sa abyan mo na, sa imo opisina, pwede mo lang napawalaan mong. Pero kada adlaw gapuli, kagid sa panimalay, kag sila yung mga support group, support system, na kung magka-problema ka mo sa panimalay, kabugat sa tigipusoon, kabugat sa imong pamatian. Okay man, they are those people who are close to you. Or, base problema mo sa imo obra. O nga, daw itil-ital ka na sa obra ni mo, daw makakas ka kung hindi, kung you are uncertain about a lot of things. Isa pagin sa pinakamabudlay, mga biyanan, mga problema financially. Pero sila yung kilala ko, isa sa mga sa mabudlay nga problema ba lang hapos isolve ang problema sa kwarta ko, no? Kasi sila niya, ang kwarta ko na makita lang na. Pero if we are at that point that we are facing financial problems, do kabugat gid, do kabudlay gid. May nabatian ko, may nanugid sa akon. Sila niya, nakibot sa akon, no? Kaya ang iyang mama, no, hospital eh. Hospital lang yung mama. Dason, wala sila kabalo, kaya wala ginanugid ang ilang mama na foreclose ang ilang balay. Na foreclose ang ilang balay, 5 years na lang tani, mabayda na nila ang 25 years. Dito sila nagdako sa unang balay, dito sila nagpundar sa iyang mama kagpapa. Galing kay for the last 5 years, wala na baydan kag-abi sa iyang inikanan. Okay lang. No? Okay lang balang wala na baydan ha? Okay, wala man kuno may nagkadto sa ila, wala man kuno may. Then ginpadalan sila sing nga na embargo ng ilang balay. No, kunugon blahaw. No? And sang kapunog siya ako, grabe yung emotion bla. They are in problem with the health sa ilang upod sa panimalay, then problema pa sa balay nga amo ni natabo. No? I don't know kung ano mga problema mo sa buong, but remember, God's faithfulness is not dependent on how easy our circumstances are. Ang katutom sa Diyos, wala nagadipindi kung ano kahapos, kung ano kabudlay ang ato mga circumstansya. Every morning is another reminder, mga kabiyanan, nga ang Diyos wala pa nag-abandonar sa aton. Kunara ka pa kadaga, wala ka pa gimpabayan sa Ginoo. And nanamian lang kuno sa siling ni Shadrach, ni Meshach, kag ni Abednego blaw. Sa gindakop sila ni Nebuchadnezzar, ginambalan sila ni Nebuchadnezzar nga ate. Wala gid ta may mo, sunogon gi kamo. Kag tungod kay amo na ginhimo nyo, bas painitan ko pagid ang furnace, no? 7 times. Okay? So ginsugon niya to kung sino to mga baskugan ng mga army. Sila yung ihaboy ni tatlo ni ka mga tao to, kaya wala na sila kasimba sa akon. Bawa,
paghaboy ito sa mga tao, ang mga nagaboy ng mga army ng mga basugan, sila pang una na patay. But ining tatlo katinuga, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, paghaboy siya dito sa kalayo, nakita na mga diserapat sila. Kaya man, ang hambal nila gali permiro, kabalo kami, sila ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, nga ang Diyos namon, amo ang magluwas sa amon. Pero kung hindi kami luwason si Ginoo, okay lang yapon. Ha? Ina bala nga klase nga conviction, ina nga klase nga pagsalig bala sa Diyos, blaw. So every morning is another reminder nga wala tayong nabandonar sa Ginoo. His mercies are still available, very available sa atong kabuhi. His grace is still sufficient sa kung ano mga ginatubang natong kadadlo mga problema. His faithfulness continues, mga kabiyanan. Ha? Amo ning katutom sa atong nga Diyos eh. Muna ganun si Jeremiah, again, in Lamentations 3:22-23, nahambal yagi hapon, great is your faithfulness sa tunga sang kabudlayan, ang experience nila, sa tunga sing devastation nga ilang experience. So as we celebrate 56 years, mga mayanan, let us not only celebrate the years that have passed. Kaya nga man, dapat pasalamatan nato ng Diyos for the faithfulness na sa iya katutom nga nagdala sa aton sa sininga mga tinuig, sa sininga mga tinion. And for whatever comes next, na, kung anong matabo in the next 57, 58, 59, 60 years, na, salig tagihapon si Ginoo. Padayon tagihapon sa aton pagsalig si Ginoo. Because kung anong ginhimo niya for the past 56 years, God will do and will continue to do a lot more in the next years, mga kamiyanan, na astasan o niya kita i-allow nga magpabilin sa kahanginan. Oh? Well, no, sila hindi matamag siling nga, dapat mapabilin kita for the next 56 years. Kung saan o lang i-allow kita si Ginoo, basi i-allow niya kita for the next 56 years naman, or for the next 100 years pagid, or whatever, pila pa ka-years. Pero kung mabalik na si Jesus Christ, okay, mas nami pagid eh. Ha? Muna gani, no? As we celebrate this 56th year anniversary, let us always remember His faithfulness. So once again, happy 56 years sa atong Radyo DYVS, mga mayanan. And above everything else, to God be the glory. Antes kita magpadayon sa ibang panan na itong istoryahan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdom. Di malagat imgilin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Bakit nga ba nagmamadali ang bawat araw? Sino nga ba ang humahabol sa kanya? At dahil hindi naman mapipigil ang pag-andar ng panahon, dapat lang i-value natin ang bawat segundo na mayroon tayo. Value time! Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi sa Psalm 90 verse 12, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Mayroon akong apat na paalala tungkol sa paggamit ng ating oras. Unang-una, think before you commit. Bago ka tumanggap ng iba't ibang gawain na dapat mong paglaanan ng panahon, pag-isipan mo muna itong mabuti. Tandaan mo, when you say yes to something, you'll have to say no to another. Limitado ang iyong oras, kaya dapat ay pag-isipan at pagplanuhang mabuti kung saan mo ito gagamitin. Pangalawa, invest time to mentor others. Ito ang ehemplo na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesus. His time on earth was very limited, 33 short years. Ang huling 3 taon, ginugol niya sa pagtuturo sa mga magpapatuloy ng kanyang sinimulan. Mentoring others is always a wise investment of time. Pangatlo, make a list. Para maplano mo ng mabuti kung paano gagamitin ang iyong limitadong oras, ilista ang mga kailangan mong gawin. Pagplanuhan kung alin dito ang kailangang tapusin at ano ang pwedeng ihuli at ano ang mga gawain na maaari mong i-delegate sa iba. The simple task of making a list can save you valuable time. At panghuli, eliminate distractions. Maraming oras ba ang kinakain sa iyo ng social media at paggamit ng mga gadget? Kung didisiplinahin mo ang iyong sarili na maglalaan ka lamang ng takdang oras para mag-Facebook at mag-surf sa internet, tiyak na marami ka pang oras para gawin ang trabaho mo. Madalas ay hindi naman oras ang kulang, kundi ang disiplina para mag-focus sa mga gawain na kailangan nating tapusin. Value time. Think before you commit, invest time to mentor people, make a list, and eliminate distractions. Ang sabi ni Rick Warren, time is your most precious gift because you only have a set amount of it. Pahalagahan ang bawat oras na mayroon tayo. Value time and use it wisely. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Gol. Serpicio publiko ang aksyon.
1: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: atractivo público. Horas na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, mga biyanan. Nakagarin kita sa unang bahayin sa itong nga tingaw publiko. Although nag-celebrate kita, mga biyanan, sa itong nga anniversary sa Bungad Law, aligyan po ito buuntat sa pagstorya sa sining mga issue sa itong palibot. No? Ara kita yung gyapo, nagalantaw kita gyapo, karag pamati. Kag nagabantay kung ano na mga issue sa itong tagsa ka mga kabuhi. So, boom! Palibot na ito. Kag isa, mga biyanan, sa mga significant ng mga issues, no? Ining natabo bala sa Palawan, mga biyanan, nga may 70 city ka mga individual, no, nga napatay, no, tungod sang natabo sa MV June Aster sa Palawan, no? This is a significant issue, mga biyanan, because it sits at the intersection of maritime safety, that's number one. EV technology, EV, it means electric vehicle technology. Shipping regulation, number three. And the rights of ordinary passengers and vehicle owners. So, dabo, mga biyanan, mga bagay nga lantaw na ito. Kag, as of sa sining mga tinio, no, 24 of September, mga biyanan, may pipila na ka mga domestic shipping operators nga nag-announce sa ilang restriction sa mga EVs or mga HEVs, no, nga hindi sila anay magkarga, no. For example, ang Montenegro Shipping Lines, ang Island Water, ang Star Horse Shipping Lines, ang TriStar Megalink Incorporated, Togo Group Incorporated, FF Cruise Shipping Corporation. No, kag pipila, mga mabiyanan, no? Well, kung ano pa na nakita nyo ng mga operators ngayon na. So, naghambal sila, mga mabiyanan, no? Three domestic operators nga nag-announce ang ilang restriction sang EV kag HEVs, mga mabiyanan. Kay ining panghitabo, ining MV June Aster, mga mabiyanan, this was a passenger cargo Roro vessel. No, kilala na to ng Roro, di ba? Roll on, roll off. Una sa ang Roro. Yeah. Nga, sa nagligad, actually it happened early September, September 9, mga kabiyanan. Nga ining barko, ang MV June Aster, nasunog off Coron, Palawan, mga kabiyanan, while traveling pagkanto sa Coron. Kag suno sang Philippine Coast Guard, ang ilang accounting, 128 ka mga tao ang konpirmado nga nakasakay. 70 city ang mga napatay, 43 ang survivors, 8 ang missing. Actually, wala ko naging tandog nga issue sang nagligan, mga biyanan, kay ti kadamo pa sang mga bagay bala nga ginalantaw kag ginatulok blaw. And ining mga numero, no, it shows a tragedy, mga kakabiyanan. Reportedly, ang ining kalayo nagsugo dito sa cargo hold. Cargo hold, kundi bala ginabutang ang mga karga, dabla, no? Mga karga, mga cargo. Kag dito nagsugo ng kalayo, and then naglapta ng ilang description, extremely quickly, mga kakabiyanan. Well, ang mga survivors nagatag sing line-line ng mga accounts. But siyang ining pangitabo, kung may mga paglupok man, kung wala. But the rapid spread of the fire was a consistent element siyang ilang mga accounts, mga binan. Now, nga may EV, anong nga may restriction sa EV kag HEV, mga binan? Anong natabo gali? So this is where the EV issue enters. Kay man, suno sang cargo manifest, mga kabiyanan. Ara dala kabutang, may isa ka electric vehicle, may lima ka mga motor, may isa ka forklift, may isa ka pickup vehicle, no? May iba ng mga cargo including food kag mga essential goods, no? Kag ang mga imbestigahan sang aton nga mga awtoridad kun whether ang EV amo ni ang or involved siya sa kalayo. Pero wala man gin-establish, wala man ginambal gin sa itong mga investigador nga. Ang EV ang ginhalinan siyang kalayo. Oh. So, nga ini nga mga shipping companies nag-ban sa mga EVs. Now, the concern mga biyanan is primarily about lithium-ion batteries. Okay? Lithium-ion batteries. Ang EV mga biyanan, no, wala na sila sing dlagko nga battery nga pareho sang battery bala sa imo sa lakyan or sa mga truck nga dlagko nga battery. Ha? Ang iya nga traction battery mga kabiyanan, di ba may tubig-tubig na, di ba lang may mabang glantok mo dali lang. Tugala lapta aton nga utok. Tugala lapta aton nga dila, di ba? Hindi mapunggan mga kabiyanan eh. Kung may mga silakyan mo, motor for example, ah, ang mga battery na, mga square na nga mga battery. Adla, kagi na nga mga square nga mga battery, may mga tubig na sa sulod. Okay? Tubig na ara sa iya sulod. So, depende kung maintenance free or maintenance pull. Manual maintenance dumduman ko sa una sang gamay pa ko ang battery na ginabakalipa pa ang siya nang gatughong sang distilled water na eh oh, gabakala sa sing tubig tagi sa kalitro na ginatughong sa battery ah oh, nga kung magnubo na ang tubig sa battery nabuksan niya na oh, sa motor niya kag ginatughongan niya sang tubig amo na sa una eh subong niya maintenance free na kung mabakal ka after 3 years 4 years isilan mo kay lubat na. No? Pero pa-charge mo lang kada karon. O pero ito sa ako nagligad. Ako sa lakyan naglubat ng battery pero ang bulsa lubat man eh. So wala ko kabakal daw yung battery. Matabo running kundos on. Oh. So, ano tabo? Anong ara? No? The concern is primarily about lithium-ion batteries mga minan. Kaya ang EV, hindi na pareho sa mga salakyan nga mga di gasolina, di diesel, nga lagko ang battery. Ang iyang traction battery, nag-contain ini isang large amount sa ginatawag na nga stored chemical energy. Ha? Kag isa sa mga particular danger, amuning ginatawag nga thermal runaway. Explain to niya, matamatong to niya explain. Anong thermal runaway? Ang nabalaan naman, thermos lang eh. Thermos yung nabutangan ininitubig kagkapi. Ano ning thermal runaway, mga biyanan? Ang thermal runaway, now think of it this way. Ang battery, madamage kung it becomes damaged or overheated. Mainitan siya, madamage, overheated, something like that. No? Ang internal chemical reaction nag-accelerate. No? Amo lang pareho pala sa cellphone blaw. Kun alam mo na kung nakita video sa cellphone di ba? Kung ang battery mo overcharge kung hindi niyo masapak blaw, galupok sa. No? So the same. Ang battery ma-damage or ma-overheat and then something inside the internal system of the battery, no? Mag-accelerate ang iyang chemical reaction. Dason, magsaka ang temperature. Amo na ganing nagainit ang mga battery. Dason, it will cause more chemical reaction, even more heat. Dason, ang mga cells ng battery. May cells ang ito. Kung malanta ko mo sa inyong battery, may mga cells na sa. Anong ba't silang sa cell? Doon kung baga may... ay ano na tawag man? May separator. may isa ka party dread nga na separate may cell nga ginatawag tungod sang init na kayo di siyempre basi matunaw ang cell masunog ang cell it will fail and then mag-cause ang kalayo or mag-aso and then the neighboring cells will continue to fail so amat-amat masunog ang binan so isa ni sa mga rason nga ang mga shipping operators concerned sila about EVs inside enclosed vehicle decks. So ang Montenegro mismo specifically aton gidila wala ga koopera. So specifically ang Montenegro nag-cite sa sining mga risks involving fire, explosion, or thermal runaway nga ang battery bala magsunog, maguba, na? Sang ila, sang pag-announce nila nga naga-prohibit sila sang EVs, kag mga HEVs sa ila nga mga vessel. Oh, so dapat mabalaan yun nga update ha kapin pa sa mga nagabiyahe bala inter-island. Oh, sa mga nagabiyahe Bacolod, Iloilo. So madala ka mo sa lakyan. O, check nyo anay kung inibalahan nga sa lakyan, pwede ni makarga ako niya nga EV or hybrid nga EV. Oh, HEV. Pwede na malaayhan. O kung mapasibo ka, halin ka din sa Negros, mapasibo ka either sa Sibulan, sa Amlan, or there is sa San Carlos, kung diin ka maagi. O, check nyo anay. Ha? Importante na yung mabalaan nyo. Kaya karon katukadto ka mo. Dason mabilin nyo lang, galiin nyo sa lakyan sa terminal, sa port. O, importante mabalaan nyo na. Antes ka mo maglakat, hindi gali pwede. Kaya masakay na lang ka mo series. Now, para sa dugang nga detalye, sa sininga topiko, mamiyanan, padayunan na ito, sa ikaw na ang bahay sa ating publiko. Malagat, magaliin, kaya pabalik pang oras na Pilipinas.